payag ni Congressman Albie Benitez nga 100% ang iya sining pagsuportar sa iya sining bata nga muya si Jabi Benitez nga maran for gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Amuning payag ni Congressman Albie Benitez ato na kron lampusan kag habyugan. Kag ato man karon na talakayon ini ang aton sini Commission on Election. Ilamigid ang payag ni Committee Chairman George Garcia. Tuloy na ang aton sinisynchronize barangay and SK election. So no, sa kay Committee Chairman George Garcia, ang aton Commission on Election nagpadala na sa pila ka mga paraphernalias nga gamiton sa aton sininga mga titser sa palaboton tanga synchronized barangay and SK election by November 2. Hey! Toto Jingol, Adi Guzman, okay signal tato. Mabatian kita na si Imo. Bye! Ato na karon talakayon man ang pila ka mga barangay nga kumpleto ng line-up sa ila nga sa ila sining plano nga magdalalagan sa pagkabarangay kagawad to barangay kapitana. Ato na karon na isa-isahon kung sino nga barangay ang may mga line-up na kay apisar nga ang aton mga lagolo nga mga congressman hindi man tanan. Pero laban-laban, amuni ang nagaduso nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay and SK election. Dugangan pa sa aton sinisenador nga patong-patong ang kaso sa flood control nga nakabaton sa Molomalita si Senador Chech Escudero. Amugi ni ang nagaduso sa fixed term nga lima katuig ang pagpangalagad sang iski kagawad iski chairman barangay kagawad kag barangay kapitan kay wala sang kwani wala maga magsinanto ang ginaduso sang congressman kag sang mga senador. Ang plano sa mga senador fixed term nga 5 years, ang ginaduso sa mga congressman postpone. Iwala na iya sa laye. Wala na iya sa laye nga i-postpone mo sa anong nga punto. Inayagin kwan, gin question sa nga Supreme Court. Ikaroon gin disim nila nga fixed term. Ang termino sa mga elected official ta like barangay kagawad to barangay kapitan. Pero ang malain kay disbintaha sa sining mga kapitan ta nga inablang second term kag last term nga pagpangalagad nila sa ila barangay. Kay kung madayon nga ma-postpone ang aton sinisynchronized barangay and SK election, kag kung may ara kita election sa 2028 ang ikadua nga termino sang kapitan kag kagawad, hindi na pwede nga makaparilig sila. Kaya mo mani ang mga last timer nga kapitan, hindi na sila pwede makapari-elect. Kung na madayon ang ginaduso ni Senador Chess Escudero. Nilagolo mani. Okay, sige. Kagdamo kita karoon nga luambalan, kag mga may mga issue kita, nga pagkatala kayo na binigay diriya sa siyudad sang sagayo. Ang sa siyudad at sa Sagayo, may mga kapitan, tadi nga may mga kontra. Like barangay kapitan sa Old Sagay. Timbalita, tatatlo madalaganda sa barangay Old Sagay. Isa ang pamilya Katalbas. Diniman sa barangay Poblacion 1, ang balita, ta daw three-corner fight. Kasi barangay kapitan Igni Magno, o kung Idni Magno, maparilikid siya.
kay ginapunggan gid siya sa

Oh, mga langit. Kon Buslan, kag-isla nila si Eddie Bagno sa Barangay Poblacion 1, Mahinol Sol ang taga-Barangay Poblacion 1 sa siyudad sang Sagay. Okay? Idara sa Barangay Lupisay na may binungguan ay man. Barangay Lupisay na, posible ang wala landa kontra nga barangay, ang Barangay Rizal sa pagpamuno ni Barangay Kapitano ni Marañon. Halos na may binungguan ay, mani man kapaiway mo. Gusto man mag-servisyo. Abaw! Sige. Ay, good morning na kay Kagawa Jing Parkon sa Barangay Kalisbio. O, sa kay Toto Roger Cavalier, kay Toto Roger Abiliedo. Kay Jabaw ang ako manghudo kay Jen Salas Abilay. Ay, sige. Unahon taniyo. Habyugan taona ang Barangay Celestino Villasin. Ang Barangay Celestino Villasin amo ni ang pinakakatapusan nga barangay nga nasakupan sang siyudad sang Cadiz. Unlan taon mo gani, mas malapit ni saya sa siyudad sang Sagay mo. Ang Barangay Celestino. Kati kung sang una, kung magkanto ka sa Barangay Celestino Villasin, di na kagibagi sa may Barangay Old Sagay, going to Barangay Pabiera. From Barangay Babiera, going to Celestino Villasin. Amuni ang malapit nga dyan eh. Karon, kay bangod nga may ara na access road, ang tagsa-tag sa kabarangay, di way na ni sila galibot, haling ka sa Celestino Villasin. From Barangay Celestino Villasin, maus-us ka sa Barangay BF Gustilo kay Kapitan Arnel Berbo. From BF Gustilo, maus-us ka Barangay Magsaysay, going to Jerusalem. Pag-abot mo sa Jerusalem, going ka sa bagong dalan, ara ka na sa highway. Amuni ang alagyan pakadto sa Celestino Villasin. Di ini ang pag-improbar sang Barangay Celestino Villasin. Sino ang kapitan sa sini nga barangay? Sino nga kapitan ang naghatag sang development? Ang kapitan din nga nagduso sang ikaayo sang barangay, si former barangay kapitan Manuel Maning Berbo. Amunin si Kapitan Manuel ang naghatag sa improvement pagi man sa bulig ni Congressman Freddy Marañon, ni Dalit Governor Freddy Marañon, kagsang amun di official sa siyudad sang Cadiz with Dr. Patrick Escalante kag Mayor Bading Escalante. Diba sa Barangay Celestino Villasin ha? Karon, pagkatapos ni Maning Berbo, nagbulos ang asawa niya, si Barangay Kapitan Arlene Berbo. I meaning to say na continue ang programa sa barangay, bangod nga ang nagbulos kay Manuel, ang iya asawa nga si Arlene Berbo, kundi grabing improvement. Kung magganto ka mo sa Barangay Celestino Villasin, ang inang malapit nga ginatawag nila nga Pakol Pulse. Ang Pakol Pulse bla nga ara na gadya sa tiilan sang bukid. Singko na lang ang plate pagkanto sa langit. Simentado ha. Simentado kag halos nga nagapaligo sa Pakol Pulse. Taga siyudad sang Sagay. Taga siyudad sang Escalante. Meaning to say, nakita nila nga porti ka gwapo kag porti ka tahom nga lugar. Makasiling ikaw nga the little Dabaw or the little Baguio rather ang Barangay Celestino Villasin. Porti ka tugnaw sang Barangay Celestino Villasin mo. Ha? Porti ka tugnaw kung magkanto ka sa Barangay Celestino Villasin. Karon kay manugtapos na si Barangay Kapitan Arlene Berbo.

Subong ang kapitan, si former barangay kapitan Manuel Maning Berbo, mabalik. Siya naman ang magabulo sa iyaasawa nga barangay kapitan Amuning Manami. Hindi ba lang? Di karon, sining pagbalik ni Manuel, may nagwadang-wadang da nga kagawad. Uy, hala. May nagwadang-wadang nga barangay kagawad. Hindi pa manigani yalas timer mo. Meaning to si may termino paning kagawad nga gusto magbunggo kay the former barangay kapitan Maning Berbo sa Celestino, ha. Ang balita ko, ining kagawad nga mabunggo sa iya, wala man gani gid sa performance si barangay kagawad Santillan. Ay mga langit yan. E, ang balita ko gani, yan nga wala man sa gani nagkagawad kung wala sa ginapuwente. Kaya ngayon primero, ginabutang siya nga barangay kagawad bangod nga may napatay da nga barangay kagawad sa barangay Celestino Villas. And bilang isa siya nga ginindorso ni barangay kapitan Arlene Berbo nga magpungko kagawad kahit iyado niya eh. Ikaroon si iyado niya mabunggo sa nino niya sa barangay Celestino. Minintos iyado. Mabugto gini ang inyo nga pagkandila sa maninoy mo. Mabugto gini. Masiling si Yado mo nga. Ninoy. Iwai tamay mo. Ginaduso ko sa tao. Karoon si former barangay kapitan Maning Berbo. Ah, bahala na. Bahala na. Patya na ang kandila na. Ah, patya na. Kaya di, hindi ka magpaiway eh. Mabunggo agad sa imo maninoy. Kag wala ka maninimuan, hindi bala? Sino bala ang nagadala sa programa sa barangay kundi kapitan? Dependem na nasa kapitan mo. May ara man niya kapitan nga lagulo. May ara niya kapitan nga nag-aimo sa kubraya sa iya barangay. Di karon si barangay, si former barangay kapitan Maning Berbo nag-line up, nagkuha na sa iya sining mga barangay kagawad. Kung madayon, ara na ang linyada ni Kapitan Maning Berbo. Kompleto, ha? Ang number one nga mag-upod kay former barangay Kapitan Manuel Maning Berbo nga kagawad, ginkilala nga mo ya si Novelin Nain. Novelin, imo na ni panahon. Number 2, Rolando Artajo. Baporte man si Toto Lando Artajo ba? Number 3, Jussi Antoque. Number 4, Ronilyn Entrina. Si Ronilyn Entrina, maran man ni kagawad, ara sa linyada ni Maning Berbo. Number 5, Mark, o kon John Mark Ligario. Number 6, Crescencio Crescencio Bilyon. Bilyon ni Kapmaneng, ah, Crescencio Bilyon. Kag ang number 7, amune si Levi Honota. Si Levi Honota arin sa salin up ni Kapitan Maning Berbo. Kag ang ila iski chairman sang Celestino Villasin, amune si Charis o kung si Charis Montella. Amuning iski chairman na nga maupo sa linya or sa line up ladder sa kagrupo ni former barangay kapitan Manuel Maning Berbo sa Celestino Villasin. Di mabulubudlay mo ni unagid kagawad Santillan, mabulubudlay ka ni magbonggo sa incumbent. Parehas lang ni si Maning incumbent eh.
Kiti ang asawa ya, kapitan, pagkatapos mabulo siya, parehas lang ng incumbent siya. Wala labot siya na, ara ang pagsuporta sang administrasyon na binigid si Mayor Bading Escalante kag si Congressman Tardy Marañon. Grabe ya! Amo na si Linggo kung magbunggo ka sa mga incumbent nga kapitan basta ga-perform, mabulubudlay, pas na nagsungay ka sa karbaho. Hindi bala, hindi bala kagawad siyang tilyan. Kung ako sa imo kagawad, para hindi maguba ang inyo relasyon, ikadua, hindi ka madula sa barangay, masulod ka sa line-up ni Barangay Kapitan Manuel Berbo. Para tuloy-tuloy ang improvement sa inyo barangay. Kaya nakita nga ang halos diragakadto eh. Kasi pabla, pinakadlaw ang pinakamatahom nga swimming pool, pinakatahom nga resort dira sa Barangay Celestino Villasen. Kay ang resort nga ipatindog da, kitaanon ang bilog nga sagay, kitaanon ang bilog nga kades kung ara kada magtungtong sa resort. Nga ipatindog dira lang sa ibabaw sang Pakol Pools. Okay? Di porte ni di alos ni kompleto na si Kapitan na Arnel Gaspi, kompleto naman ang line up yan sang barangay sila, barangay BF Gustilo. Minito si ang ining naghahalan na nga magpadalagan sa barangay, lantawa nyo gid kung makasarang kamo sa mga ara sa posisyon. Kung makasarang ka mo, good. Pukul hindi ka mo kasarang, paiway. Mabulubudlay ni Bunggoon ang ara sa admin. Ang hindi lang da mabulubudlay Bunggoon yung kapitan sa Ultsagay mo. Hey! Hindi bala? Ang Ultsagay, yapos lang na iya kay nga man. Ang isyo gina... Ang isyo gina pangilamos lang na iya mo. Hey! Sa barangay, Ultsagay. Okay? Di kompleto na si Kapitan Kapitan Unal Yonuras, kompleto naman ang lineup ya. Kapitan Sunny Halipa. More nga mga barangay kapitan, halos nga mga incumbent nga kagawad ara nga upod sa ila incumbent nga barangay kapitan. Okay? Habyuganta ang ginpayag ni Congressman Albie Benitez. Dari kita sa duwa ka mag-amay. Ining duwa ka mag-amay, amuni ang daw joker, bla? Daw joker kung barangay ang paghambalan. Kaya nga man, ginambal sang amay, sila niya daw mapospon gid ang eleksyon. Takay nga bangod sang ekonomiya ta, ang kwarta nga na parte ni sir sa aton sinikumilik gamiton tanay por ayuda. Por ayuda. Kaya sila niya pigado ang aton pungsod eh. Nagakinang lansang ayuda. Di kundi ginambal yan ni Permiro. Pagkatapos, after sang iya pagambal, may suna ang aton nga presidente. Silingya bantayin nyo ang suna, ang payag sang aton presidente kay hambal ya da nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay aniske eleksyon. Amo ni ginambal ni Congressman Albie Benitez ha. Kikialos gabantay eh. Ang gusto magdalalagan, ang gusto magparelik, ginabantayan ang tikab sang presidente sa iya sininga suna. Adios ta karon. Natapos lang ang sobra isang kauras nga wal dati sa presidente. Wag ganyan kambal ang presidente nga i-postpone ang aton sinisinklunas barangay aniske eleksyon. Hindi bala? Natapos lang, wag ganyan kabuga si presidente Bongbong Marcos kung wala i-postpone ang aton sinisinklunas barangay aniske eleksyon. Kundi na nalusawan ang payag ni Congressman Albie Benitez. Karon, pagkatapos ang suna sa presidente,
Nakita ya si Secretary si DIA Secretary John Beck Remulla. Nakita ni Congressman Albi. Tisili niya, Mr. Secretary, kamusta? Tuloy ba yung atin na barang ang yung tuloy ba yung atin na synchronized barangay and scale election? Sili ni John Beck Remulla, tuloy. Tuloy. After sina, nagpagwada yun sa statement si Congressman Albi Benitez. Sili niya, naka-istorya na kami ni DILG Secretary John Beck Remulla, naghambal siya. Madayon gid gali ang aton sinisynchronous barangay and scale election. Nya madayon gid. Hindi ba lang? Karon, pag sili niya nga madayon, after 2 days, nagpagwa ang statement ng bata ya. Sili niya, kami nga mga congressman, 85% pa lang to eh. Nga 85%, nagaplano kami nga i-postpone gid ang aton sinisynchronized barangay and scale election. Di i-postpone gid. Tiigin ng bals ang amay nga tuloy, karo ginligwat naman sa bata. Ginligwat naman sa bata. Pagkatapos, after pila kaadlaw, nagpagwa statement ang bata, ya, sila niya, hindi na gali, pwede nga ma-postpone kay alang-alang na sa panahon. Tama na kadili sa mga inadlaw. Sino nang gambal? Ang bata nga si Javi Benitez. Nga amuni ang nagaplano ng magdalagan gobernador. Tinagambal siya sila niya, tuloy naman. Kay bangod sang dili kaayo, kay ang inadlaw tatama na kalipot. Okay? Karon ang amay pagsiling sang bata nga tuloy, nagpagwa naman ang amay, sige hindi, postpone gid. Postpone gid ang aton sinisynchronized barangay and scale election. Primero, nagambal ka nga tuloy. Kaya karon ka nagpagwa ang bata mo nga i-postpone. Pagkatapos na pagwa naman ang bata mo nga tuloy, punggan mo naman. Ginimo nyo ya siso ang taga Negros. Ginpamulsuan sa mag-amay ang taga Negros. Amo na pag-intindi sa taga Negros, ha? Wala sila kantuan. Kung magpabor ang isa ya madinay. Kung mag-deny naman ang isa naman mapabor. Ano ni? Wala ka muna sa insakto nga palanindugan. Karon dire kita sa ginhambal ni Congressman Albi Benitez. Sili niya, ang akon bata nga si Javi Benitez, suportaron ko gid siya nga magdalagan sa gobernador. Sa probinsya sa Negros, sinya suportaron ko gid. Si Javi, si Kwan na nagambala, si Congressman Albi Benitez. Ha? Pero sila niya, maistoryanay pa ang local party nga Lab Negros kag ang local party nga Uniga. Maistoryanay pa, nagambal ka na nga suportaron mong bata mo pagka-gobernador. Pagkatapos, mapagwa ang statement nga maistoryanay pa. At tinanong pulosin eh, sang istoryanay, kung mag-istoryanay ka mo, ano ang pangadtuan sini, anong punto? Kaya suportaron mo mamblang bata mo pagka-gobernador. Tikoro mag-suporta, mag-istoryanay ka mo, anong bot mo silingon? Hindi mo pagpadalagon gobernador, hindi mo pagpadalaganon gobernador si Congressman Tardy Marañón. Punggan mo, kahit hindi nagkakilala ka nga ikaw ang kingmaker, lagulo niya. Nano pag-inabing punto mo nga mag-istorya ka kay Congressman Tardy Marañón, kay Mayor Bading Escalante, kay Jeffrey Parer, nga ara sa local party nga Uniga, kahit hindi nakadeklar ka na yan nga, mabunggo ka kay Kwan. Mabunggo ang bata mo kay Congressman Tardy Marañón for governor. Kati suportaro mo man bala. Tiyan mo ng aton gilalantaw. Da ano pang pulos sa istoryanay nyo? Kati napagwa ka na istorya nga suportaro mong bata mo kundi wala na ni pulos. Hindi bala. Pagkatapos,
nagambal ang bata mo nga agatawag sa kuno kay Congressman Tardi Marañon. Gatawag sa kay Mayor Bading Escalantes baya cellphone. Gatawag sa kay Jupri Ferrer baya cellphone. Uy! Intertino na bala nila kay hindi! Na ano sistema, abi mo ya sa mga opisyal na mundi eh. Sulugoon mo sa imo bala yung nga pwede mo lang tawagan. Hindi bala? Naging tawagan ko si Congressman Tardi Marañon. Huwag gasabat! Gintawagan ko si Mayor Bading Escalante, huwag gasabat. Gintawagan ko si Jupri Ferrer, huwag gasabat. Sino masabat sa imo? Abi mo ya sa mga opisyal na mundi, sulugoon mo sa balay ng magtawag ka, dalaan ka tubi, ara dahil ng tubi. Abi mo sulugoon mo nga, magsiling ka nga, padali ko di kutsara, tagaan ka kutsara. Why niya sa kalburaryo, ya sa mga official di, kaya ra sa Uniga. Dali ang maayong ginimo mo Congressman Jabi, nagkadto ka sa ila, nagsit ka sa appointment mo, nga makapakigisturya ka kay Mayor Bading, kay Congressman Tardi Marañon, kay Jupri Ferrer, hindi mo pagbagi sa tawag-tawag. Abi mo ya tando-tando. Di wala niya ginapate. Ikaduwa na ano pagid abi ang gadgad mo nga matawag ka. Kay ti mismong amay mo nagambal nga suportaron niya ka sa pagka-gobernador. Hindi bala? Di na ano pagid abi ang gadgada. Di pamangkot di. Na ano pagid abi ang gadgad ni Congressman Albie Benitez nga mapakig-istorya pa sa local party nga Uniga kay napagwa ka na sa statement mo eh. Di meaning to si ini ang pahayag nyo na gusto ko mo mag-istorya. Anong boto silingon nyo? Hindi nyo pagpadalag. Hindi nyo pagpadalag anon si Congressman Tardi Marañon por gobernador? Hindi mo na pwede. Kay ang gin-istorya na isang dua ka local party ang Lab Negros kag ang Uniga na may ara sa gentlemen's agreement kung ang Lab Negros amo ang gobernador ang vice governor under sa Uniga hindi bala kag amo nang natabo sa si governor Bong Lacson ang pirmiro ya nga vice governor si Congressman Jupri Ferrer. Sa uli, si Congressman Jupri Ferrer nagbalik sa iya sa distrito sa 4th district. Pagbalik niya sa 4th district, ang ipadalagan bilang vice governor kay Bong Lacson amuno si former mayor kag former board member Joven Alonso. Gibala under sa Uniga. Di karon natapos na ang iya sang Lab Negros. Tapos na si Governor Bong Lacson, di ang mabulos niya Lab Negros, ako naman Uniga naman sa pagka-gobernador kag ang Vice Governor ari naman ni kwaon niya sa grupo sa Lab Negros, hindi bala? Di ako yung kapate nga hindi na ni magpati ang grupo sang Uniga sa ginambal ni Congressman Albie Benitez yung mapag-istorya pa. Tinano mapag-istorya ka, ano ang punto sini? Ano ba lagi ang tinutuyo nyo? Maran ang bata nyo? O kung maran ang bata mo, o kung hindi? Amo mo lang na pamangkot na eh. Kung magdalagan sa gobernador, bunggo. Bunggo, pero kung magpaiway sa tigod, hindi bala, amo mo lang na eh. Balo ka, Congressman Albie, maghambal ka sa napulo mo ka ginpagwas na statement sa radyo, sa broadcast, either sa print and broadcast media, sa pulo mo nga ginambal daw, hindi kita magpati ang taga Negros. Hindi na gani magpati ang taga Bacolod, Negros pa. Hindi bala? Wala lang ni Pulos, besanan nung istoryahan ay
kay nag-hambal ka na Congressman Albi nga suportaron mong bata mo sa pagka-gobernador sa probinsya sa Negros sa 2028, wala na ni Chansaya nga makig-istorya pa ang grupo sang Uniga sa imo. Ikaduwa, wa'y man ka da nag-mayor sa Bacolod. Wala ka man da nag-congressman sa Bacolod kung wala kang imbuligan sa mga mayor sa Uniga. Ay, lugayan ako da. Grabe nga binuligay mo paglaga niya mayor kontra kay Benio Leonardia. Grabe nga bulig sa Sikan District sa iya. Si Mayor Bading pato nag-upod siya sa pagbalsa ng iya si Uso sa kumilik Bacolod mo. Pwede nagapate nga ang mga official de ang mga kaalyado sa Uniga nagapate sa gentleman agreement. Ikaroon niya sila lang ni magubas ang gentleman agreement ang duwa kamag-amay ng mga binites. Diba lang? Ay, oo. Kaya muna, likod, hindi ko magpate yung kung magkanto si Javi Benitez sa kay Mayor Bani. Hindi sa pwedeng, hindi sa pagkatubangon. Kung magkanto sa kay Congressman Tardy Marañon, hindi ko magpate nga hindi sa pagkatubangon ni Congressman Tardy Marañon. Kung magkanto sa kay Jopri Parel, puti, kung ipaagay mo yan sa tawag-tawag, why na yan? Abi mo yan sa mga mayor de kag mga congressman niya. Sulugoon mo sa imobalay. Abi mo yan sulugoon. Tawagan mong imo nga sulugoon nga. Padali ko di kutsara. Padali ko di tubig kaya hindi ko kainom kung hindi ko kakutsara. Hindi ko kakaon kung ay kukutsara. Di pwede na yan sa sulugoon mo. Pero ay na yan sa papel. Sang amon congressman nga tawagan mo lang sabton ka lagolo muna yan din na ipapatihan payag mo di bisan si Mayor Bading nga si Mayor Bading huwag kuya kabaton tawag ha bisan si Jeffrey para nagambal si Jeffrey niya huwag kuya kabaton sa tawag ni congressman Javi Benitez di pamangkot ni sinong butigon si Javi o kung si Jeffrey di ba lang. Si Congressman Tardy Marañon Goro, why man isa Goro Kabaton sa tawag ni Javi Benitez? Nga siling ni Javi niya, ginatawagan ko sila para mag-istoryahanay kami kung ano gimana ang plano sa 2028. Uy, nga ma-istoryahanay pa ka mo. Sa ano nga punto kay ginambal na sa amay mo nga suportaro niya ka? Ay, oo. Tidugangan pa ni nga duwa ni ka mag-amay nga mga binitis. So among nagaduso sang pag-postpone sang barangay ay sang synchronized barangay and iski eleksyon. Kapate ka mong mapate pa ng taga-Negros sa inyo. Bueno na yan. Hindi na kamuyo mapatihan sa taga-Negros. Ang imo ganit distrito, hindi na magpate sa imo. Negros pa. Ayoko. Kaya muna siling ko, ini ang payag sang amay ni Javi Benitez na si Congressman Albi Benitez na gusto pa sa kung mapag-istorya. Istorya niya pa kanday Mayor Bading Escalante, Congressman Tardy Marañon, Congressman Jeffrey Ferrer, ang mga opisyal ta sang Uniga kag mag-istorya na ano ang punto. Ano ang kantuan sa istoryanay? May bala, may ara nga hindi pagpadalaganon si Javi? Or, pwede man ang balon niya si Congressman Tardy Marañon kung hindi ka lang magdalagan, gobernador, ang bata ko lang. Uy, hala! Gasiling nagid kami eh. Bunggo lang kung bunggo. Katilaw na niya puling Marañon. Gasugid ka mo damo kwarta, tilawan eh. Di among man to sang una. Natilawan man to ni Dalit Governor Freddy Marañon ang puli nga ginatawag. Gimpulihan man to sa sang dako nga negosyante. Kag kingmaker man sa Negros. Nga si Dalit Ambassador Danding Kuangko. Gimpulihan man to nila si Governor Freddy Marañon. Di ano? Nagdaog sila, why man?
Huwag tang man to. Ay, mga langit yan. Hindi, bila pagdalaga na pemiro ni Gobernador Freddy Marañón, critical man to mo. Man, ara sa likod si Danding Kuwangko sa mga Alvarez. Ara si Piña, etcetera, etcetera. Tidiin, nagwa-way man. Kaya mo maning ila ginambal, pulihan nila kuno si Congressman Tardy Marañón, Congressman Javi Benitez, Congressman Albi Benitez, kag former Congressman, sino niya si King Kong, King Kong Benitez, Kiko Benitez, na sekretary sa ano niya, sa Department of NHA or sa TISDA. TISDA siguro. Ti da omuning ang balila nga pulihan. Ti dalawan eh. Dalawan eh kay anad naman sa puli-puli ah. Ti amuni karon. Kung ako ya palantawon, wala na ni pulos ang istoryanay. Kay unag eh, napagwa na sang statement si Congressman Albi Benitez nga suportaron niya ang bata iya sa pagka-gobernador bongo kay Congressman Tardy Marañón bilang gobernador sa probinsya San Negros. Kami yang mga media, galantaw kami din. Mabalik niyang Marañón sa probinsya, hindi na ni mapunggan. Hindi ni mapunggan. Balik ang Marañón sa probinsya San Negros Occidental. Okay. Habyuganta ang ining fixed term nga 5 years. Ning apat ka, ang lima katuig. Kundi sandamlag pa na postpone ang aton eleksyon. Kahit may laye, may ara Republic Act nga 1-2-3 to. In English Republic Act nga 1-2-3 to ang naghimo sini ang aton mga senador, ang aton mga congressman. Hindi bala? Ti ini ang Republic Act 1-2-3 to amuni karon ang gamiton sa aton gobyerno nga dapat i-implementar. Kay diri sa Republic Act 1-2-3 to amuni ang pagmando sa mga butante nga gamiton nyo ang inyo the rights of sufferance, the freedom of sufferance sa pagpili sang inyo kandidato sa barangay. Hindi bala amuna ang nabutang sa Republic Act 1-2-3 to. Di ang naghimo sini mga maalam tanga mga senador, mga maalam tanga congressman, kag ang ila paghimo kinanglan may kaalam kag may ihibalo ining laye nga Republic Act 1-2-3 to. Wala pa nato ni gani mga congressman nga mga lagolo, wala pa nato ni gani magamit, wala pa nato ni gani na exercise ang Republic Act 1-2-3 to. Hey! Hindi pala i-amendar ta naman eh. Dulaon ta naman ni ang Republic Act 1-2-3 to, islang ta naman sa another Republic Act. Kamu man ni naghimo, kabalo ka mo nga paghimo nyo sini. May kaalam ni, hindi bala? May ibalo kag nagasugo nga ang tawo kinanglan gid magbuto sa November 2. Diba mangkot ni November 2 adlaw sang kalagkalag ni dira nyo gigin na butang ang pizza kundi lagolo sa inyo. Dipindya ang akonda, hindi man tanan niya congressman pero laban-laban bla. Laban-laban di ka malo ka mga November 2 kalagkalag na di amo ginang pizza di karoon kay ara na nabutang sa Republic Act 1-2-3 to. Kag ini karon ang ginaduso sang mga congressman ta. Kag sang aton maalam kag lagolo nga senador. Ini ang fixed term
nga ang apati mo unta lima. Okay? Di ato ang ginaduso nga postpone wa na to. Ginkwa nila ang ginmerge nila ang iya sang congressman kag ang iya sang senador. Meaning to say ang gingamit na lang at termino para nga aprubahan sang aton si Supreme Court ang termino fixed term nga ang apat imo unta lima ka tuig. Di ang mga last timer nga mga kapitan, last timer o kung second timer nga mga kagawad, abi nila paborable. Pero ang hindi di paborable sina palang ang kapitan nga second term niya manong ikaduwa yung termino, hindi ni paborable sila, di ba? Kaya nga sa 2028 kung madayon ang pag-postpone, hindi na sila makaparilik ang inang ikaduwa nga termino. Naisip ng ila tinuig, meaning to say ang akon din nalang tao pabor sa mga three terms nga kapitan kag pabor sa escape, pero hindi pabor sa mga kapitan nga second timer. Ini ang ginaduso nga pag fix sang termino nga ang apat himo on lima katuin. Hindi ba? Ini ya binulay ugni. Di gapate kita by 2028 may eleksyon, posible wala eleksyon ni. Wala sang eleksyon nga matabo either local or national. Kaya imagine nyo bala, sila lang mismo kag hindi sila kapasalig mo kung bala waay na sang pag-postpone liwat ang eleksyon ta. Kinambali senador Cesc Escudero hindi sa kapasalig. Meaning to say may another liwat nga fixed term ang imuon sa mga lumikar ta. Base kon ini ang lima katuig, imuon naman ni pulo katuig sa mga tarsuni. Kati ang kongreso may poder, ang senado may poder, base kon ang presidente imbes nga anum katuig imuon nila pulo katuig. Meaning wala sang eleksyon nga matabo kon matuloy ang pag-postpone sang aton sinisynchronized barangay and iske eleksyon. Ikaruno ang mga Pilipino nag-ibwal ng Pilipino sa anong nga punto, hindi sila kumpirma sang fixed term nga ginaduso sang aton mga congressman kag sang aton mga senador. Pero ang congressman ta hindi man tanan mo nga nagaduso sini. Bisan sa aton di sa probinsya sa Negros, ang nagaduso marani nga postpone ng duwa ka congressman. Ang congressman ta nga lunsay mga abilidaran, Congressman Albi Benitez kag Congressman Jabi Benitez, amumula ni nagaduso mga ipospon ng aton synchronized barangay aniske eleksyon. Hey! Kung pamangkoton mo si Congressman Chiding Alvarez, siling ni Chiding kung matuloy good, kung mapospon good, wala sa'yo nagdugang sa istorya. Amumula kay Congressman Dino Yulo sa PIP District, pamangkoton mo si Atty. Dino Yulo, lini Atty. Kung mapospon good eh, para ma-minimize ang gastuta kung matuloy good man sa Gyapon. Amo mo na si Jeffrey Ferrer. Si Congressman Tardy Maranyon, interviewan mo. Si Congressman Tardy Maranyon, yung way gambal. Ni Congressman Tardy Maranyon, di siling niya kung matuloy ang eleksyon, paborable sa tanan eh. Kung hindi matuloy, di paborable man sa incumbent, kag paborable man sa politiko. Kung hindi matuloy, pero wala sa'yo nagsilingya nga i-postpone tali bangod siyang atong personal interest. Hindi. Kay gapate kita nga ang ining mga congressman nga nagaduso nga i-postpone, ila ni personal interest ang ina-ila ginalantaw. Kay base maibanan ang ila mulumalita to. Hindi bala ato nakabaton sa mulumalita base maibanan. Kay igasto nila sa ilas ni mga kagawad kag kapitan, hindi bala? Ay, maluoy kapatawara sila.
siya muna amunan siling ko. Pero karon ang Commission on Election na gambal gid tuloy tuloy ang aton synchronized barangay ani skilip. Di 15 days na lang oh. Di siling ni kumilik tadi sa aton ni Ryan Dildo. Ang aton kumilik official sa kadis siling niya hulaton ta sa 15. Di pila na lang kadlaw, tatlo na lang kadlaw. Ha, duwa na lang kadlaw kay tipid sa 13 na takaron. Duwang tulog na lang kung hindi pa ni kaya pa ko na eh pizza 28 filing na 15 days before filing mabalaan ta na ni o sila ni ato ni Ryan Dildo sila niya pizza 15 mabalaan ta na ni di duwa na lang katulog sa Martes mabalaan ta na ni kung balaan no. Pero ang aton Commission on Election na gambal, tuloy ang aton synchronized barangay and election. Ibala, tuloy! Ayo, mga langit, patawara ang duwa ka congressman. Ayo, ang duwa gid ka mag-amay. Jabi Benitez kag Albi Benitez ay wais lang kabalong nga mabalos ang taga Negros ay lanya dagan ka mo sa probinsya sa Negros aray ka mabalos kami kamo gining otor ha otor-otor sa pagpostpone aray diri kita mabalos abi mo madala pang Negros sa kwarta ha hindi na ni mag hindi na ni magpatay sa inyo kay natilawan sa taga Bacolod ang taga Bacolod do kay nadala sa kwarta kundi gagunto. Kaya pakasala man ang Bacolod sa Karono kung mag-ulan na ba porting baha. Ay, malangalangit yan.

Sige, wala na kita panahon sa sining aton nga program sa Gusabanay sa mga balita saga. Oy, happy watching, happy listening lang ha. Kaya Rie Ilhang. Para man si Barangay Kapitan Arlen Bailon Berbong. Sa Barangay Celestino Villasen, happy listening lang da sa Barangay Celestino Villasen ha. Jude Saragusa. Kay Jan Full Akurisa. Kay Kagawa Jing Goldie Guzman, kay Jing Parkun, kagsang tanan-tanan nga mga listener sa K5 News FM. Sige po, inaopla lang kita sa ato sa technical partner sa technical side, Engineer Ampil Silichal, sa ato sa station manager, si Miss Colleen Cubia. At sumuman sa ato sa ating CEO, Dr. Ramil Itangoy. Sa Japon, ang inyo kagusab ninyo Joel Salas Abilay, nagabilin sang minsay alin sa balaan nga kasulatan ang nasulat sa John 3:16, the English version. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kay ginigugmas ang Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niyang yabugtong anak. Agon nga bisan sino nga magtuo saya hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sang katapusan. Nagabili na kita ang pagkabuhi nga walay Kristo, pagkapatay nga walay paglaom. Living without Christ is dying without hope. Daso naman Domingo. The same nga oras kag the same nga waragwagan. Salamat gid, mayong aga mga pitaan.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Dry Cerus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubod 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubod 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Dry Cerus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Dry Cerus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: Taga-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Dry Cyrus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tud 12:00 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tud 12:00 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jai Cyrus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jai Cyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at sa Guys City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Thank you.
1: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Thank you.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at sa Guys City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Unch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Dry Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso.

0: UD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan

0: ATC, panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sa Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatanghaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician.

0: available kada Lunes, Miyerkules, kag Sabado, las 9 sang aga to 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga to 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, Ultrasound Specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Thank you.
1: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM.

0: Alright, magandang hapon na Four Corners of the World, Luzon, Visayas, and Mindanao, NIR, o Negros Island Region, most especially there sa Norte nga bahin sa Negros Occidental, gikan diya sa San Carlos, Calatrava, Tubuso, Escalante City. Maying hapon diya sa inyong tanan, sa mga itong mga Cebuano speaking people diha, maying hapon sa inyong tanan, may papaminaw sa inyong tanan diha. And of course, diri man sa aton nga halin diri sa may Manapla, Cadiz, and diri sa Sagay, most especially diri sa Sagay, sa 25 ka barangay diri sa Lakbanwas ang Sagaya, isa kaming hapon sa inyong tanan diha, gikan sa kadagatan hangtod sa tumitungoy sa kabukiran, isa ka maying hapon Sunday afternoon sa inyong tanan. And of course, sa aton da nga mga abil listener man sa mga isla, halin sa may Suyak, sa Mulukabok, kutob sa malambutan sa aton nga waragwagan, isa ka maying hapon sa inyong tanan. And ako na naman subong inyo upod nga kubos nga alagad si sa Kaki 5 at ito nini upod ko di sa mikropono si si Kaki 5
1: ako naman gali si Papa Mil kag mayong hapon sa inyo tanan, mayong hapon sa 25 ka barangay sa Sagay, Cadiz, Escalante, mayong hapon kag mayong hapon man kay Janmar kay sa amon nga tek si Janmar Maynay.
0: And of course, sa amon subong sparring partner, wow, important na amon sparring partner, si Kaki 5, John Mark Mahinay, sir. Aming hapon si mo, sir. Again, of course, sa aton din nga chief of reporter si Kaki 5, Ruel Pugi Pinida, may idol. And of course, sa aton din nga duha ka mga ama-aptik, mga reporter, field reporter, si Kaki 5, Jumaris Sunido. And of course, si Kaki 5, Ariel Apas. And sa aton man nga, Master Tech, si Kaki 5, Ampila Celestial. Kag sa aton man nga, upod pa nga mga chapter leader din sa likod gagahulat gid subong sa ilang mga tuka. And of course may hapon man sa aton nga station manager si Ma'am Kulin Mansanaris Cubia. Ma'am, may hapon si Ma'am kag sa sa tanan nga sa bukos nga staff diri sa si Papa J gali. May hapon si mo Sir Papa J idol. Wala sa subong kay galain daw ang pamatsig ni Papa J. Get well soon Papa J, and I hope na next program nato na ari ka na diso, sa aton nga studio sir. And of course sa aton dagali nga mga avid listener nga always gid ga monitor sa aton nga programa every Sunday, isa kaming hapon da sa inyong tanan dira sa ubos gali sa may Pandayan, always gid kuno sila ga monitor sir Tito Mel siya sa Pinida family
2: ola sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 broadcasting competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon Mall Bacolod ngayong September 13.
3: Ay, Jesus.
0: Alright, once again, asa kayo may hapon sa inyong tanan. Sa tanan natin galing ang mga avid listeners sa followers natin sa aton nga Facebook Live, sa most especially diri sa kung gusto niyo pagali mapag-greet mga Kaki 5, mga Kaki SS, mga aton nga mga chapter leader, gusto niyo mapag-greet live sa inyong mga birthday celebrant, mga himata dira nga naga-celebrar subong sa ilang adlawan, na pwede niyo sila i-greet sa inyo sa amon nga K5 Sagay live programs, guys. Join lang kamo sa amon nga live programs kay amo ina pagabasahon ng ilang inyong mga greetings para sa ila sa late sa aton nga program, antes matapos ang aton program, tanan-tanan ina aton ina pagabasahon. And of course before kita mag-start sa aton nga main event sa aton nga program, and gusto ko lang short recap gali mga kakeses, mga kakipay, mga aton nga aton mga kakeses gali nga hindi di aware sa aton nga bago subong ang ginalatag nga programa subong sa aton nga K5 Damayan, K6 Damayan gali sir Tito Mel.
4: Pwede mo isa-isound Tito Mel ang bago natong nga guideline subong sa ila Tito Mel.
1: Ang sa guideline ta doon nalipat ko sir sa ang guideline ta sir ikaw abikwan.
0: Well, ang aton galing nga guideline sa aton nga K6 Damayan na although ang aton nga mga chapter leader aware na sila, gina-advise na sila sa aton nga station manager nga may ara kita dira nga formas nga inyo pagapilapan para at least recognize ka mo nga katulad kamo sa inyo mga chapter leader da sa inyo nga mga barangay at kaya may ara kamo pilapan nga mga formas para recognize ka mo nga miyembro sa KSS Damayan. Kaya basi matingala ka mo, may ara kamo nga may ara sila ginadala sa inyo nga mga papel mga ka-KSS ina siya legit kaga under sa supervision sa aton nga Chief of Reporter si K5 Ruela Pogi Pinida, and of course aton nga station manager siya si Ma'am Kulin man sa Naris Cubia.
1: Dito nini ang willing lang dahil aton nga gina-invite ang willing lang ay base bayara man nga hindi willing balay ng katuyuan.
0: And of course ang willing lang, wala man na pili tayo sir Tito Mel tungod kaya. And of course kung kis may ara nga wala pa gani ka join or rider may ara, hindi gid man may imitar nga may ara ang mga tao nga may mga feedback na gusto nila automatico nga may ara gid dayon sila benepisyo bisan na wala pa gani sila maya tawag natin nga contribution kumbaga. Alright, ma-proceed na kita sa aton nga main programa kakipay ba Tito Mel. Aton na pagkatawagon si Nanay BT Duhinyo. Alright, ati Nanay BT, pasok-sok imo po sikat Nanay BT.

Alright, samtang gina-check pa sa aton nga sparring partner dress subong ang aton nga headset, mga ka-KSS, mga ka-K5. Aton gali, i-greet da gali ang aton mga avid followers and avid listeners da sa mo especially da sa akon mga kasi Mario. Dra sa dalam gali sa may Pandayan, na always kunin gina-remind sa Pineda family dra, sa Agabon family. And belated happy birthday to gali kay Ganan Pineda Kiacho na may hapon da si Imugang Anan. Belated happy birthday sa Imugang Anan. And of course, dira sa may tubod, Sugabo family, and Tufas family. And ako dagali migo nga, kaupdanan ko mga tricycle driver, si Jimboy Fernandez, kaga Fernandez family. And dira gali sa may Martisan, Negro family, Sibay family, Munaris family. And dira gali sa may housing, St. James, sa Block 20, Lata 43, sa Himula family. Kaya amik dagali, mild dag papamati sa inyo, I know nga. Wala na akong muna stock so na dulungan ako muna stock ninyo either akad magkita na lang kami ni Tito Mel ay kayo Doming. Diragali sa Bugos nga St. Joseph may nagpapamatis ninyo nga tanan sa may St. James isa kaming hapon da sa inyo nga tanan sa atong ang mga bantayan ng speaking people nga always good food ga-remind sa ato na paminaw lang mo dira, kaya lingaw lahat ka muna mo dira. Kaya ari lang kami ni Tito Mel, kaya pagalingawon ka mo, sulod sa duha ka oras, halin alas 3, pakadto alas 5 sa hapon.

0: Nanay Biti, may ara ka i-greet nanay? Basi may ara ka pagtatamyaw nanay? Paki-greet nanay? Ay, busit nanay?
1: Sa inyo tanan, mga DG, labi na kay si Ruel, kag sa akon mga kaupdanan, si Sir, ano, wala po kaila siya o.
0: Si John Mark Mahinay.
1: At John Mark Mahinay, kag sa inyo man sir, na dua, kag sa amon manager, si Ma'am Kuling Kubya, kag sa among big boss, si Dupramil Itangoy, kag si akon mga anak, mga apo, mga umagad, kag sa akon mga silingan, mga ihado, ihada, kumpare, kumare, kamutanan, mga pamilya ko sa magsukan, dira sa tubod, kag yaburi, kag mga sumikan.
0: Alright, Nanay Biti, amulo tayong panamiyaw, Nanay?
1: Oo.
2: Ano ang pagkakantahon mo?
1: Have a good time.
2: Okay.
0: Alright, ang pagkakantahon daw ni Nanay Biti Duenyo, Have a Good Time by Victor Good. Alright, na, ready ka na, Nanay?
1: Sa akong mga kaupo na gali sa likod, nalipatan na.
2: Okay.
0: Oh, of course, at ang mga chapter
1: libre na sa likod. Sa akong umagang kara na sa mall.
0: Sukmatan kay Garo, Nanay, kung hindi ka nila, hindi sila pagrito, Nanay. Sige na. Sige na, guhay na si mga pag-aamba, Nay. Sige.

Alright, yung hapon ng kama ang Shine Delphine. Yung hapon sino ma'am. Good afternoon watching nga from Aguimaras, mama. May hapon sinyo na kasi bukos mga pamilya, ma'am. Kagka ay Cirela Amodya. Good afternoon daw. Watching live daw from Abu Dhabi. Hilo-hilo sa inyo. Atong nga mga buhay na bayani. Ang atong mga OFW da. Halong-halong kamuda. Take care kamuda.

0: tag sa isa pagid ka hinablo si Hans Arabaka. Duwa gid na sila. Wala na sir.
1: Wow, happy birthday ming hapon sa inyo da. Hey,
2: malitsong tada.
1: Magi kami na karon ni Tito Mel kay dira kami man yapon. Ha, joke lang. Anyway, ata ma'am Nini, ano yung pagkataon, ma'am?
0: Ikaw ang kusog.
2: Ikaw, right, kusog.
1: Ikaw ang kusog. Abaya, sino yung kanta sini, ma'am?
2: Christian song ko na.
1: Christian song?
2: Oo.
1: Oh. Alright, sige, ma'am Nini, guwaj mo ang bahano, ma'am. Ikaw ang kusog. Ari na si nanay, si ma'am Nini, dalaw raw.
2: Wala sound. Wala sound ko, sir.

0: Mayong hapon sa akong nanay, dira sa may bugang. Mayong hapon sa tanong nga nagpamati. Da. Salamat.
1: Ini de Laura, nabatian ang matahong nga ambahanon ni Ma'am Nini de Laura. De Laura. O gani sir, basi makapiray ta bala sir daw. Da hamo hambal gani niya ni Mama Cherela mo dia. Dito pa rin Christmas Pasko daw. Ang
2: Paskong damdamin ko.
1: Paskong damdamin ba'y pwede magila daw siya. Sir GR makanta. Try ko ma'am, karoon ma'am sa late sa itong program ma'am. Try natin katahon ma'am yung mga

0: bata. Kaya ato nila pasunod ang ato nga.
1: Ang mga chapter leader kaya gapanipa na sila mam. Gapanipa na sila mam. Kaya ah, sige sir, white
2: sir. Tama niya ko lang na si Inda Angel Grace, si Elena, si Dreamboy, kag sa tanan ko nga mga KSS, member dira sa PIS 1, kag sa PIS 2, kay Gapatamirka, kay Jennifer Drua, Gapatamirka, kay Mapi Mendoza. Sa tanan da nga mga KSS member ko ha. Preparar ka mo para sa Domingo ha, may team building kita. Sa September 20, alas 6 aga, dito na kita sa Jamago. Kaya pagkala si ito, masugod na kita sa ngaton nga program. Sir,
1: go. Alright, speaking of team building nga Tito Mel, excited na ang aton nga mga cases nga mga members nga willing man mag-join sa aton nga. Of course, baon man po sila ila ka galingon sir Tito Mel, tungkol kaya ang aton nga mga resources, limitado lang. And of course, dapat bring her own baon, of course, hindi lang kita magsaligit. Kaya para at least, everybody happy man kaya ang tanan na magbalo ng pagsing ila kaya hindi natin mabalan kung pila kita kabilog eh. So sa team building see you in September 27, correct me if I'm wrong sir.
2: September 26 AM ato na tato.
1: Alright, so dili na kita sa kaya Mama Marinita
2: Auhero,
1: Ibanez Auhero. Alright mama, go ahead si mo pa namin yung mami.

0: May hapon sa tanan.
1: May hapon man si mo, malay ka si mo, ma'am.
0: Labi na gid sa gwa sa amon da ang bisita, kaupod man namon sa KSS may hapon. Kag ginatamyaw ko man sa puro kulo si Minang Titing kag sa amon da nga mga membro kag subong man sa kay Marileklek, GC kag kay Toto dira sa Lupisayna kag sa kay Pare Marianeng, kag kay Gamay kag subong man sa kay Divine kag sa kay Aniknek nga nagapamati no kada Domingo. Kag sa kaman ng Marnie sa Tanaw, may hapon ng kagsubong man sa akon panimalay sa kay Katong, kay Efrel, kay Inday, kag kay Ayeng, Toto, kag kay Nunoy. Ginatamya, tagig ka mo, kay kapamati ka mo tanan. May hapon.
1: Alright, amon ko yung panamyaw, Ma Marnita, ma'am.
0: Okay, amon na lang to, sir.
1: Alright, ano yung pagkakantahon, Ma Marnita?
0: Unchanged Melody.
1: Unchanged Melody. Alright, Ma'am Marinita, ready ka na si Ma'am Banon, Ma'am? Guwahit, Ma'am? Yo, Ma'am?
2: Birada!
1: Birahi, Ma'am?
2: Ay. Ay, oh, amato. Amato.

0: good afternoon, watching from Guimaras. Shout out sa akong idol Mimi Rap, vocalist. Sila ni aton mga suki sa pia sa aton na live charo.
1: Of course, aming hapon din sa inyo, ma'am. Speaking of Abby the listener, si Sir Arara lang nito. Aming hapon si mo Sir Arara. Good PM daw. Good afternoon pata sir. Afternoon pata. Pa-shout out daw. Sa Berlin Karinderia, sa Market Mall. Aming hapon sa inyo da. Kay Rick Rick, Marcel, Annalyn, Bus Idi Arellano, kag sa mga gwapuho nila da ang mga suki. Aming hapon sa inyo da. Nga tanan na. Mahal da kapagkaon. Hinihini lang ha. And of course, atong da nga mga avid listener mga kaga always kid ga monitor po sa atong programa sa Mayor Market Mall. Mayroon tayong hapon sa inyo nga tanan. Alright, ang madasunta nga mag-aamba si Ma'am LB Buok. Oh. Mama, guwahit mo pa namin Ma'am LB.
2: Mayroon hapon sa tanan, no, sa akong mga kaupdanan, sa mga chapter leader, sa inyo duha sir, kay si Ruel, kay Sir Denmark Mahinay. Kaginatamiyaw ko da gali sa Linasgasan, sa Amon Pastora, Alona Albito, kag sa iya kabataan, kag kay Manay Ching, maayo lang da kang magpamati, kag sa Pamili Bulaw, kay Lale Lucero, Mamididay, kag kay Jaja. Sa Barangay Lopisayay na, former kagawad Lucia Inumerables, maayo lang da nga pagpamati, kagawad, kag sa Barangay Plaridel Joel Topas, kag sa Pamili Buok, Pamili Demiar, Pamili Madaiton, maayong hapon sa inyo, kag maayong pagpamati.
1: Alright, amon to yung panamay ang Mama LB, ma'am.
2: Wala na.
1: Ginhapong isi
2: Mama LB.
1: Alright.
0: Hindi magpa-nervyos ah.
1: Ano yung magkantaon, Mama LB?
2: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
1: Okay. Alright, arin na si Mama LB Buok sa iaambahan nun kung sakaling ikaw ay lalayo.
0: By G Brothers.
1: By G Brothers.

0: sakaling ikaw ay lalayo. Mayong hapon landa gali kay Ma'am Elsa Consolado sa Barangay Paraiso. Maayo landa nga pagpamati, Ma'am, kag sa imo kabataan. Salamat.
1: Alright, padamo nga salamat, Ma'am Ilvi Buok. Kaya matahom nga ambahanon kung sakaling ikaw ay lalayo. Ah, may hapon gali sa imo, sir. Kaya Drua Jennifer, may hapon sa imo. Yung hapon daw, Tito Mel, kag JR Ketchu, na shoutout daw sa Nestle Gibrora, Drua, Florenda, Bore, Ana, Ana Kaparon, Ginibabe Kaparon, Kugunon, Angelina Neva Caramales, Mapi Angela Mendoza, may hapon sa inyo da nga tanan. Salamat sa pag-monitor kag pakishare naman ang atong aton nga live programs para damo man ma-aware kaga, ma-entertain sa aton nga kantahan sa kagingin. Every Sunday, 3 to 5 p.m. Pa-share, guys, ang aton nga mga kakipay, mga kakisis ang aton nga live programs.
2: Mayang hapon kay Leonardo Relos, Orlando, Leonardo Sibilia. Sa tangog pa niya siya ka, pakulod siya ka library. Mayang hapon kay Ma'am Ilyalib Salvador Bordan.
1: Sir, kumusta ang headset, sir?
3: Pigaw. Sige, bagay ko
1: sa pigaw. Bailo agro.
3: Wani, bailo agro.
2: Hindi ba ito yun?
1: Pasinsagin mo mga kakises, may technical problem lang sa headset, kaya hindi daw mabatian niya, Sir Philip Gamaw. Siya manggod ang ato nga.
2: Kwan pa man, namiyaw ka na, sir. Natabiyaw ko lang sa may tinago galeda sila ni Tongtong Pirares, Junior Aliaga, si Binbin Sabanal, si Tisoy Sabanal, si Pare Junior Balandra, gapamatig na sila to, gasalagabong ang ila radyo to. Kagkay Lloyd Trinidadra sa Central Lopez, agapamati man. Kagsatanan nga mga kamulpuda, kay may satanan nga mga kamulpo stop na tamiyaw ko yung satanan.
3: Pwede nila yun. Ayso nga, sige.
1: Alright, hambal daw ni Sir Leonardo Sibilia. May hapon daw, Ma'am Kulin, Sir Ampel, Sir Will. Good afternoon daw, Sir Romel Anorico and to me. May hapon, likewise man sa imo, Sir Leonardo. And kay Ma'am, kagawad Ilyalia Bordan. May hapon sa imo, Ma'am. Watching live. Pa-share sa ito nga live, Ma'am. Kaya para at least damo mo tama entertain, Ma'am, sa sininga kahaponan. And of course, kaya Marisa Mahinay, may hapon sa imo, Ma'am. Mahinay family, Mahinay compounder sa inyo nga bugos nga pamilya. Isa ka aming hapon and happy Sunday afternoon sa inyo da nga tanan. Alright, ang madasunta nga mag-aamba si Sir Philip Gamaw. Sir Philip, guway si mo panamiyaw, Sir Philip.
3: May hapon Sir JR, Sir Romel, may hapon. Kay Sir Denmark, may hapon. May hapon din po dira kay Papa J, Ma'am Colin, Sir Ruel, Sir Matt, Sir Ampel, Sir Jake, Sir Joe, man, Sir Ariel. Ma'am Barbie, may hapon sa kubdanar ko dyan sa likod, may hapon di ay. Huwag dyan sa subdivision sa Romer, may hapon dyan sa kong mga Pitalos, Ogan, o Katanorma, Custodio, may hapon. Dyan sa programa, may hapon dyan sa kong Maninoy dyan, Warlito Real. More na, sir.
1: Alright, ano yung pagkakataon sa Sir Philip?
3: Miss kita.
1: Miss kita?
2: Bye.
1: Oh, mahal
3: G Brothers.
1: Miss kita by G Brothers. Alright, Sir Philip, guhay si mo ambahanon, Sir Philip.

0: kahit madamo nga salamat Sir Philip Gamaw siya matahom nga ambahanon miss kita.
1: Dapat gapas siya ka pili si Mayodes sa may barangay Bulanon ang ako namigo da sa punungan ni sinutong siling nga punungan to.
0: Ay kay Sir Leonardo Sibilla gali may hapon daw tamyo daw ang purok ipil-ipil Bulanon ay sa kaming hapon da sa inyo purok ipil-ipil. Most especially dira sa Rilos family. Aming hapon da sa Rilos family. And atong galing nga live sa atong nga program ka, mga kakipay, mga kakisis. Pa-share nyo naman para damo man kita ma-entertain nga sa sininga oras, sa sininga time. Every Sunday, 3 to 5 p.m. Ga-program kita sa nga kantahan sa kahanginan. Alright, ang madasunta nga mag-aamba si Sir Nestor Abrasado. Alright, Sir Nestor, go ahead mo pa namin, Sir Nestor.
2: Okay, may hapon sa tanang gapamati sa K5 Live on Air. This song is requested special someone itagol sa pangalan Chrysanthemum. A song Mahal Mo Pala Ako by Bing Rodrigo.
0: Alright.
1: Wala na pa namiyaw.
2: Okay na, sir.
0: Alright, yari na si Sir Nestor Abrasado siya matahong nga ambahanon Mahal Mo Pala Ako. Wajar? Well,

Matagal di naman ako ay naghintay sa aking makamtan na pag-ibig mo. Subalit ilang ulit

Kung nalaman ko lang na mahal mo ako, hindi na sana ako lumayo sa'yo. Ngunit walang natanaw.

0: Thank you. Salamat.
1: Alright, madamo nga salamat, Sir Nestor Abrasado, siya matahong nga ambahanon, mahal mo pala ako. Well, lupit ang timbre niya, ni Sir Nestor Abrasado. Grabe ang ya timbre siya tingog, mga kakipay, mga kakises. Very unique, pang DJ. Alright, ang madasunta nga mag-aamba si Mama Evangeline Lape. Mama, suksok ang headset, ma'am. And then, go ahead si mo panamiyaw, Mama Evangeline.
2: Good afternoon, Sir GR.
1: Likewise, mo, ma'am.
2: Una gali, ginatamiyaw ko ang amon nga mabuot nga kapitan, si Kapitan Idni Magno, Kagawad Balulot, Kagawad Iras, Kagawad Nestor, Ma'am Shirley Yap, kag nang JJ Villaseran, nung Nonoy Villaseran, kag si Manilin, nang B. Yuli, Ashinda Hilin, kag si James Tisoy, Way Salde, kag si Sis Jenilin Huyohoy, Sis Amara Tagayong, Sis Elni Brillas, kag Ma'am Buenapi, Ma'am De La Cruz Family, kag Prince Big Shop, kag Patrata Family, happy birthday gali kay Eunice Ardiente, kag Donis Family, Family Andrino, kag Abalye Family, Bantolay Family, kag kay Leonilin Jimenez, sa akon ba na si Alan Lapi, Mahigugmaon Family, Mami Mercy Flores, kag Bilya Salvacion Gumapas, kag kay nong Bagunok Pamili. Lawadaba.
1: Oh, grabe damo. Pero pa sa likod mo.
2: Gaangal sila, sir. Ang sa ano pagigkay sa Nicois pagali, sir, si Angelo Pedronio, kag si Jenilyn Nimpras, Nimpras. May pagpamati dira sa Nicois.
1: All right, may pagpamati dira sa inyo sa Nicois.
2: Thank you, good sir. Kay Sir Will Gali, may permiga tamyo sa akon. Salamat, good sir. Kag kay Sir Mahinay.
1: Janmark Mahinay.
2: Janmark Mahinay. Oo, salamat.
1: All right, Ma'am Evangeline, ano 'yung mo pagkakantahon, Ma'am Evangeline?
2: Tuntong nga gugma.
1: Ay, abaw nga gugma ni tuntong nga gugma. All right. Ari na si Ma'am Evangeline Lapi para siya ambahanon, tuntong nga gugma.

0: Thank you, sir.
1: Alright, madamo nga salamat sa bataong nga ambahano ni Ma'am Evangeline Lapi. Tunto nga gugma.
2: Tunto, gen?
1: Grabe. And may hapon gali sa aton nga. First time daw nag-watch aton live si Crisanti Mumel. Good afternoon daw sa inyong lahat, sir. It's my first time watching po. Ang gagaling ng singer niya. But pumain naman po sa singer nga kumanta ng Bing Rodrigo. Si sir... Nestor Abrasado daw ang ginamin niya, sir. Oh. Aming hapon man ka, Mama Wilma Olvido. Hello, lantaw man siya subong shoutout man daw sa iya daw, Tito Mel. And of course, atun da sa atun nga, always good gamonitor da sa atun sa Tagnipis, ang Lipitin family, and of course, Mahinay family, Tupas family, and sa ila da kaya Jill Tupas, kay Mama Ruina Lipitin, aming hapon da sa inyo, ma'am, and sa kay Sir Eliasara, Mahinay. And of course atong da ang mga kasimaryo man ka sa may Halandumundi Negro family and Munaris family, Ambus family, Antroni family. Sa akong dagaling nga guwapa nga tiya, always say ko remind ko every time nga program kita, sir, si Mama ay si tiya, ang guwapa ko nga tiya, si tiya blasa sinubuhan tiya. Aming hapon sa imo da kag sa imo si Gawa Malu sinubuhan, shout out ta sa inyo sa St. Joseph Village.

0: Alright. Shout out mangali sa atong da nga. Ako nda palangga nga tiya dra sa maya Arindo sa Indariki, tiya Anabila Kiatcho na kag sa Plaza Family. And ang akong da nga mangali nga akong papa sa bungga pamatigid po sa balay siya Domingo Kiatcho na senior kag si Mama Diyoskura Kiatcho na sinubuhan Kiatcho. And sa akong da duwa ka chikiting si Shansi kag si Sergi. Gakong da partner si MNC Kiatcho. Alright, pusita di sa magasunta nga magakanta si Sir Carlito Cunyendo. Guhayad Sir Carlito sa imo mga panamyaw Sir Carlito.
1: May hapon nila si inyo da JR o JR Domingo kag si Romel Inorico kag
2: Sir. May hapon
1: man. May hapon sa inyo kag Sir. Yatong chief reporter si Romel Pineda. Kag sa amon da no, sa Cisco no gitamyo ko na akong asawa si Plumina. Akong kengod si Tinoy Sane Gamay Kabos James Tiloring sa may atubang sa Bipoy. Pinagyahan ni Juanito Hayuhoy. Barangay Blanon. Barangay Kagawad. Rodi Kabanyog. Number 1 kag si iyang asawang si Rosemary. Kag sa Barangay Barira. Dakit. Lisa Roger Bayadog. Kag si Nonoy Kunde. Sa Escalante. Baldusa. Si Eddie Cunanan ang asawa nga si Marlene Cunanan. Kasi sa municipal da, Rone, yung asawa si Norma, sincero pamilya, kag si akong bata, kag si Tintin, kag albana si Vincent, kag sa Daro da. Si, kag sa Daro, si Nonoy Cubao Inday, kag si Robert Arisker da, kapamati subong, mahina da, si mo, kamati Berta. Kabula na.
0: Alright, tama sir, sa likod sir, wala na ko.
1: Wala. Isa ko pong
0: gano'n. Alright, ari na si sir. Carlito Cunyendo. Ano yung mga pagkakataon, sir Carlito?
1: Sincio Bingan.
0: Alright, ari na si sir Carlito Cunyendo. Siya batahong nga ambahanon. Wala na daw sa panamya, wala na sa likod eh.
1: Isa ka barangayan eh.
0: Ari na ang ambahanon, Sincio Bingan. Baya, Idi Pregrina. Correct me if I'm wrong, sir?
1: Oh, Idi Pregrina.
0: Alright, ari na si sir Carlito. Siya batahong nga ambahanon.
2: Padayon.
0: Pirai sir.

0: Salamat.
1: Alright, madamo nga salamat sa matahong nga ambahano ni Sir Carlito Conyendo since you been gone. Aming hapon gali kay Ma'am Joy, ganti alduhi sa mama. Aming hapon si Ma'am kay Sis North Negro sa leaders daw and members. Aming hapon si Ma'am, aga sa bugos mga pamilya. And speaking gali sa aton nga mga legit nga mga K5, legit nga mga klinika products sa resellers. Mabakan nyo gali ang aton nga mga klinika products dira sa aton nga mga legit resellers sa ila kaya Ma'am Ruin na lipitin kaya dira kaya Jill Tupas sa kay Tubod kay dira kay Jilly sa Sugabo family available kasi ato ng mga legit ng mga clinic products and of course dira sa may Mahinay compound kaya Eliezer Mahinay available man da sa aton ang mga clinic products nga mga legit ng mga clinic products dira man gali sa may St. James sa block 20 lot 43 available man da sa ila kaya sa store ni Amik available man da gali ang mga legit ng mga clinic products like D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX 500, MyTC, and alat mo, madamo pa nga mga legit ng mga clinical products. Available da, katulang ka mo da, kaga barato lang nga mga clinical products, kaga epektibo nga mga food supplement. Alright, ang madusunta nga mag-aamba si Mama... Si Ma'am Grace Batulan.
2: Maying hapon, sir, kag maying hapon man sa tanan nga staff sa... K5 News FM sa aton nga manager Ma'am Colleen maying hapon. Hagsubong man sa akon nga Eloy dira sa Barangay General Luna maying hapon. Sa tanan nga nakabaton man sang radio nga panghatag ni Doc maying hapon sa inyong tanan sa mall dira sa Bagsakan. Subong man sa Barangay Bato sa akon nga ugangan dira Family Batulan, subong man Family Bisanya sa Bugasok, Family Gonzales, Family Dilapinya, Family Katador maying hapon kag sa tanan-tanan nga nagapamati sir. Ang hapon sa Roma, sa tanan sa Luna.
1: Alright, speaking gali sa aton nga mga gipanghatagan gali radyo da sa Piñaflor and Villaflor family, mail da ko pamati sa inyo. Sa tanan da nga hindi ko lang maiisa tungod kay limitado lamang ang aton nga oras. Mail da ko pamati sa inyo nga hurot. Alright, ano yung pagkakantahon na Mama Grace?
2: Beautiful Sunday.
1: Alright, ari ang aton nga aton jingle, kantahon di ba ni Ma'am Grace Batulan. Go ahead, ma'am, sa simo ang bahano, ma'am.

0: Alright, madam, mga salamat, Ma'am Grace Batula.
1: Siya mitam naman. Kundi astang singata beautiful man. Natamya ko gali si Cheryl daw ang Gonzales watching from Manila ang ako ni pakaisa ba nagatanaw. Like and share man insan.
0: Alright, ang atong galing nga mga live viewers, pa-share naman sa atong nga live programs para damo magpunta ma-entertain sa atong nga palatuntunan ang kanta, K5 kantahan sa kahanginan. Every Sunday, 3 to 5 p.m. Mga ka-cases, mga ka-K5. And then, hapon man gali sa atong nga, pag-greet daw, Sir Tito Mel, ang patamya daw, kaya magulang niya, Felipe Rilos, sa Purok, Ipil-Ipil, Bulanon. Aming hapon sa imo, Sir Sir Felipe. And madasong tagali nga mag-aambang atong nga pinaka-active man nga chapter leader sa barangay nga pabrika si Mama Rosie Magbanwa.
1: Ang isa man nga nakakuha sang dako nga incentive sa
2: gibukeng mo naman ko da.
0: Yes sir, speaking of incentive sir, we gito do. Arin nagali si Mama Rosie Magbanwa. Guhit si mo pa namin, Mama Rosie.
2: Okay na ni.
1: Isan nga mga reseller.
2: Kung lagi ni basta taas tano. May hapon sa tanan. Sir Denmark, Mahinay, Sir Romel, Sir Domingo.
1: May hapon man.
2: Kagsang mga nagkalabilin dira sa likod, Mambanje, may hapon sa inyo dira. Sa kay Sir Jumare, nga harap man sa likod.
1: May hapon, Sir Jumare.
2: Mayong hapon, Sir. Sila ma'am, ano da, Marinita, ma'am, ano. Ma'am Luna, nang guru lawig ni guru akong listahan ni okay daw kalawig pa man sang oras.
1: Ubos ang duha ka baryo.
2: May ngapon gali dira sa sa ila ni Judy Saldo Trinidad kag sang iya nga bana nga si Edgar Nas Trinidad kag sa kay Mama Milita Sanchez kay Sabit Asarcon Ninet Carlite, kay sino pa natin man? Pari Lolong, kag Maridilla Bilya Sincio, si Bagsoy kag si Rose Gabilya, lubos-lubuson ka na ni. Marigalang Dulce kag si Chay Bulet, Bulyag dira sa Barangay Malubon, may hapon sa inyo dira. Kag sa kay Erlinda Yuson. Dira sa may Kamates, kag si Lourdes Jupita sa Kabungahan, si Ma'am, si Tilma Barila, si Wilfredo Agabon, si Junior Hautia, dira sa may shopping fabrika, kag sa umagad ko, Ginali Narbasa, sa bata ko, si Renante Narbasa, kag sa kumpare ko Lindon, kag Mari Melinda Di Asis. Mayong hapon sa inyo tanan, ara na tamyo tanan kamo tanan. Kay luwag-luwag kami sa oras.
1: Wala na utang.
2: Wala ko utang na sa inyo.
0: All right, wala na ma'am, so wala na sa likod ma'am, Rosy.
2: Waay nagin. Asa soon mo gali? Kay Carmelita ba tayo sa Barangay Tadlong?
1: Nalipatan mo
2: sa inyo. Eh, soon may hapon sa imo da. Sorry gid, pirmi ka na akong malipatan.
0: Alright, ano imo pagkadaon, Ma'am Rosie?
2: How can I tell her?
0: Alright, ari na si Ma'am Rosie Magbanwa, kaya basahan niya pa.
2: kay manager, how? Galing hapon.
0: Oh, Ma'am Kulina. Basahan
2: Miss Kulin.
0: How can I tell her? By, sige, Ma'am, go ahead. Si
2: Lubo.
0: How can I tell her?
2: Lubo.
0: How
2: can I tell her? Alright, layo ba? Sila, sige. Kita pa man, ah.

0: bago lang Irene Piña Pearl Store kag sa kay Juan Aldohisa sa may Purok Kalubihan sakop sa Makiling may hapon ara manda mabakal man ninyo ang mga products subong manda sa may Barangay Babira kasi sa mga barangay po sa mga seniors nga kagaya na ko hulat-hulat na kamuda nagapamati da
1: si senior ka na mamaw?
0: Yes, ayaw mong maniwala ha. Wow. I'm ready to 61 na.
1: Although 59 ka lang mo?
0: Gani, lapit na lang. May nga po da sa inang Johan Ivan kay kagawad Johan Ibanez no kag sa iya family may nga po da sa imo. Subong man kay kagawad ng Jordan Cabras may nga po kay kagawad Valgami Eduardo ming hapon kasatanan nga mga kagawad ra sa barangay Poy sa barangay Makiling kag sa kay ma'am sa kay kinsa pa ni asatanan nga mga kagawad may nga hapon lang da sa inyo tanan-tanan.
1: All right
0: daw hindi na ko ay hugali sa hindi pa ko malipat kay ma'am Sally Alminchon ma'am nice to meet you kag thank you kun sa imo support nakakataba ka na ng puso. Makita mo ko karon sa live is dako naman ko pero sa personal is gamay lang gid ko.
1: All right.
0: Sa kay Alma Magaling Flores.
2: Kay makamin ni Ma'am Sally Alminchon ah. Mayong
0: hapon. Kay Alma siya sa si Ma'am Flores Sally. Da sa may Chloe, may hapon da sa imo Madam Alma nagbakal sa dikina. Nagpa-greet siya. Thank you gid sa inyo support sa Key 5.
1: All right, okay. Na ma'am.
0: Yes.
1: Ano yung pagkakantahon Ma'am Luna?
0: Mas dan mo ang kapaligiran. Okay. By Asin.
1: Asin. All right, arina si Ma'am Luna Alduhisa sa iya ambahanon. Mas dan mo ang kapaligiran by Asin.
2: Mayong timpla kay Asin. Ito.
1: May Asin nga.
2: Okay, dilawan ta.
1: Wait no.
0: Butang ta magic sir.

0: Kahit tag-ulan gito, gusto niyo muna, lapok mo ito.
1: Maulan lang eh, kaya lagi din ang ulan. Madaan. Atong mga panahon, wala na.
0: Maying hapon gali kay Ma'am na Teresa Dakal-Dakal. May guti, correct me if I'm wrong Ma'am, maguti. Magwati, I guess. Magwati, sir. Natang twist ako, sir. Good afternoon daw, sir. Watching from Magsaysay, Escalante. Maying hapon sa inyo daw sa Magsaysay, Escalante. Maying hapon inyo diyan. Tanan sa atong mga Cebuano speaking people diya. Tanan mo sa atong live, aron naamo mo nga ma-recognize. Kung naamo yung mga ipag-greet ng mga birthday celebrant, atong ingreet live on air para ato sila nga mapalipay sa ilang birthday celebration.
1: Dito and, nila, maying hapon kay Dave Salimbot. Ram Sagay City.
0: Aming hapon Sir Dave Salimbot, maying hapon si mo sir. Kaga always giniga monitor ma'am si man si Sir Dave Salimbot.
1: Sign on to sign off na sa gapa ha. Okay.
0: Ang madasong tagaling ang mag-aamba si Mama Maribet sa
1: Kausing.
0: Mama Maribet, guhay dito sa studio ma'am.
1: Liwat galing, natamya ako liwat dra sa kuan si Tungtong Pirares, si Junior Aliaga, si Binben Sabanal, si Tisoy Sabanal, kag si Lloyd Trinidad, nagdraman sa balay, si Inakainda Angel Press, si Elina, kag kay Dimboya.
0: And sa ako madagali, ang sa may Halandumunbi, ang Fernandez family, always ginagamonitor, sir, hello. Sa atong nga programa, ang dira sa may Sabaduhan na always gina sila, damo gina sila din. Hindi ko lang maisa-isa tungkol kaya ang ato na oras limitado lang.
2: Islan lang sa Boulevard ko, no? Kadugay na ko, no? Hindi na ano.
0: Alright.
2: May nag-request Boulevard.
1: O, Boulevard, ang kataon.
2: Requested.
1: Panamyao, guys, panamyao.
0: Alright, guys sa panamyao ni mo, Mama Margaret.
2: Unang una kay Sir Romel, sa KSS leader. Kag siyempre sa vice naman niya si J.R. Yatson. Diba sir, ikaw yung vice?
0: Yes, sir. Oh,
1: mayong
0: yes, ma'am.
1: Hapon.
2: Mayong hapon kay kakagawad GR Lamis. Bakulamo ba? Virgie Baoya, Leticia Similiano, Araceli Bailon, William Bailon, Julius Paraga, Josephine Lapi, Melodina Castro Verdi, Veronica Sunoy, Dimitria Francisco.
1: Back pa.
2: Mara pa siya, hindi ko gyan. Jennifer Drua, Angela Cramales, Itadel Saison, Mary Jean Mourinho, Rica Pagay, Florinda Buri, at saka si Ana Marie Caparon, di mga ano. Sige na sir.
1: Okay.
0: Alright.
2: Karoon naman ibang.
0: Wala na pa namin, Ma'am Ribet.
2: Karoon na. Kaya, tama na to.
0: Nasapo lang ni Ma'am Ribet ang isa kapanid. Daso na pupuno ang isa kapanid.
1: Back to back na
0: ganit. Alright, ano yung pagkakantahon, Ma'am Maribet?
2: Boulevard ko no, sir. Requested. May nag-request lang. Dugay na ko nun din nabatian.
0: Alright, ari na si Ma'am Maribet. Kausing siya ang bahanon Boulevard. Kay request gidaw sa iya. Buhayid, Ma'am Maribet.
2: Thank you.

0: Alright, madamo nga salamat, Mama Maribit Kausing. Antes gali kita mag-proceed sa dumadason ta nga mga amba, ginagreet ko na gali ang aton da nga mga kasi Mario sa Idanyo family and Talisik family and Munares family and of course aton da nga always good pud ga monitor da ang Antroni family nga always da ga monitor sa aton nga mga program back to back sa diri sa K5 89.7 K5 News FM sa guy. Nagdiragal sa may barangay Makiling, shoutout ta sa inyo nga tanan, di ko lang kamo maisi-isa kaya limitado lamang ang atong nga oras sa barangay Paraiso, pabrika and sa tanan nga gamonitor sa atong nga programa most especially dira sa atong mga Cebuano speaking people diha sa Escalante ng atong mga bantayanon kaya taga isla ta Mulukabo ka ayno nga may araman gamonitor sa atong gaga comment ta kamo di sa live kay aron nga agud nga amon kamo ma-recognize. Alright, okay. Sir Christian, ang madasunta nga mga amba, si Sir Christian na pulo ang siya kung may ang gikuno-kuno dire Sir Tito Mel nga. Six boy kuno Tito Mel? Sige, para mabala na ito, naguhay siya Sir Christian, si mo panamiyo Sir Christian.
1: Mayong hapon sir, subong man o mayong hapon sa tonda nga mga suki nga tagpalamati no sa aton nga program Kantahan sa Kahanginan. Kagsubong man sa mga suki ko da no sa may market mall sa may wheat market kag sa terminal da gali no ang mga butax boys da mayong pagpaminaw sang aton nga program kag subong man dire sa may Petron Gasol. Mayong hapon man da no sa mga gasoline boys da no. Kag sa ila da ni madam nga nagapamati sa ato na programa sa sininga hapon. Alright, sa sininga hapon alas 4:33 na no ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox
0: ka pa. Wow, of course.
2: Oh, ano pagkakanta mo? Ari na ang inyo idol.
0: Wala na kaibang nga panamiyo sa Christian.
1: Tapos mo sir, kaya
0: malupit si Sir Christian, daw ala siya ni, daw siya, daw may kilala ko nga sikat nga broadcaster sa una, murag ka Luke Alex, murag si Piulo ba? Oh. Alright Sir Christian, ano yung mga pagkakantaon Sir Christian?
1: Ray Valera, Tayong Dalawa.
2: Tayong Dalawa.
0: Alright, ay daw si Sir Christian po, luang siya ang bahanon, Tayong Dalawa.
2: Ari na, by Ray Valera. Pamatiin nyo.
0: Alright, ari na si Sir Christian.
1: Mayong hapon man dagali no sa akon amigo kay Long Hair sa Market Mall.
2: Oh si Junjun.
1: Mayong hapon man dagali sa kay Busing Denmark. Kung may madasig

0: 入上マイチアルカラインバイタミン C。
1: Alright, madam, mga salamat. Sir Christian Paul Luang.
2: Kahuntang kantan Christian na ginribaan.
1: Grabe, to do action gin si Sir Christian Paul Luang sa iyang ambahano na Tito Mel. Halos sa...
2: Pwede makuha ang recording.
1: Oh, pwede sa tawag ng tanggalan dito.
2: Oh, sino po sulod natin? Ikaw, muna.
1: Alright, antes kita matawag sa ibang to naman ng mga chapter leader aton ay pakataon ng aton na case sa president si Sir Tito Mel. Gway Tito Mel, dito ka sa imo pusikat si Sir Tito Mel para at least makita mo ang imong gin request nga kata Tito Mel. Guay si mo panamyaw, Tito Mel?
2: Sa way pag-uli ko nang kakanta, manamyaw ka na dito sa may piso no? Sa kay Parinsek, Baes, kay Larry, kag kay ng Richard, sa kay Pare Siperino Pasilan, kay Mari Alicia Pasilan, kay Jake Pangandiban, kag kay ang nalipay ko sa isa to, sa kay Queer, Mercedita Queer. Kasi tanan tanda nga mga KSSL nga member da kag pamatig sa subong ka piswan kag sa pisto kay kuna Angela Kramalis kag kay Jennifer Dua. O sige na.
1: Awit ang nalipatan sir utang man. Utang nanto sir.
2: Utang man ang nalipatan nanay may sunod pa tanga Domingo.
1: Alright, ano imong pagkakantahon nati to Mel?
2: Boulevard ng Pag-ibig kay Boulevard mato kag ina Boulevard naman ng Pag-ibig. Ha?
1: Alright, Arena City to Mel ang among nga KSS sa president magkakanta sing Boulevard.

0: kay Dexter Magbanwa. Mayong hapon sa inyo.
1: Alright, madamo ka salamat at Tito Mel sa inyong matahong mga ambahan. Alright, hambal ni Ma'am Evangeline Lapi, patamyaw daw ang iya daw ng mga atin ng mga avid followers and supporters sa KSS and sa K5. 897 K5 News FM sa atin ng mga programa si Gisela Elostrissimo and of course kaya Aileen Ramos, taga Grace Elyabore, Genia Donato, and of course kaya pag ming hapon man daw kaya Rizel Asgara Bakuta. Abaw kanami igigulo sa kanta ni Mama sino niya ginamin niya? Go go go. Yeah,
2: ako. Pag gumanto ng kanta, gusto niyang batian ko noon ay sabi ni Rizel Asgar Bakuta.
1: Ah sige, ma-try man ta.
2: Kanta na si Tito Nene.
1: Mahalan ko mata, makakanta mo po, birdie mo mula ang taga at barangay Tabawe. Ang kita mo tatin nga kanta mo.
2: Isang kanta tamita kasi dito nini isang kantao niya, manamyaw-tamyaw tanay sa mga listener na ito. Ang mga kamulko, blada, stop da sa kwan, kapatamyaw gina sila tanan mo. Huwag ko ka nalipat ko sa ilang mga ngalan. Pero natamyaw ko lang mga kamulko. Basta mga kamulko worker, ah, natamyaw ko.
1: Alright, makanta man kita. Gintong araw atong kantahon by Bing Rodrigo. Hindi, sir, mong please, sir.

0: Alright, mapaperdi man bala ang taga-barangay Tabao. Nasisilayan ang sikat ng araw. Alright, liwat guys. Liwat mga cases, mga kipay. Kung wala tabak ng music.
1: Liwat.
0: Kaya medyo hina kita sa nakamute galing aton nga. Alright, para sinatanan nga mga cases nga members and chapter leader sa bungkus nga 25 kabarangay sa Sagay City Negros Occidental, sa norte nga bahin sa Negros Occidental.
2: Hindi ko na nasisilayan ang sika ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig na dati sa akin lamang? Ibalik mo ang init ng

pagkat ikaw ang tanging ligaya niya ring buhay.

Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Bakit nga ba hindi mo

pagkat ikaw ang tanging ligaya niya ring buhay.

0: noon may halaga.
1: Alright, madamo nga salamat. Alright, mapaperdi ba lang taga Barangay Tabao? Wow. Shout out sa sa mga taga Barangay Tabao dira. Para to sa inyo nga tanan. Well, actually sir, ang atin din nga program, hindi man ipanamit namin sa atin. For the sake of the, aside sa binuligay, may ara man kita nga kalingawan every 3 to 5 p.m. sa every Sunday sir, 3 to 5 p.m. ang K5 kantahan sa kahangin.
2: Nainvitar man ato ng gusto magkakanta din mga members na to.
1: And of course, pagka depende sa pasensya gali sa atin ng mga members na magkatundi tapos sa hindi sila kung kisama makakanta tungod sa gidamoon but pagka nagkanto ka mo din dutay lang mag-aamba mas priority man gud naton mga kakisa sa atin ng mga chapter leader tungod kaya sila mo gud ang isa sa mga gabaka-baka man every Sunday gakanto man din sa atin ng station para sa ilang presensya.
2: Baga. Ay sir, nakamiyang ko anag na si sir Haimitan sa May Old Sagay. Kasi malipatan ko sa krom, manunggod naman na. Sir, natamiyang ta na ka.
1: Sir Haimitan, ming hapon sa imo, Sir Haimi. And of course, dira sa May Beach House, galik. Sa Villanueva family, ming hapon dira sa inyo sa bugos na nga stop sa Beach House. Dira man kami sa Monday, ara naman kami da kay ga-obra galik kami da mga lantern nga himo sa mga shell, mga titumel ang himo sa kapis. Gina-promote gali na amon ang amon nga mga gawang sagay ang amon nga kapis lantern na soon na makita nyo na sa mga street lights sir at our city given an opportunity to ipakita da ang amon nga mga gawang kamay sir mga gawang sagay noon sir ang gawa sa kapis ang kapis shell kilala mo naman siguro ang lampirong sir nga shell sir
2: kita ko na
1: ang daw transparent
2: wala pa ko nakakaon si naman.
1: Soon sir, pagka mapasalo mga aton nga si mama mapasalo kami sir i-try naman sa nga tagaan kaman ka para at least
2: matilaw
1: kaman sang unod sang kapis sir.
2: So wala ko nang pasalamat ako dahil kay ma'am sino to? Ma'am
1: of course, amon dang ang mga kaupdanan na shoutout na sa inyo nga tanan dito mo maisa-isa tungkol sa inyo gidamuan kaga nalipat ang food ko sa inyo pangalan pasinsa git kaya hindi ko pagid ka mga masyado gid nga familiar sa inyo nga tanan. Masunod gali, may oras pa kita, sir, Tito Mel. Ang gusto na gali magkanta pa, ang atong nga chapter leader doon sa likod, ha?
2: Yung tayo na lang ito sila nabilin, ang available na lang da, kung sino lang gusto pa magkanta.
1: Ay, ikaw, Tito Mel, may harapan bala, ikaw nga.
2: Tamihon, kantaon.
1: Ay, kaya shout out to gali, kaya Ma'am Ruda, Ruda Arias, kag kaya Rihina, kay Rihina, Diego Villasor.
2: Ari.
1: Kay Ma'am Maribeta Kausing, kay Marites Julio kag Marieta
2: be down to see the world
1: and aming hapon ma'am magkay Rizal Asgar Bakuta salamat sa pag pag-idolo ma'am thank you so much pag watchman live sa ating live program. Alright ma'am Rusi Magbanga may ara ka pa namin ma'am.
3: Okay.
4: May hapon sa liwat sa inyo nga mga guwapo.
1: Boka, daw
4: Sir Romel,
1: sa wala pa mausong taong.
4: Sir Domingo,
2: guwapo din man
4: Sir Dinmark. Kag may hapon man sa kay Sir Ruel Pineda, sila kay Ma'am Sheila Pineda. Papa J. Hindi na lang iban ka, ito sa Bakulod.
2: Okay.
4: Inang amay nga hapon kailan kay ano kay Ruda Arais kay Timay Villasencio amay nga hapon kamo dira kag kay Chay Tilma Barila dira sa may shopping fabric kay Alex Lara nga nagapamati sila sa Subong.
2: Okay.
1: Alright, ano yung pag-aambaw ma'am?
4: We don't have to say the words.
1: Alright, ari na si Ma'am Rosie Magbanwa sa kaduha nga kanta We don't have to say the words.
4: Eh, kenapa? May hapon liwat na kay Judy da.

0: Gawa da Sobirano sa barangay Tadlong. Nalipat ko sa
1: yan. Alright, madamang nga salamat. Ma'am Rosie Magbanwa. Alright, Tito Mil, wala na naman kita oras. Tito Mil, daw kadasig lang sa oras, Tito Mil, ha? Pagka aga-program gani kita, daw ginasuyop lang gid ang duha ka oras, Tito Mil. Daw, grabe gid kalipot lang gid pagka aga-program kita. Pero, antes kita mag-exit, Tito Mil, diri kita anay sa kasabihan ni Tito Nini. Para inisatanan nga itong mga KSS chapter leader and KSS member.
2: Ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag ka naglingkod ka sa tao, gawin mo ng buong husay na parang sa Diyos ka naglilingkod.
1: Actually, gali mga ka-KSS, mga ka-K5, medyo abulol ko sa Hiligaynon version bata. Actually, mas komportable yung ko sa Cebuano speaking and of course, and kag sa Tagalog version. At madamaging salamat sa atong sparring partner, si ka-K5, John Mark Mahinay, sa aton man nga mga sa technical side, si ka-K5, John Mark Mahinay, kag sa ato man wala man di siya, si Kaki5J Cricto, si Sir Ampila Celestial, kag sa aton, of course, aton nga station manager, si Ma'am Kulin Manzanares Cubia, kag sa aton nga CEO Big Boss, Dr. Ramil Itang, oy, ini ang inyo alagad, si Kaki5, Tito Nini.
3: Kag ako naman, si Kaki5, Papa Mil.
1: Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, ang kampiyon nga estasyon,
4: K5 News FM.
1: Bye-bye.
5: Sambayanan K5.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tungod 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tungod 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.
3: K5 News FM.

Ug Bisaya kag pulong nga Ilunggo diri sa K5 FM. Mabatian ninyo. Okay, saluwat, sumayang gabi sa tagpalamati sinihara na lingwaheng Pinoy sa kagabihon. Luyag kita magatamyaw sang 25 kabarangay sa siyudad sang Sagay, siyudad sang Cadiz, especialmente siyudad sang Escalante. Tobto malabutan sa inyong programa. Welcome na sa harana ang bahanon sa kagabihon. Una sa tanan, aton gid ginapasalamatan ng aton station manager si Ma'am Colleen Cubia, upod man sa master control si Sir Dinmart Mahinay, upod man sa kay Papa J Gilantagaan. Upod sa aton saranista, gitarista, gagaapili, upod sa aton nga mga singer, nga Ari Di Subong. Una ang bahanon, imbukada, Ari si Gaga Apili.

0: Dagos, salamat.
1: Okay, salamat gid sa ambahan no, ni Gaga Apili. Dugang banong taugon ta si Miraluna Alduisa. Ante siya banon, atong man ginatamyaw, dira sulod sa Market Mall, hilabi na gid sa Verlain Karinderia, upod man sa Edi Arellano Lapas Batsoy, upod man sa kahit mambibyan, upod man sa matimbang da di Boss Edi, mga sales girl da, mga gupahon. May hapon, kagmailan na nga pagpamati. Upod man kay Biboy Sumpay, gamay ka boss, upod sa kay Romeng Octavio, upod man sa kay paring Romeng Rekeron. Nagapamati subong si paring Romeng, upod man sa kay Butsok Kitay, Viary Family, kag subuman Orot Family, kay Ningning Orot, ng Andres, kag kay Dudoy Orot. Aton, kag subuman, draman sa Turel, sa kay Dudong Ubanon, Wakin, kag kay Juni Kanyol, upod man sa kay TC, Tutong Tubilya, kag kay Naibilin, kag kay Bugol Tubilya. Preparar dalon kag subuman aton man ginatamyaw si Boss Ampel Celestial upod man sa kay Bulldog kag subuman kay Utay Munares nga main gabida kag upod man dra kay Mariel Arisgar Munares. So ari na si Miraluna Alduisa. So anong title si mo nga pagkaambahon?
2: Alaala by Freddy Aguilar.
1: Sige.
2: Before sa akon kanta main gabi sa aton nga tanan kay Sir Denmark kay Mrs. Nyara sagwa main gabida mo. Subuman sa tanan-tanan nga nagapamati. Especially sa taga-barangay Makiling, ang aldohay sa family, may gabida sa inyo. Kag sa kay Judith Carvalho, kag sa kay Mary Miharis, may gabida sa inyo. Kag may nga pagpamati. Ang iban karon naman.

0: ng kami makita. Siya ay patay na. Thank you. Sorry. Thank you, Gid.
1: Okay, salamat, Gid, sa ambahanon ni Meralona Aldo Hisa. Dugang banon to gunta si Wilfredo Caro. Ante siya banon. Ato man ginatamyaw kag may gabi hadin sa kay Mamlani Himula sa barangay Tabaaw. May gabi na si Mamam. Kag si Mamam hadin sa kay Sally and Mention, Alminsion. Hi Sir Robert. Good evening watching and listening here in barangay Bata, Dunheart and Sierra. Okay. Hadin sa kay Ma'am Sally and Mention. Ronnie Celestial, magandang gabi po. Okay, may gandang gabi. Kag sumuman ato may ginatamyaw kag may gabi da si Migo Takarlito Kunyindo sa may Cisco. Upod man sa kay nabibing uning kag kay nung uning upod man sa kay Rudy Iligan kag kay Eli Iligan. Sumuman sa kay Simeon Edem, may gabi da si Mo kag sumuman sa kay Nanay Lorita sang Makiling gato may ginatamyaw da sa Barangay Luna. Upod man sa kay Bro Junior Ibag kay Mari Gamay, Tomas Solibio, may gabi na kagmayo nga pagpamati. Sorry na, si Wilfredo Caro, so anong title si mga pagkambahon?
2: Buksan mo na. Asa wala pa ko nakakanta, ginatamyo ko na gani sa balay, sa ilan ni Nonoy Juanito, Indero Bilin, Pamili da Bibuso, kag Pamili Boltron, Pamili da Flores, maailang nga pagpamati. Kagdira kali sa Turil, si Ilan Dudong Junior dong, may pagpamati da sinyo tanana.

Ang pintuan, ang pintuan ng puso mo. Kumakatok itong aking damdamin. Naghahangad na iyong mamahalin. Kahit tagal na, kahit tagal kong ninanais na makamit ang dalisay mong pag-ibig. Ngunit ako'y ay

Kamit ang dalisay mong pag-ibig. Ngunit ako'y ay iyong pinagtatawanan.

0: sa'yong ganda, ako ay alangan. Katapatan ang tangi kung kayamanan. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Salamat, kid.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Wilfredo Caro dugang abanon ta ogunta si Virginia Grande. Ante siya banon aton man ginatamyaw si Dinelen Versalles sa may Tigbe. Upod kay boss Bro Roel Aros kag kay Sister Rose dra sa may Saruman Extension, may gabida kag may nga pagpamati upod man sa may South Road. Gumadlas pabili sila ni Sir Alex upod man sa kay Al Gumadlas. May gabida kag Subuman. Paring Dave Solimbo, good evening Sir Robert, request ko matinaw ang langit, ikaw lang makantar, watching from Babira Sagay. Harin sa kay Rubilin Javi Luna, pasat out sa mga pumuluyo sa barangay Babira kag sa kay Dave Salimbot, ma-request kami Sir Bakas na lumipas mayong gabi sa tanan. Harin sa kay Aladin Simbahon, Sir Robert, shout out kili sa Bilyaran Boy, Carlito Jiri kag Baday. Okay. Arena si Virginia Grande, anong title si mo nga pagkaambahon?
2: Akin ka.
1: Akin ka. Basi may panamyaw.
2: Na simbahon na ako. Nang napakaya, pakadua pero si Bibing na nakaroon. Mayong gabi din sa tanang manog pamati. Kagbisan diin ng kuto, mayong gigabin. Akin ka. Kung di ka patutukso sa iba, sapagkat sa pag-ibig ako ang kasama. Akin ka, kung di ka paakit sa iba,

0: Mamayong gabi, gid, ha?
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Virginia Grande. Yung good evening pa shoutout dira sa kay Fernando Pagador kay sa asawa nga si Dora Pagador, Ronilo Binyas, Archie Binyas Libita Monforte, Macmac Mendoza upod man sa kay Narcisa Men Monforte, Abner Monforte diri sa Housing Pisto Paraiso. Ang nagapanamyaw halin sa kay RR Lanito. Dugang ka pa nung taugunta si Madam Bibing Ibanez. Subong man, ato mag-inatamyaw, good evening. Worth monitor lang ko di anay, kaya hindi pagid. Okay, kagliog lang ko natamyaw sa amon. Kapamati, Idri Subong, si Danilo Bolivar, kagkaya sa ila ni Ate Gaming de la Puente, ang pamili, kagsa tanan nga taga Purok Hillside from Helda Alarcon. Salamat, good health. Pwede ko request si Mayang Nahunlag, si Ate Virginia lang ang makanta. Halin na nagapanamyaw, halin sa kay Virginia, kay Helda Alarcon. Kag sumuman ato may ginatamyaw si nakahote ka na eh, madam. Kag sumuman ato may ginatamyaw si Agustin Pamili sa kay Bongbong Agustin, Cyril kag dra sa may Coscoluela. Ari na si Madam Bibing Ibanez. So anong title si mga pagkaambahon?
2: Bakas na lumipas.
1: Bakas na lumipas. Sige. May panamyaw?
2: Sa may gabi sa tanan no. Labi na gid sa mga nagapamati sa bilog nga barangay sang sagay. Kag sa wala pa, ini nga ambahan nun, dulot sa klinika di Artinativo. magagamit kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Nami gid magtumar sang D3 Bio, subong man sa MyTC, DTX 500, DTX Copy. Nami ini nga mga bulong kag labi na gid sang DTX Copy. Sa amon galida nga ano, sa amon da nga mga members sa Manuela kag sa Villasor, may gabi da sa inyo tanan.

0: Lagi kong alaala.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Madam Bibing Ibanez. Duga ka parang taugunta si Nelia Delia Pedrano. Ante siya manon, subong man. Bert, liog na ko datamiyaw sa huibisan, sa barangay ang hiyang, sa akon bagulang, nonoy kunsing, nung kusog, magnati and family, kagderaman, sa housing tilapas. Sa akong bata, si Chichi and Judge, kag si Bibi Lixie Alarcon, sa kag sa kainanay Tiling Lapi Lani Lapi, kag sa tanan nga taga-housing from Hilda Alarcon. Kag subong man, aton may ginatamyaw, kag may gabi, dira sa may drama sa Sindal o Isita, labi na gid sa sila ni sa mga kabalyero family, sila na rin ni Alma, kiraiti kong Roy Roy Dudong, kag subong man, draman sa kay Ron Ron, may gabi na kag may pagmatipod mas sa akong nga pinalangga, nga misis, nga nagpamatis ng among programa, harana ang banon sa kagabiyon. O, ari na si Madam Delia Pedrano, anong title si mga pagkaambahon?
2: Ulahi na ang pagbasol.
1: Ulahi na ang pagbasol. Basi may panamyaw?
2: Manamyaw ko sa Washington ni Dayninit Mahilom Lumokso sa Washington. O sa gaway-gaway dos ni Parinti Huso, Uging Husol sa Uno og Dos. Kanino na lawas ko o kanino.

0: Manamuyaw ko usab. Aos, daghan salamat na lang gidi ay.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Delia Vedrano. Kag sumuman halin sa kay paring Deep Salimbot. Good evening, sir. Pag-greet ko da sa kay Luding Pilacio alias Rawit. Bo, mga bansag na gali. Bito Sabiron alias Simhot. Tio Gardo, Pursalan, watching from Sagay City. Halin kay paring Deep Salimbot. Good evening. Good evening, Sir Bert. Pa-shout out lang ko gali sa pamilya Barbon, Francisco, Malinaw. Kag sa tanan na lang gali subong nga nagapamati from Barrio Poy, Ata Village, from Gina Barbon. Kag ma-request lang ko song dalawa kaming api by Imelda Papen. Okay, subong man. Kay Genevieve Paron, Kugunon. Good evening, Sir. Monitor lang ko this, Sir. Okay. Bayuna Nick John. Good evening, sir. Pa-shout out ko kay Nila Flora Bautista from Cady City pa request kanta Hay nang Utlanan. Ikaw lang ang makanta, sir. Salamat gin. Okay, dugang ka manon. Siya may nag-request di sang halin sa kay Sister Rose Bibs. Pakanta, matamaton na lang inyong mga request, ha. Kaya unahon to ni Anay ang Bibs. Sunod na lang inyong mga request, ha. Sige, ga. Piliog ka pitag sang Bibs, ga. Pitaga na daan. Kag subong man sa kay Ros Magbanwa, sila nining kag An-An Susan nagapamati sang harana Sir Robert amuman sa Lara family. Good evening. Sige, halin sa kay Rosie Magbanwa. Shout out, sir, kay Judy kay Eduardo Nas Trinidad. Salamat gid. Sang una ko

0: Ginhaboy mo lang ang tanan mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandom ko. Kanugon lang sa mga ginhandom ko. Kanugon lang sa mga ginhandom ko.
1: Okay, salamat Ged sa nag-request halin sa kay Sister Rose. Ang imo nga request, Bibs. Okay, dugang nga manon. Tagunta naman si Meraluna Alduisa. Isunod na rin si Gaga Apili. Okay, subong man. Halin sa kay Stewart Arisgar. Daw wala Victor Wood ba? Marilo Salinas na Dolomite. Good evening, Sir Robert. Listening, watching live from Barangay Tadlong. Good evening to KSS members. Okay. Kagsimuan G. Humawan. Good evening, sir. Kagsimung man, si, good evening, sir. Greet ko lang dagali si Luding Pilasio. Okay, nalawag tanan ni Gagina. Okay, so arin na si Miraluna Alduisa. So anong title si mo nga pagkaambahon?
2: Ang request ng taga Barangay Puy nga may kahati.
1: Sa nag-request sa taga Barrio Puy may kahati. Ba email da papi no? Hindi. Sige.
2: By Maria Luna Aldoesa. Joke. May gabi sa tanan-tanan sa taga Barangay Puy sa Ita Village. Sa amo na nga kapitan GR Cobrado sa tananda nga nagapamati kay kagawad Jordan Cabras may nga gabi da kagawad pastor kay Johan Evanyes, may gabi. Sa tanan-tanan na bilang nga nagapamati sa Barangay Puy, may nga gabi gida sa inyo tanan. Subong man sa tanan-tanan nga mga chapter leader sa Bilugasagay, may nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kag sa tanan nga nagapamati, kag sa tanan nga wala nagapamati, may nga gabi.

0: May kabigdag rin sa may tangke o sa gano'n sa mga kay Juby, Humawan, kag sa Sariego family. May kabigdag sa inyo kag subong man sa Cruising Flower, sa Asusina family. May kabigdag sa inyo kay Jay Bibing, Toto Rosberg, Jay Julius. Mayong gabigdag. Oh, may kabigdag. May kabigdag sa inyo tanan-tanan.
1: Okay, salamat gid kag subong man nato maginatamyaw kag may gabi sa kay Nanay Apimar Ipimar Alvarado pud man sa kay Bro Ricky Alvarado. Good evening. Kag subong man nato maginatamyaw kag may gabi sa Sinda Chloe Flores family sila ni Telmadjo pud man kay Abner Antiporta kag Richard Funse. May gabi da ko pud man sa kay Draman sa ila ni Alan Arisgar. May gabi sa inyo kag may landang pagpamati. Kag sumuman pa shout out latada sa kay Eduardo Manansala. Good evening sir, shout out sa mga kabalikat si 24 chapter sa gay. Opod man sa kay Evangeline Tulaga Lapi. Lugo Tamyo Sir Robert, pamilya Orot, Sir Elpidio Melgar, Pikirana family. Salamat gid kay Raimundo Pikirana. Good evening. May nandang ilis sa akong partner kay Raimundo Pikirana. Kay Jason Nikos, ka good evening sir. Shout out lang ko sa akong papa Joanne and mama Marites na always naminaw ninyo and family Nikos from Barangay Hapitan. Hapitan is Kalante, you know. Sige, sabong man, Maribel Carbajal Santillan. Good evening sir. Watching from Sitio Birao, Barangay Janay. Parikwis kanta akong papa nga si Antonio Carbajal magpahilayo na lang ako. Gapamati siya subong sa inyo programa. Salamat, sir. Kung magpalayo ka, hindi mo na mabatihan na akong kanta. Dapat magpalapit ka na lang. Sige, salamat gid halin sa kay Maribel. May kabinagali no, sa taga Sitio Birao, sakop sang Janay. Okay, dugang ambahanon. So, ari si Gaga apili.
2: Adra sa may sa tagap na pagkasanos kagawad Bilyamor no maailang nga pagpamati ra kag kay kapitan ra sa Libertad dan Niptale no maailang nga pagpamati kag dra sa may Barangay Puy sa among kapitan da maailang nga pagpamati man kag sa kay Romeo Midil kag kay sa iya wife nga si Muray Midil.

0: Jaga salamat.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Gaga Apili. Dugang man unta og unta si Virginia Grande. Sunod ayon si Wilfredo Caro. Antes si mo ambano ng Virginia halin sa kay Boobs 26 shot. Okay. Mayong gabi sir, mati lang kami di sa Sinda Nilia, Barangay Rizal. Pa-shout out na lang dayon sa tanan nga mig nga Negro family kag Kanyete family, salamat gid. Alin sa kay Dalin Yanson, June Mart. Shout out ko gali sa kay Tulot kag kay Nining Taning. Kag kay Papa Jesus, kag sa kay Mama Alma, kag kay Luloy Digira. Dahil request lang ko dayon, Bibi, I love you. Ah, sige. Alin sa kayo, Hinyelo? Ako. Ah, sige. Still watching, alin sa kayo, Salim Alminsyon. Ari na si Virginia Grande. Ano title si mga pagkambahon?
2: Request nga, Himaya.
1: Himayang Nahunlak, kanta kay halin ato sa kay request ni Hilda Larcon. Sige.
2: Aba, mayong ari kanta yung gidahel dito, daway ka na gidah. Bulan na gid bala, multa ka gid. Oh my god, imanda sa kay Pulpul, das pabrika kag si Rusi Magbanwada, kag si Romel Anoreco. Mayong gabi gida sa mga kabaya, bayan. Ari nang mayang nahunlak.

0: wala gid lang kagibudi.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Virginia Grande. Dugang man ang tawag unta si Wilfredo Caro. Ate siya ba nun, naton man ginatamyaw kay to A.D. Latusa, da sa may Turel, upod man sa Asinda Lucita, sa kay Flor de Lisa Latusa Sulatorio. May gabi na si Munoy, kag mailan nga pagpamati, upod man sa kay Danica Arisgar Kabahog. May gabi, anong kapanamyaw, halin sa kay Ronron Arisgar. Halin sa kay Dylan Dalin Yanson, John March, shout out ko gali sa taga Campo Negro, sa kay Budot, gapamati kami di Subong, kag sa kay Noel Digira, request ko na yun, in love ako sa'yo, ikaw lang makanta. Halin sa kay Rusi Magbanwa, may gabi sir, kag kay Nana Erlinda Salvacion, sang Asinda Rimundo, thank you gid sir Robert. Halin sa kay Francisco Norcio, good evening, pa-request ko minsan, kag Sisgan, abo, kasubo-subo nga kanta. Kag Boulevard ni listening kami di ni Papa Norcio kag Mama Evelyn from Cadiz City Galagabong di ang K5 News FM Northern Negros sa Cadiz mga ka K5. Salamat gid sa kay Francis Norcio. Damo imo request kantaho na karon ang Birhenya ang Sisgan tanaon kun kung hindi ni magmagasin ni tanan. Okay. Okay, sorry na si Wilfredo Caro. Anong title si mga pagkaambahon?
2: Hain ng Utlanan.
1: Oh, sa nag-request kailit ito kaginan o Hain ng Utlanan, hari na si Wilfredo Caro. Sige.
2: Ginatami ako na galino sa Consita 3, mga pamilya ilustrasyon, pamilya akomodar, kagsubong man ang Milagrosa pamilya da, mayang pagpamati sa inyo, kagsubong man si ila ni Christine, kag ni GS da, kag sa ila ni Sika, maayong pagpamati.

ang kinabuhitan. Nining kalibutan, adunay kasakit o kalipay. Way kasumbungan sa mga kasakit, luha day saksit.

Pagkasakit di ay ning kapalaran, kanunay maghilak kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, luha day saksi ni ining tanan. Hainangot lanan sa kasakit.

0: pagkapait di ay ning kapalaran, kanunaing maghilak kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, luha dai saksi ni ining tanan, way kasumbungan sa mga kasakit, luha dai saksi ni ining tanan. Salamat gid.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Wilfredo Caro. Hain ang utlanan sa nag-request sa halintoguro sa kaikuan. Salamat gid sa nag-request. Dugang manon taw gunta si Delia Pedrano. Ante siya manon. Halin sa kayro si magbanwa mayong gabi sir kay Buging Bilyasiran amuman sa ilan ni Bibing Kagnititeng Atik sa sitio Lambuna Sitio Lambuna Barangay Tadlong. Thank you gid sir Robert kag sa mayong gabi man sa kay Sir Gaga. Okay kag sumuman. Bert, pwede ko ka request ani ikaw lang kanta good evening. Anong request? Okay. Sumuman halin sa kay Ruel Palma mayong gabi sa may gabi lang. Shout out mo kami diri sa Iloilo. Sige, Iloilo. Halin sa kay Ruel Palma. Kag sumuman Jose Bal Napoleon, good evening Bert kag sa tanan. Tatami, good evening Bert. Pa-shout out lang ko dira sa Alvina Kalubihan. Request ko Bert kinsa siya. Thank you gid Bert. Na di ka dali kay damo no sululod. Thank you Bert from Paranaque Metro Manila. Okay. Halin sa patamiosa sa Alvina proper. Okay, sorry na si Madam Nilia Pedrano. Anong title si mga pagkamahon?
2: Kuan, katarungan.
1: Katarungan, sige.
2: Manamyaw sa ko sa...
1: O sige, dungag panamyaw ah.
2: Kapitan sa Hunubunob, Maritisi, Saratobias, o sa Amon, Kagawad Tanan. Hanggang salamat. Wala kong kasalanan.

0: wala akong kasalanan. Sana ako'y huwagusgan, kasalanan di ko alam. Hangad ko ay katarungan, nasaan? Wala akong kasalanan. Salamat na.
1: Okay, salamat din sa ambahano ni Delia Pedrano. Subaman, good evening. Liyog na ko na tamyaw sa taga-Olbuhan. Request ko dayon, sino ang dapat basulon? Ikaw lang ang makanta. Salamat, Gid. Halin sa kay Paring Nuno Liabore. Subaman, halin sa kay Durek sa Gabon. Tamyaw ko gali dira sa tanan nga taga-Purok, DC, Jan Ay. Thank you, Gid, kaayo, sir, Bert. Okay. Steward, Aris Garhain. Bert, pasyatout man ko sa kay Nina Sabala Lanyuhan. Taga nagapungko pamati sa iya salakyan. Okay, salamat yid. Halin siya kay Steward Aris Garhain. Durek sa Gabon, sir, good evening. Watching live diri sa Jan Ay, kag tamyaw ko gali sa pamilya Carbaquil, kag sa pamilya Agabon, kag request ko dayon sa kampo ni Ladyo, ikaw lang makanta, sir. Salamat yid. Okay, ako anay kanta. Lain ni, hindi ni kampo ni Ladyo, kay hindi pa subong, way pa subong, off-season pa. Dasun. Ako anay. So ikaw, sige. Ay nang gamanon, pahinungod ko ni sa tanan nga nagapamati. Kag nagasubaybay, sinayat mo ang bahanon. Harana ang bahanon sa kagabion. Sige, anugon, anugon.

My pledge of love cannot be broken. Ikaw lamang ang

0: pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Diragali sa kolonya, no? Sa kay Elyali, Burdan, subong man sa kay Mansa Krida, kag sa amunda nga mga membro sang CCT, kag kay Bibot Burdan, maing gabi igid.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Madam Bibing Ibanez.

0: Salamat.
1: Okay, salamat gid sa manon ni Gaga Philip. Dugang panong tagunta si Meraluna Aldo Hisa. Ante siya manon, good evening, pre. Pa-shout out ko da sa kay Major Feliz Morit, Morit Bali Di Maraya, Di Maraya, Engineer Bido Velasco, Engineer Roy Solibio, retired Feliz Bert Fernandez, retired Fireman Armand Torres, Engineer Roger Hilario, lastly kay Chief Security PLDT Group Company Chief Ray Manchong, Chief Edwin Ortel, Wainagro, Edwin Mortel ang nagkapanamaya halin sa kay Paring Joe Noel Bagunok. Sige. Okay, sorry na, si Meraluna Alduisa. So, anong title si mga pagkambahon lon?
2: Iniibig kita.
1: Iniibig kita.
2: May gabi da sa kay Kanoy, no? Sa Sindalusita, sa tanan-tanan ka nga nagpamati. Kaya subong manda sa Asyenda Ricky, na may gabi manda sa inyo. Sa ako da nga mga kilala, kasi hindi ko manda kilala, nga nagpamati may gabi. Sa may barangay Malubon, may nga nagabi. May nga gabi da kag may nga pagpamati. Kay

Ma'am Sally Alminsyon, magabi ma'am. Nice to meet you on Friday. Kag sa kay Lani Himola, magabi kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Bitlog nga 25 ka barangay. Magabi din gid sa inyo nga tanan-tanan. Ah, sa taga-release gali no, sa kay Dako, Madam Dako. Nalimot ko siyang pangalan. Sa tanan nga taga-release ka nagapamati da. Sa gitagaan ko bala radyo kay sa kay Mi Roji Abiles. Magabi.

0: May gabi na gali kay Hilda Alarcon kag upod sa iya panimalay. May gabi na sa inyo.
1: Okay, salamat gid sa banon ni Miraluna Alduisa, dugang banon taw gunta si Wilfredo Caro. Ato siya banon. Aton man ginatamyaw halin sa kay Ma'am Evangeline Laffy, liog na ko tamyaw sir Grace Liabore Pantunyal Family Arbus Family. Salamat gid. Nagapamati sila subong. Steward Arisgar, hi, and birth request ko ni Nasabala Lanyuhan, may plates of love, salamat gid. Francisco Norcio, pa-request liwat Himayang Nahunlak, nadakanta na to ni Virginia, kag istong nga gupuhon, salamat, nagalagabong na di ang K5 Nord de Negros sa Cadiz, pa-shout out sa kay Jerry de Binigracia, birthday subong, happy birthday sa kay Jerry de Binigracia. Halin sa kay Jose Balnafulyon, birth request ko, tatlo kamigo nga milyonaryo, sir. Wilfredo Caro lang ang makanta. May tula ko kamigo. Kaya mo? Ah, sige. Kagsumuman, halin sa kayhoy, Hinyelo. Okay, good evening, sir. Watching from Sitio Birao. Barangay yan ay kag-request kami kanta. Akong papa nga si Antonio Carbajal. Magpahilayo na lang ako. Gapamati subong sa inyo programa. Salamat, gid. Okay. So, arin na si Wilfredo Caro. Anong title si Muga Pagkaambahon?
2: Kantahon lang yung ila-request ng istong.
1: Ang nag-request ng istong kanta. Kay si Gaga na karoon magkanta sa tatlo ka hambugiro. Sige.
2: Sorry. Tamiya ko na kalino sa South Road. Si Sir Bal, kagupod sa iya asawa, nga nagpamati karoon may isi nyo nga duha. Gali sa sinda Sitio Baldusano sa kay Pari Ed Kunanan, nagpamati nila Marlene Kunanan, may isi nyo nga duha. Si istong nagwapuhon wala gani ka iskwila, wala siya'y trabaho, wala sad siya'y asawa. Nakahukom, manimpalad na lang siya. Milarga sa Manila, milarga, gamayng putos ang iyang dala. Manila is quarter ang Pinoy anan niya. Kay dito 1B18 ang iya nga sistema. Misulod siya ang trabaho nga illegal delikaduha. Nahimo siyang drug poser sa siyabu ug mariwana. Nadakpan si istong natiklo na disgrasya. Gidala sa Muntinlupa, 20 anyos ang sintinsya. Og dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda. Mga adlaw gipalabay, lawas gi patik-patikan o gidruing-druingan pa. Pag-uli ni istong daw matun ang hitsura. Inighubo sa iyang sinina, lawas daw karatula. May tato nga dakong bitin sa bugan og sa paa. Sa likod may agila, sa dughan adunay krus, may Ginoong gado pa. Kapait di ay kong mabilanggo ta. Sa trabaho ay mudawat, kay lagi na priso ka. Gusto siyang manguyab sa naibgan niyang dalaga. is na bon in town siya. Kung makita ang tato sa kalawasan niya. Si Istong sa istorya, nagdaro na lang siya. Ug sa bukid naginusara.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Wilfredo Caro sa nag-request Istong. Dugang manong tawag unta si Virginia Grande. Subong man halin sa kay Ruel Palma. Pasyat out dong dara sa barangay Rumagayray San Enrique Iloilo. Gapamatigid kami sa imutingog nga maayo nga kanta. Sige. Halin sa kay Celia Vilches Escamos. Good evening sir. Pasyat out sa taga Mulocabok Island. Sagay, salamat gid halin sa kay Celia Vilches Escamos. Dalin Yanson. John Mart, salamat gid sir, shout out ko gali sa kay Jilly Dalin. Kag sir, ikaw lang makanta sa in love ako, salamat gid. Oh, sige. Halin sa Iloilo, Enrique. Sari na si Virginia Grande, anong title si mga pagkaambahon?
3: Ang request ang Kinsa Siya.
1: Okay, may nag-request din gina Kinsa Siya.
3: Yan siya nag-request da ha, para hindi magmahay. Labi na gid kami.
1: Halin sa kay Tata Amini.
3: Hilda Alarcon. Sa school side da kag sa hillside. Ang bilog kamo da tanan mayong gabigid. Pinalangga nga ka katilingban. Labi na gid sa Tiglawigan da kay Mads Bibi Alob. Mayong gabi man da Mads kun nagapamati ka da ha. Inyo na tanan kag si Marinini Parlot sa Tiglawigan bilog man. Kaya kami halin.

Nalimtan mo na ko. Langit akay

0: sa siya. Nganong naglaib ka? Kinsa siyang ipangga, mayong gabi lang.
1: Labaw pa ka na ako. Salamat gid sa ambahanon ni Mira, ni Virginia Grande sa nag-request kinsa siya. Halin sa kay Norbert Digira. Good evening, sir. Watching from Puro Campo Negro, Barangay Tadlong. Pa-request kanta sa ang baliling kapamati lang kami di Subong. Salamat gid. Halin sa kay Aladdin Simbahon. Sir Bert, request ko tani matud mo si Madam Bibing Ibanez lang ang makanta. Matud mo. Sino na siya makanta? Ikaw na sino? Nakakanta ka na? Ako? Oh, sige, ako naman makanta. Andi si Kwan pa. Asa Kwan? Ate, sige, sige. Okay, ini nga ba nun? Painungod ko ni sa tanan ta kay Subong. Wala pa tigkiriwi pa Subong. Kanta ko ta ang tigkiriwi. Business.

Umpisa sa bulan sang Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Bulan sang tag-ilinit, labi na gid kun Agosto.

Oktubre, Nobembre, tiyon naman santig alani, gakalipay ang mga tiyanggi, kay madahog naman ang whiskey. Pagalang sa adlaw uminom pagkagabi, pagtriser, yutay bilin sang party, tungog kay nagatangag sang isa kahinti. Magdesembre, tub-tub mag-Enero, malipayon pa ang mga tao. Pag-intra bulan sang Pebrero, nagalibog naman ang ilaulo. Bangod ang sikan trapping, nilagyang sang tunto. Babay na lang ang gasto, katul naman.

tugtugmag Enero. Malipayon pa ang mga tao. Pag intra bulan sang Pebrero, nagalibog naman ang ilaulo.

0: Okay, salamat yun sa ambahan nung tigkiriwi. Duga man o tagunta si Madam Bibing. Ah, Bibing na? Ah, si Kwa na? Si Kwa na, si Dilya Dilauraw.
1: Pedrano.
0: Ah, Pedrano.
1: Dilauraw.
0: Okay, so, subong man. Subong man na itong maginatamayo sa luwat, may gabi. Labi nagit sa mga Dalapinya pamilya, si Ilanong Muron, nung junior kay Kainang Gaga, upod man sa Kainong Banag, sila ni Ate Gonzales upod man sa kay Candido kay Rudy Flores kag kay Bibet Salyute kay Dudong Salyute may kabida kag mayo nga pagpamati. Ari na si Madam Dilya Pedrano. Anong namiyaw title?
1: Namiyaw sa ko sa.
0: Oh sige.
1: Gaway-gaway dos og uno dos sa kaparinti husol tanan. Mabugnaw ang lasang.
0: Mabugnaw ang lasang. Sige.

0: Salamat. Ng gabi eh.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Madam Delia Pedrano. Ano siya panon nato magila saluwat ginatamyaw. Nilabi na gid sa kay Monaris, pamilis kay Utay upod man sa kay Mariel, Arisgar Monaris may gabi upod man sa kay Boss Bro Ruel Aros upod man kay Sister Rose may gabi upod man sa kay Agustin. Kay Bongbong Agustin, upod man kay Cyril sa Dara sa May Kuskulwela, may gabi na upod man sa kay Nanay Ipimar Alvarado, kagsubong man sa Albina Proper, lipitin kag bakal, so pamilya may gabi sa inyo, kag may na nga pagpamati. Kagsubong man ato maginatamyaw, Dara sa kay Eden Ponce, upod man sa kay Chuna Saison, kag kay Balalat Espinosa, may gabi na sa inyo. O, arena si Gaga Apilia.
2: Para sa mga hambugiro nga nagtagay-tagay ron mga tinpuan ng rasa.

0: de mabato pagin kamu sakon dragal sa bato no ako de mga ligato da pamilya da sa dra may nga pagpamati kay gapat sa miyaw sa akon to kay timer yan no da ligato.
1: Okay, salamat gid sa ambano ni Gaga Apili o kagsumuman na itong maginatamyaw dira sa may Cagay 3, Escalante City, gali pamili. Kagsumuman sila sa Nining Ifay, kay nagsay gamay, upod man sa kay Daikandang Salasar may gabi. Kagsumuman, halin sa kay Nel Kabugwason, pasyat out na sa taga Barangay Rizal, sa kay Rick Abadya. Sumuman, Sally Alminsyon, salamat gid sa Robert, talong kamus, karon sa pagpuli sa inyo. God bless you and present gid ko sa inyo gihapon. Good evening sa inyo tanan. Kag subong man halin sa kay Norberto de Kira. Pasyaot out yali sa kay Sir Dunay Sibunga kag kay Dudo Talin nagapamati sa ila subong si Noel de Kira. Wala na makita sa oras. Una sa tanan aton gid ginapasalamatan ang aton station manager si Ma'am Colleen Cubia upod man sa kay Sir Denmark Mahinay upod sa aton haranista gitarista Gaga Apili upod man sa ilan ni Virginia Grande Miraluna Alduisa. Upod man sa kamadang Bibing Ibanez, Wilfredo Caro, kagsubuman sa kay Dilia Pedrano. Ako naman yung kubos nga lagad, magalingaw sa inyo sa kada Domingo, abyan sa kanginan, Robert Arisgar.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Dry Cerus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tud 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tud 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jai Cerus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jai Cerus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Mga ka-K-5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at sa Guys City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2 sa Guys City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD baby insertion, libre pagkaon, kaglibre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: hanggang K5. May maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan ng health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Dry Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Doktor! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.
3: K5. News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kaglibre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: Nagka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalanggan namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Dry Cyrus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa guide.

Tulog na lang. Hindi na magtuga pa sang sinabad-sabad kag ginamuhan. Kabay pang tawhay draya sa inyo, paring Franklin. Mga people of Himugaan Baybay. Mga taga-Himugaan Baybayunons. Anong tawag mo na? Himugaan Baybayunyans. paring Franklin. Adras may Himugaan Baybay da. Sa inyo da. Mga pupuluyo da may ngaga. Sakop na nilang intaplan mo. Di ba? Ang intaplan, sakop ka Himugaan Baybay. Good morning sa ato niya ang mga listeners karon. Pwede gid kamo magka-text. Pwede gid kamo magka-text, magapadala sang mensahe through text line pinagi sa aton nga cellular services. Pwede gid kamo dira magka-text da. Message nyo lang 0910-443-8608. Aliwata 0910-443-8608. Aliwaton pagid naton, hinayon ko pagid. 0910-443-8608. Alright, sige, amo naton nga linya para maka-text mga kamugyapon sa inyong mga greetings. Bisan pa, nga wala kita sang FB Live subong, ha? Kati wala nagkatungkaaw ang internet, nagkirap lang ang power kadali, ang internet na dula man, ano ni? Ano man, load dropping man ang internet, load dropping. gani sir, basta Himugaan Baybay Bansay. Puwerte mo nang inyo galing nga tagline galing. Basta Himugaan Baybay Bansay. Tingala ko Bansay Bansay ka paring Franklin Martinez. Si paring Franklin Martinez, puwerte ka Bansay ka tama. Bansay mag langoy-langoy dras kadagatan da. Gadaw kataw sa takas. sige parang Franklin Martinez, ha? Sige. Oy, sa mga listeners man aton dira, aton ng mga KSS leaders, mga K5 solid supporters, oy, may ara gali sila sa ano ni, team building gali, sinay pala buton nga Domingo. Wala lang kong galing ideya kung din ang location, but anyway, kabalo naman na sila kung diin ang lugar, ang ila sinay nga team building. Para na sa aton ng mga KSS leaders, diri sa Sagay. So good morning da sa inyo, ah. Sa inyo dira nga presidente, amigo namon nga wapo. Amigo namon nga wapo upao. Akong balihon si K5 Romel Anorico. Kaniya pa nga mga kaupod man nga mga opisyales da sa KSS. Sila ni Kagawad Eliali Burdan sang Kolonya Divina. Uy, lapit na galing ilang ano? Lapit na galing ilang fiesta dira or marang festival. Tapos na ang fiesta, pero ang marang festival ining palabuton nga ano to, September 19 kung di kita magsala. Message ni Mama Eliali dira sa may Kolonya Divina, kabay pa maimbitaran kami sang ano ba? Maimbitaran kami sang mga taga Kolonya Divina da, baka naman. Back in man. Madira sa Kolonya Divina da, inyong amarang festival. Okay, managabinaha naman sa mga amarang. Sa atong tagsa ka mga merkado, botsing ganon, amuning bulan mo. Sa tig marang, nagabinunga naman ang mga marang. Ate, amun na dang marang capital of Negros, ang Kolonya Divina. Marada. Kolonya Divina. Tama. Kolonya Divina. Sige, good morning. No, sa aton nga mga listeners dira sa may VF Gustilo, Kadi City. Baskog di katama ang 89.7 sumong sir. Uy, kampiyon. Mga taga VF Gustilo da. Dira sa may nabukid ng area sa Cadiz. Good morning da sa inyo, ha. Mga taga barangay VF Gustilo, dira sa may Siwaon. Dira sa may Burmain, amo man sa Celestino Villasin, dito na yun sa may porsyon sa Alimatok, kaga din pa. Di ba ganina dang area yun, dunahan pagin sa Celestino Villasin. Ang ano na gid?
Doon na to sa medyo putok-putokan ha. Punta na katama sa Kadi City.

0: Ah, dira, good morning da sa inyo, ha. Kag, of course, mga taga-barangay Jerusalem, Kabahog, Mabini. Kag, kung diin pa malabutan sa aton nga makusog nga signal, ha. May nga galan dira sa inyo, mga taga-Cadiz. Aliwata, 09-10443-8608 ang aton nga numero. Para sa inyo, sining kahapusan. Uy, kahapon, gali. Ginpatigayon ang DTX 500 Broadcasting Competition 2026 sa Siyudad Iasang Bacolod. Konserin kadamo sa mga nagpartisipar. In fact, 12 gidini ka mga team, mga kakipipe ang nagparticipate. Ang nagparticipate sining aton nga K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition sa may SM Mall o dito sa Siyudad sang Bacolod. Di mga K5, hindi man mabindihan ang mga performance ang tagsak mga team kati dito pala nga daan sa ilay ang lugar, pinili na ni sila. Now selected na ni. Matapos ang audition balangagin patigayon sa tagsa nila ka mga lugar dito sa may Dumaguete, Bayawan, Kabangkalan, dito man sa may Canlaon, San Carlos, kag of course Bacolod kag Sagay. Sa kadamo-damo sa mga gusto magpartisipar, di syempre pinili lamang no mga gusto kag butsing ganon, pinili lamang ang pwede makaparticipate sa contest proper. Para sa competition proper gid dito sa may Siyudad sang Bacolod tong kahapon. Didiri sa aton sa Northern Negros ang napilian sa walo tanan nga nagpa-audition sa tong tinalikdan lamang. Dua amo ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial High School kag amo man ang Bato National High School. Ti ang performance nila hindi gid mabindian. Hindi gid mapunggan. Kag puwerte ka kampiyon ng ila sinige performance but sad to say and somehow mas may ara pagid sang napilian no nga aton sinige mga panel of judges kahapon there is why wala gid nila masungkit no ang bacon wala nila masungkit bala ang mga medalya trophy o kati mas may mabakod pa eh no sa ilang performance. Pero para ya sa amon, of course sa akon man, hindi niya mabindihan labi na ang aton diri mga team no ang Bato National High School kag ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial High School. Ate ang nagkampyon kahapon mga ka-K5. No, nagkampyon kahapon amo iya ang Negros Occidental National High School National Science High School no of Victoria City. Amo na nagkampyon, Negros Occidental National Science High School of Victoria City. Sa itong kahapon. And then, magluwas diri, nakaangkon man gapon ang grupo sa duwa pa ka mga special award. Amo yung Best in Script Writing kag Best Male Newscaster. Samtang naangkon naman ah. No, sang Mansilingan Agro-Industrial High School ang ikaduwang pwesto kag ang ikatatlo naman mo ang Sumag National High School. Amo na, Mansilingan ang second runner-up, third runner-up naman mga KK5, amo iya ang Sumag National High School.
1: Balitang KK5 sa umaga! Balitang KK5 sa umaga!
0: Now, sa mga minor awards naman, no, sa aton gin patigayon nga broadcasting competition gintanyag sa K5 News FM mga K5 ang anong pa ka mga special award special nga pagkilala pagpasinungog sa ginpatigayon no nga competition ana baton sang Negros Occidental National Science High School Victoria City ang award ga Best in Script Writing kag Best Male Newscaster. Samtang nakuha naman sang Mansilingan Agro-Industrial High School ang Best in Technical Support kag Best Reporter. Para naman sa Best Female Newscaster, nakuha ini sang Negros Occidental High School ang Aninag. No, kaginkilala naman ang Negros Oriental High School bilang Best in Clinica Infomercial. muna, no, ang mga naka-line up kahapon ng mga awards kag pagpasinungugman para baton iyang mga kadaganan sang pipila ka team. Te ang aton nga kadis kag Bato National High School, wala man nagmahaya, no, kay ti naka-performance sila, pagita silang abilidad mga ka-K5, sunod naman nga tuwega. No, sa sunod naman nga tuig, sa sunod nga kompetisyon, kabay pa nga mapalaron kag mas outstanding pagidang ila sini nga performance. Now, sabahin sang ila sini nga performance kahapon, no, aton nga ipakita sa inyo, no, ang porsyon sang or bahin sang performance ka Bato National High School mga ka-K5 ti pertigid ka kampyon, no, ang ila sini nga performance mga ka-K5. Yari ang tingog lang, no, kay hindi man naton pakita ni sumong wala kita live ang tingog lang or audio sang ila sini nga performance. Amo na yung ang Bato National High School mga ka-K5. Actually, ini nga team, ini nga mga estudyante, first time pa lang nila yung magka-perform sa amo nga mga kompetisyon, no, mga kauturan ang Bato National High School. Ang audio galing naton, kuha ni siya, hindi direkta audio iya sa live, kundi kuha sa ano ni, kuha lang sa nga cellphone, no, sa nga K5 Northern Negros team. Muna nga medyo bation ang background noises, no, sa palibot, kaya tisulod muli, no, dito sa SM Mall, muna mga ka-K5. Ari na mga KK5, maumpisa ng ilaga performance. Nawa mo na mga ka-K5 ang performance, no, sa aton nga team ang Bato National High School. Te ang kabugusan sing ila sining pagpasundayag ang ilang ginpakita ng abilidad kag talento, pwede ginyo malantaw sa DYJU K5 Sagay 89.7 naton nga Facebook page, no, dira makita ninyo ang ila sining performance. Now diri kita sa performance naman sa nga Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School sa siyudad iya sa nga Cadiz. Ari ang introduction sa nga team, no, ang team Cadiz mga ka-K5. Now diri kita sa pag-umpisa na sa ilang performance.

0: So muna mga KK5, ang performance ka Dr. Vicente F. Gustilo Memorial High School sa Cadiz City. Oh, kampyon, bakod ka tama. Ang ila sining performance na mga KK5 sa ila sining ginpakita nga talento kagabilidad dito iya sa siyudad sa Bacolod sa ginpatigayon nga broadcasting competition. No, sa Negros Island Region mga kauturan. Tiya muna, no, ang ila sining ginpakita nga mga abilidad kag talento sa patag iya sa pag-broadcast na ala radyo bala nga pag dulong sang balita ti salamharon pa lang nila nga pagitaron. High school pa lang iya mga KK5. I don't know, kung fourth year o kung ti junior high pa lang ni sila. Okay, ti secondary education, wala man di alabot ang national ang ano ni, ang senior high. Ti junior high school pa lang ni sila mga KK5. Amo na ning ila nga ginapakita nga mga talento sa patag sa pag-broadcast. Ay grabe, pwerte nga mga abilidad, ang modulation pa lang sa mga tingog. No, modulation pa lang sa ilang nga vocal. Kagang pag-deliver bala, no? Perdihon pa kami mga kauturan, no? Perdihon pa kami. Ang mga ara na nga daan sa radyo, nagung-an na, pero in terms of delivery, kapag himo sa ilang sining mga script, kag ilang audio, puwerte, kampyon. Yan mo na mga KK5, no? Pareha sa akon, there is a Northern Negros, kampyon na nga daan niya sila. No, ang aton din nga team, ang Team Cadiz, kag Team Sagay, among yung VF Gustilo Memorial National High School, kagamuman ang Bato National High School. Team with that, no, mga kiddos, congratulations sa inyo sininga pagpakita sa inyong talento kagabilidad, no, sa pag-broadcast. Hopefully, masunod nga tuig, kagiban pa nga mga kompetisyon, makasulod kamuliwat. And tiyan mo na, no, maangkon nyo na ang tropeyo kag kadalaganan. Alright, now diri na kita sa aton nga mga headlines. Ano ba lang aton nga mga headlines nga dapat ninyo bantayan kag abangan karon dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad, mga balita nga natipon na kalapya sa aton sining news center. Kagamuman aton nga K5 News Patroller sa aton tagsa ka mga lokalidad diri sa siyudad sang Sagay, Escalante, Cadiz, kag kabugusan sang Northern Negros. No, sa aton diring pagpangalagad mga mostly balita gid. No, nga nagakalatabo kag insidente kag ganapan diri iya sa aton nga area of responsibility mga KK5. Now, una kita sa aton tagsa ka mga balita lokal alias hapyot kag alias sa butitor. Dakop sa by-bust operation sa Cadiz City PNP. Dakop ning duwa ni kamagabyan, no, si alias hapyot kag butitor. Pwerte man ka mga bagsik sa pangalan nila. Pwerte ka mga bangis ang inyo mga pangalan mga tuto. Kundi sikop ka mo sa nga aton nga kapulisan na bulubaligyagi ka mo drugs. Alias butitor, alias hapyot. Kaya mo ni karon, no, ang balita dulong ta sa aton sinig pagpangalagad karon dugay-dugay. Ang detalye sila. Sa dunga pa naton nga balita lokal, Cadiz City nagpatigay naman sa barangay mediation training. Ini balang pag-mediate or pagpatunga bala? Butsing ganon, mediation, pagpatunga in between sa mga nag-ilinaway bala nga partido, magtimbang abahin. Mostly dira mga away silingan, kaingod, ina bala mga ginagmay ha, kag hindi naman kinanglan nga i-proceed pa sa korte. Dati amo na, sa barangay pa lang dira na ginahusay kag ginatagaan nga daan sang solusyon. Ti amo na ang ginpatigayon nga training sa siyudad sang Cadiz para at least ang tagsa naton ka mga barangay sa 22 tanan ka barangay diri sa Cadiz matagaan pagid sila sa dugang pagid nga ihibalo kag madugangan pagid mapasangkad ang ilang abilidad sa pagpatunga sa pag-address bala sa mga issue problema sa ila tagsa ka mga pumuluyo sa ila dira nga lugar. Eh, kampiyon na. Amugit man na dapat, no? Dapat yearly may mga training, seminar, kag refresher course, mga subong sinibalang nga bahin sa nga ton nga agobyerno pang barangay. Dapat, no, para at least ma-remind man sila sa mga kahit mo ning frontline gid sa tanan nga aspeto eh. No, nga ton nga barangay. So dapat tamo na silang tagaan gid sa ang igtalupangod sa pag-atipan sa ilatag sa mga lugar. Para at least mangin malinong, tawhay, kag may nuswagon. Dugang para ton nga balita lokal, amo man ang Kadi City sa Gyapon mga kakipaib, mas ginpasangkad pa ang mga programa sa ikaayong lawas. Samtang, diri naman sa aton sa syudad, yas ang sagay mga kakipaib, DSWD NIR naghatag naman sa 1.2 million pesos nga livelihood aid sa apat ka mga asosasyon sa sagay. Dugang para ton nga balita lokal, mga opisyales naman sa Sangay City Little League Baseball and Softball Association ginpakilala na sa damlaglang. O yari pa gito, serbisyo sa gobyerno, mas gin palapit pa sa mga pumuluyo, pinagi naman sa kasama, Kadi Sangay Manapla. O ang aton siring segundo distrito, din nagpaningwa gina. No, ang aton nga hanamdon, kapinalangga nga congressman, future governor sa nga Negros. O, kabay pa. Masgin papalapit pagin sa pumuluyo ng mga kinanglanon ng mga serbisyo kag labi na ini mga national agencies bala naton nga masami ginakantuan lamang sa syudad sa Bacolod o dito sa Iloilo mga provincial kag regional offices. Ati mas manami ni kay diri na mismo gindala para mapangalagaran pagida ng aton diri nga mga residente. Samtang sa syudad naman sang Iskarante, dito sa may Dakbanwa sang Iskarante, 26 anyos nga sultiro, arestado naman sa by-bust operation sang Iskarante PNP. Ipalunta na karon sa kay KK5, Jomari Sunido. Aba na mga KK5, ang mga balita nga dapat ninyo bantayan, abangan sa aton siling pagpanumbalik. Diri lamang sa balita ang K5 sa umaga. For the meantime, diri kita na sa mga importante nga pahibalo para sa inyo siling nga kapusan. Para iya sa aton nga mga produkto, kag kung ano dira nga mga serbisyo sa aton nga pagpangalagan. Oras sa Pilipinas, alas 5, yes na. Magabalik kita sa Dili Lamang Madugay.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtub las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtub las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Pangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Oras sa Northern Negros, alas 5, Jess in Webena.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Sa ito niya nga mga kauturan, nga miyembro o konaktibo nga miyembro sa PhilHealth Insurance, pwede ninyo ma-utilize dira kung wala pa ka mo iya magkahibalo na mga K5, may ara na daasang programa, no? Ang bahin niya sa aton nga PhilHealth Insurance nga pwede nyo gidma gamit mausar ilabi na sa pagpakonsulta para malibre ang inyo dira nga balairan sa doktor kag posible ba si mga bulong balang kinanglanon ninyo nga masulod lang kag kung ano pa nga mga serbisyo nga available, no? Kag pwede iya masulod sa yakap program ka PhilHealth Insurance. Pwede nyo gid ma-utilize kag magamit sa mga facilities nga accredited. Diri sa aton sa siyudad sang Sagay, tatlo lamang iya mga KK5 ang accredited nga mga facilities, ang aton dirang Alfredo Memorial Hospital, kagamuman ang aton nga primary care health facility, or kung sa ito bala, mas kilala iya sa ngalan nga City Health. Di ang ikatatlo dira iya mga KK5, amo ang Jai Sarus Berting Clinic. Di mga kauturan, pwede ka mo iya magkakadto dira, no, sa ila sining nga klinika, dira sa may Puro Cruton, sa Barangay Poblasyon 2, nahamtang. Dira sa likod lang sa P19 da bilang nga building, mga motor shop da. Dira sa likod nga kalye, ang Jai Sarus Berting Clinic nahamtang, no, mga KK5. Dira, pwede gid ninyo iya magamit na. No? Mausar, kanto ka mo to, kag pabulig ka mo. No? Kung paano ninyo maparegister ang inyo dira nga PhilHealth Insurance sa ilang nga clinic. Alright, sige. Oy, ang aton galing mga suplemento produkto na ito na available sa Klinika di Alternativo Medicina diri na hamtang sa may K5 Broadcast Complex. Studio, tupad diya sa aton ring station, color blue ang kulor, ang duag, ang aton nga klinika, color green. Hindi na mudra magtalang pa, no? Agod nga mas mahapos ma-identify ang aton nga klinika, ang aton nga station. Dira, kanto ka mo, diri sa may barangay Poblasyon 1, namtang sa may Kalye Riles, mga KK5. Sige, now diri na kita sa aton niya nga mga balita. Una kita sa aton nga balita lokal.
3: Balita lokal.
2: Sa Gyapon, sa siyudad diya sang Cadiz, nagapadayon ang pag-monitor, pagbantay, kag pagtapna man. No? Agod nga hindi na ni sila yung mag-palaptapas ang ilang sining ramag, kaya ilang mga dalit. Ini mga nagapahuyot bala kung sa sinibuano pa, Binisaya, nagapahuyot. O kung sa aton nga hiligay nun, nagabaligya or nagaduso sang droga. Te aristado ning duwa niyo ka magkakilalahay gini. Two birds in one stone. Two birds in one stone. Sa isa kooperasyon, duwa gini sila ang nasikop sang aton nga Cadiz City PNP. Ering si alias Hapyot kag alias Butitor. Sikop gid mga KK5 sa bypass operation sang Cadiz City Station Drug Enforcement Team. Now, nadakpa rin niya dua kabang individual sa bypass operation nga ginpatigayon sang Cadiz City PNP mga pasado las 12:45 sang udto sa tong tinalikdan nga simana sa may Purok Kabugwason da, Barangay Zone 3 sa siyudad diya sang Cadiz. Now, ginkilala ang mga suspect nga Sanday alias Apyot, 23 anyos kag alias Butitor, 19 anyos ang pagitaron. Ini sila lunsay mga residente man sang among lugar kag dira sila nagapatigayon sing ilang illegal nga aktibidad. Narecover sa ila ang 3 kapakete o konsasyay sang ginasuspetsuan nga syabo. Nalakip sa bybust item kag bybusta maniman. Daw nga na-recover sa ila sini nga posisyon kag kontrol. E posible hindi lang kay posible pasakaan gini sila sang kaso. Daw bango diya sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diya mo ni, ang padayon nga operasyon sang aton kapulisan, mapakadisman sa gayo kun iskalante ining pagtapna bala, no? At least mapunggan hindi na ni sila yung magdamo pa kag sige-sige man ang operasyon sa aton nga mga otoridad kontra sa illegal nga droga. Sabahin sa nga magsiling kita operasyon kontra droga ang Eskalante di man magpabilin. No, ang Eskalante City PNP sa ila sining anti-drugs operation isa man ka persona ho nadakpan natikma sa aton nga kapulisan dira iya sa may syurad sa nga Eskalante. Now bahin sining report yari si ka K5 Jomari Sunido sa balita. May angot naman sa isa ka persona nga nadakpan sa aton nga mga otoridad. K5 Jom, where are you now? Pari na, si K5 Jom. Pari na, na-establishar ta na ang contact siya. No, nag-connect na ang aton sining star.

0: walay trabaho kag siyempre lumulupyo or pumuluyo residente sa dapit kundi ingi patigayon ang operation Kipebrel. Nakuha sa iya ang tatlo tanan kasi siya isang ginapatihan nga Shabu kag ang 500 pesos niya bybast money. Posible nga baga magtubang subong adlaw ang suspek sa kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165 paghupot o pagbaligya sa ginadudahan nga Shabu kag Kipebrel.
1: The first timer pala ni siya kag Kipebrel. Job?
0: First time ba pa sa information natin?
1: Mirisigid, no? Tiyan mo na. No? Lucky, no?
0: Lucky.
1: Lalaki. Chance mo na nga magbagong buhay. Iti gintilaw-tilawan mo man niyang magbulubaligya sa droga. Dira, kabay pa nga manuto ka na. No? Kag magtanda, tagaan ka na leksyon, marealisar ni mong kung anong dapat ni mo marealisar para at least hindi ka na magliwat. No? Siya sining ginapatigayon bala.
0: Tagam na dis?
1: Matagam na dis.
0: Or dimat na dis?
1: Oh.
0: Duhan na mo, duhan mo lang na.
1: Basi pagwa naman sining loko-loko nga ni, magbago na siya.
0: Oh, magbago na siya? Businessman na siya?
1: Businessman. Kag, magbago na siya sa iyang mga estilo.
0: Magbago na, magdamo na gid.
1: Magbago siya style gali. Kung paano niya bligya. Oh. Ati, laban-laban ni Republic Act 9165. Ati, mo magin ang kaso nila.
0: Ang kaso nila.
1: Pag baligya. Ang paano ni siyang nadakpan kay Kipaib Jom? Dira mismo sa area, lugar niya gina.
0: Lugar
1: niya
0: gina.
1: Di dira man sa Gapatigayon sa paghupot.
0: Taga tumandok. Tumandok man siya da iya Kipaib Jom. So, yung pinaka-common eh. Daw, the same thing area of operation, mga mamo man nila. Ang surveillance and operation, kag ang confidentiality sa nila, kung ano paano nila na kuha ng ining paano nila na monitor, siguro ihatagda na lang na ya sa ato niya ng mga
1: operative. Correct ka dyan. I mean to say, ti Biyernes ginoperate siya, dumagli ka danlog siya ba? Gugay man siya na na mutikan gida kag di siguro gihulat-hulat man sa may kamalo ka naman nga daan sa ila yang hindi man na mismo fix dira sa lugar nagapatigayon transaksyon
0: kaya pagkatapos may ara man lang time nga nagtraksyon na transaksyon na yung pre-exposure buyer tapos daw makahalata nga
1: kalata or basi may prior man siya nga nauna man nga transaksyon gi-prioritize niya man
0: muna
1: nga hindi pa siya dayon yung sigida madakpan but the fact nga sa Biyernes pag inoperate and then Sabado sa ngapon ini siyang dakpan, meaning to say wala gidyaga untat kag nagpabaya nagalangay-langay aton ng mga otoridad
0: sa aton pa
1: buti ganon kung ikaw dang identified kag kinanglan i-operate anan kagid tawad sina
0: tutum gid ang
1: tutukan kagid tutukan kagid
0: tutum gid ang aton kapulisan sa pagtapna sa ining gisilenton nga illegal nga droga kay paper sige sa so, mga mga balita nga aton natipon sa aton paglibot-libot
1: sa bilog sa ano sa performance ang aton nga mga team kadis kag batuto sa broadcasting aton to balagin padala to
0: mga more mga than expectation
1: di ba
0: kita mo ang nakita nato niya nga performance kay Pebrel sa pambato sa Northern Negros. No, K5 News FM Northern Negros kay Pebrel. Lain ang ako nakita ha. Impression ko lang. Ako na niya pananaon. Ang ako nakita during audition ni Pebrel.
1: Gindubli man to sa witness, di ba? Nakita mo man performance.
0: Gindubli ni Laila yung performance sa final. So meaning upgrading sila kay Kipebrel. No regrets man kay ginpakita man nila ilaga best kay Kipebrel.
1: Yes, of course no. Kati ginpakita nila actually ang audition nila kag ang actual gid nga sa contest proper na mas mahambal mo nga mas gin tagaan pag nila sa mas mataas pag nga porsyento.
0: Para sa akon gani nga pananaon from audition
1: abilidad
0: gin times 2 nila yay performance sa final performance sa kay Pebrel. So congratulations sa team nga nagrepresent sa Northern Negros. Proud gid kami gihapon sa inyo maski
1: para sa aton tagipusuhon sila yang kampyon.
0: Sila ya ang kampyon. Labi na gid no gusto nato ako personally gusto kang mag-congratulate man sa team sang Dr. Vicente Gustelo.
1: Oo, kampyon ng mga kabataan mag-deliver kag ang Bato National High School ha. The fact nga sila first timer sa amuna nga klase o level sang kompetisyon. Ginpakita man nila ila abilidad gaw kung lang taon mo performance nila sa aton nga video bala bakod man di man magpabilin ang Bato National High School kampyon.
0: Ate good morning lang gali kag listening man kay Pebrel sa aton niya nga presidente sa KSS si Mr. Wapo. So, lawag lang ko da boss sir. Ano siyang kon.
1: Wapo.
0: At the same time good morning kag

0: sa tanan ng mga KSS sa siyudad si Escalante.
1: Oy.
0: Oh, tanan na lang nato, tanan.
1: Tanan.
0: Oh, di na nadawag
1: ni sa isa. Maayong buntag ninyo niya.
0: No? Yung hurot.
1: Oh.
0: Sige. Sa ang ini nga balita dala sa ato sa kalwan sa Detix 500, Mighty C ang alkaline base nga vitamin C, D3 Biospore Biotix kag Extend food supplement. Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balita ang K5 sa umaga, kus K5 Jum Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Norte nga Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Madamo gigi salamat kag K5 Jum Sunido sa imo sining report. At ipadayo na, no, ang anti-drug operation sa aton kapulisan dira iya sa may syudad sang Escalante kag bisan pa dira iya sa syudad sang Sagay. Di kagay na to balita ta sa Cady City to libot sing ganon every week every day or every month wala gidya nagapabaya ang aton sini kapulisan para naman malimpyuhan ang aton komunidad, no, ang aton tagsa ka mga lugar sining delikado kag maka-addictos, makamamatay nga illegal drugs. E tige na mo sa mga buwas damlag nagakalaguba ng mga puturo yang wala na, no, nagakadula bango niya sa pagkalulong bala sa illegal drugs, no, sa pipila naton ka mga kauturan. Tiga mo na ang tagline bala sa una pang save the user and jail the pusher. Sige, parahin kita mga kakipipes aton siring mga balita. Sa Gapon, sa siyudad diya sa Cadiz, nagpatigayon ang City Government of Cadiz, pinagi naman sa DILG, kagliga ng mga barangay. Siring Skills Enhancement Training. But sa yuron mga kakipipes, pagpasangkad pagid, pagpabaskog, pabakod sa ilang ihibalo, mga skills, pinagi sa mga training. Sa patagya sang mediation o kung pagpatunga kag ining pag ano bala pag conciliation kanimbot sing ganon sinasihiligay nun conciliation ano bala pag pinatawaray, no, sang aton yang mga kulturan nga maghatag man kapatawaran, no, sa ila dira nga mga kaaway kon kontra hilabi na ko mga magkaingod man lang kag magsilingan kag kay sa gani magpamilya pay na nagapabinaranggay. Now ang kabahin sining skills enhancement training amo ya mga opisyal sang barangay kag mga miyembro sang lupon, no, lupon taga Pamayapa. Now ginhimo ang training sang Setyembre 9 sa tong tinalikdan nga semana dira sa may Cadiz City Arena. Ini ang ginpangunahan mismo sang halamdon aton alkalde diri sa Cadiz, no, Mayor Salvador Escalante Jr. Naghatag man sang mensahe samtang naghatag naman sang welcome remarks ang pipilaman ka mga opisyal sang barangay. Diri iya mga kakipipe, no, gintagaan sang igtarupangod, no, kagadugang pagid nga mga informasyon kag ideya ining katarungang pambarangay lo. Lakip na ang mga katungdanan sang aton siring lupon kag pangkat ng tagapagkasundo. Muning tawag sila hinabalang mediation council, mediation party nga mo nang nagapatunga kag nagatulod man sa magtimbang abahin kung sino na nagailinaway nga dapat tagaan sang kapatawaran, no, pagpasensya kag tapuso na kung ano nga mga problema, no, nga nagatuhaw man sa magtimbang abahin dira nagareklamo kag ang ginareklamo dira gina tudlo, no, kag ginhatag sila, no, ang mga dugang ihibalo ang sabahin sang mediation, conciliation kag arbitration kag iban pa nga mga proseso sa pagsulbad sang ilinaway sa nasiling na sa mga residente kag pumuluyo nga naga ano bala, no, naga inawayay, no, sa isa ka barangay o kun lugar nga kung diin nasakupan sang amuna nga mga ano nga konseho. So mga KK5T3, No, ginatudlo sila, idugang naman ang ihibalo para at least mangin malinong man, no? Para yon nga mangin matawai ang ila sinitag sa kamanga barangay.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Ang aton nga mga balita ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX 500, kag subong man Mighty C ang alkaline nga vitamin C.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Balik na kita sa atod siring palatuntunan, Balitang K5 sa umaga. Oras, alas 5.38 na.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Ayang aton gili nga DTX Coffee Mix, sarang dira mabakal, no, kaga inyo man nga matilawan sa may Brad's Coffee Shop. Sa may corner dira, Kurbada, sa dalan dira National Highway, Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1. Ara dira, Brad's Coffee Shop. No, kagabuman sa kay amigo na ton Pilay, sa iya direk nga tindahan stall sa mga barangay od sa Gay Public Plaza. Ara dira, no, sa mga driver da, tricycle, ara dira ninyo mabakal mga kauturan ang aton nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sa inyo man nga lagad, no, aton nga mga suplemento, sarang man mabakal dira sa aton nga tindahan, no, sa Tubang dira ka San State University of Northern Negros, Tubang nanda sa ilang main gate ara dira aton gamay nga tindahan da, no? Dira mabakal ninyo aton nga mga food supplement available da, Mighty C, DTX 500, D3 Bio kag aton nga DTX Coffee Mix. Available man ang ano Clinica Deo Fresh, no, ara man da mga kauturan. Yaga diri sa may Arriolas Meat Shop, available man da sa kay Ma'am Judith Carvalho sa Barangay Makiling, sa iya sining tindahan, tupad ng da kilid lang sang elementary school, sa TG Store, Utol Store, dira sa may Paraiso kagamuman sa Diana Store, kag sa may Indice Mini Grocery sa Paraiso to ha, sa Diana Store, available da aton nga mga suplemento. Sa Indice Mini Grocery, available man dira sa may entrance ka Cornell Swimming Pool, Barangay Kabahog, Cadiz City, mga ka-K5. Oy, Sir Haimitan, may nga agad agali Sir Haimitan. Nagpamati siya gali subong sa aton nga programa. May nga agad Sir Haimitan. Parahin kita sa aton nga mga balita. Balik kita sa Gapon, sa siyudad sa Cadiz, nagpatigayon. Now, sang isa ka joint meeting ang Local Health Board, Sumuman HIV/AIDS Council, ang CISDN, kag Kada Network sa Cadiz City. Tantong tilalikdan man nga adlaw. Now, ginpangunahan ni Mayor Salvador Escalante Jr. upod ang mga konsihales kag representante sa nagkalain-lain nga mga opisina sa aton dira nga LGU. Now, dirigin na talakay sa nasambit iyang pagsinapolo kon meeting ang PhilHealth Yakap kag Gamot program ka aton gobyerno. Ang pagtalana sang PhilHealth personnel amuman, no? Gintalakay man ang pagbutang bala sa mga personnel ka PhilHealth sa siyudad sang Cadiz kag ang HIV/AIDS program. Kag ang mga programa man para sa ikaing lawas kag kayuhan sa mga pamatan-on na pinagi sini ginpasangkad sang Cadiz City Government ang koordinasyon sa mga opisina kag partner agencies para iya sa pagpauswag sa mga serbisyo sa ikaing lawas sa siyudad iya sang Cadiz.

0: sa dugang panahon nga mga balita, ang Department of Social Welfare and Development, NIR, naghatag sang 1.2 million pesos nga livelihood aid sa apatanan ka mga asosasyon diri sa aton sa Sigay. Now, nag-turnover sa nasiling na ang DSWD, NIR, sining 1.2 million pesos worth nga Project Development Advancement Grant sa apat ni tanan ka mga pamana livelihood project association. Now, nagbaton sang 300,000 pesos ang tagsa ka mga asosasyon bilang ikadwa nga tranche sang ayuda para sa ila naman nga pangabuyan. Kaya ti ini nga mga asosasyon nilabi na mga grupo iya sang manguma, mga kuturan manaton sa tagsa ka mga lugar dira kung ano nga mga barangay ang nagakinahanglan pagid balasang dugang man nga financing or dugang pagid nga capitalization pundo para sa ilang mga nasugdan na nga mga proyekto para mapadayon man matagaan man sang livelihood pangabuyan ang pipila naton ka mga utod or pila ka mga miyembro sa sining nga asosasyon. Now nakalakip diri sa mga nagkabaton ang Purok Fire Tree Farmers Association sa Bulanon para iya sa ilang egg production, pag-producer sang itlog. Now sa kolonya Divina Farm Workers Association naman, para man sa ilang egg production. Amo man sa General Luna Small Farmers Association para naman sa ilang agricultural supply, kagang Bato Community PWD Association para sa ila dira nga variety store o kontindahan. Diyan mo ni sila ang ginpangbuligan kahit ini hindi lamang isa ka grupo sang mga residente dira sa lugar kundi ini grupo o kon asosasyon sa mga nagapangita man bala sang ilang pwede dira nga ma-incomean ti ining grupo nila amo yan nag-provide sila kay naghatag man sa mga ginagmay man nga no mapag kakakitaan. Like for example, ining egg production. Di, of course, no, pagbaligya itlog. Di, ini naman ang isa di, ang sa Bato Community PWD Association, titindahan. Di, muna, makahatag mabla kung sino dira sila ng mga member ang nagkakilanglan. No? At least, makaprovide sila dayon. No? Kahit mayara sila sang pundo. Kag may may ginakita. Sa ila dira ang mga negosyo. Ati kampiyon na. No? Kampiyon ang programa sa aton sininga gobyerno nga pagbulig sa mga amuni nga asosasyon diriya sa aton sa syudad sa nga Sagay. Oy, may nga gagali dira sa may natad coffee shop. No? Dira sa mga listeners naton da, sa mga nagpangapida. No? May nga gada sa inyo. Labi na ang nagpangapida karon DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa pagparayo naton sa aton sini dugang pa ng mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Parayon pa naton ng mga balita lokal. Madinalagon. Nagagin patigayon sa tong tinalikdan ng simana. Ering seremonyas no sa pagpakilala kag pauna naman no nga pag-installar sang pipila ka mga opisyal sining bag-o gid lamang gintukod nga Sagay City Little League Baseball kag Softball Association no kay ti syempre ara niya ang sa patag sang football kon soccer ti establisyado na ti na iya dako ba ng suporta kag bulig nga ginahatag no sang aton niya nga gobyerno lokal ti amo man sa patag sang softball. Di, kita nyo man to since ano pa to nga tuig no do 3 or 4 years ago nagaintra na nga danya ang aton nga mga soft bells ang mga kabataan ta bala nga mga under 18 kag under 14 to nga nagkampyon gani isang damlag lang sa Texas. Di, dira no mga ka K5 no mas mapabakod pa ginalauman nga mas mapasangkad pa ang ila sining pag-intra no sa mga nagkalain-lain pagid nga kompetisyon kag mas mapalapad mas mapasadya pa ang amo ni nga sahi nga sport to ang baseball kag softball diri sa aton sa syudad sang Sagay pinagi sa pagtukod sang asosasyon. Now, ini mga kauturan gin pangunahan na ni isang guniang panglungsod member Benson P. Fernandez bilang amo ning ilang pinuno gid leader na presidente kag araman kanday Angel Verdiflor bilang vice president. Kag Sir Bit Hobin Puente Espina bilang business manager. Lakip sa mga board of directors kanday Congressman Alfredo Marañon Jr. Congressman 3D, araman si provincial board member Arthur Christopher D. Marañon. Araman din si Mayor Leo Rafael Bebo Cueva kag Vice Mayor Narwin Habilosa. May araman sa mga DepEd representative na legal consultants kag tatlo ka mga coaches nga nangin katuwang man sa pagpabakod, pagpabaskog kag papasangkad sang asosasyon. Di ka ba ipa? No? Mas madugangan pagin ang pagtutok, mas makita pagin ang dugang ang mga potensyal sang aton nga mga kabataan kati sa nasiling na ining mga nagkampiyon sa Texas karamo man nga daan silang magagraduar na sa high school. No, magsaka naman ang grado. No, ang ibang dira hindi na makapadayon kati mangin masako naman ang ilang pag-eskwela. Kati all in all, despite sa ila sining mga abilidad sa patagsang hinampang kaangay sini softball kag baseball. Ang priority gyapon sining mga kabataan ng ila of course nga pagtuon, no? Nga makatapos gid kag kung ano nga mga karera ang ila siniyang ginahandom pinakadlaw ti ang sports ara na da. No, kag damo pa sang pwede magpadayon sina. Ti amo nang pinakapuntirya, no, sang asosasyon, no, nga mabuligan pa ang masunod pagid nga henerasyon, masunod nga mga kabataan nga gusto mag-intra. No, kag makilala man bala mangin kampiyon man na ila ma-experiensyahan kung paano dito maka-abroad bala kadto sa Amerika, intra dito atubang ang iban pa nga mga team. No, kag magdaog di at least ma-experiensyahan Manila. No, kag dira mapadayon pagidang maayo kag mabakod nga training, mga practices para sa continuation sa pag-uyat iya sang kampiyonato. Oh, sang aton diri nga team Sangay, team Negrense, kag of course sang bilog nga Pilipinas.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
0: Oras alas 5:49 na. Parayin kita sa aton sini nga pagpangalagad. Hindi na kinanglan nga magbiyahe pa sang malayo ang mga pumuluyo kag residente sang segundo distrito para lamang makakuha sang pipila ka mga serbisyo sang aton nga gobyerno. Ini ang bangod naman sa Kasama Mobile Service Program nga nagdala naman sang serbisyo mismo sa mga barangay sang Cadiz, Sagay kag Manapla. Sugod sang Hunyo pa lamang na nagalibot na mga programa nga ginapatuman na pinagi sa inisyatibo pagpiningwa naman ni Second District Representative Alfredo 3D Marañon III. Lakip na ang paghahatag serbisyo sang SSS, Pag-ibig, NBI, PhilHealth, kag PSA. Sini nga bulan, ginatutukan ang mga komunidad sa Manapla kag Sagay. Ilabi na mga mangingisda nga hindi iya basta-basta makabiya sa ila sining pangabuyan. Di man na siling naton na mga kinanglanon bala nila ng mga papeles, requisitos, no, gustohon man na nila pero ti hindi man sila makabiya gid bilog ngadlaw kay ti na balang pangabuyan nga isang kahig isang tuka man kinanglan mo man niya nga magpangabunlay amo ning adlaw para man may kauno ng imong nga pamilya. Kay kung hindi ka man magtinguha ati wala man sang konsumo ang imo bilog nga pamilya. Di amo na, no? Ti hindi sila makalin, di nila mabiyaan man nila tagsa ka mga trabaho o kon obligasyon. Labi na ini mga nagapanagat, kag pila pa naton ka mga kauturan nga pigado. Ti kung idulong dira mismo sang aton nga gobyerno lokal, no, sang aton gobyerno nasyonal ang ilang serbisyo ti mas manami kay ti hindi na sila magpalayo pag magastuhan.
1: Balita.
0: Di na sila magpliti pag kag magbalon para lamang iproseso ang ilang mga kinanglanon ng mga papeles. E di kung kaisa, inibalang iba na ton ng mga ayuda sa gobyerno, like for example, 4 piece, kag iban pa dira, nagkinanglan nina sa mga government papers, official mga nugid bala papeles nga kinanglan iproseso, like for example ang inyo dira nga certificate of no marriage, sinumar nyo, marriage certificate, live birth, kinanglan PSA gid, no, ginapangita gid ang original nga mga copies ang PSA, na amo nang pipila sa mga requisitos man. Di paano mo na karoon maabiling nga mga programa kagayuda sa gobyerno kung hindi mo man na ma-provide. Di kinanglan pa nila magbiyahe o kung maglakat. Di kung ari naman lang diri ihatag, mas marami gid mga ka-K5. Di ba? Labi na, ining sabahin sang SSS. Pagproseso sa mga benepisyo nila. No, sa pipila na ton ka mga retirado na da, nag-retire. Or ining wala na nag-ubrabla, kati may edad na, kati nagasalig naman lang sa ilang nga batunon nga mga benepisyo sang SSS, ti kung madulong naton mismo dira ang pag-asikaso sa ilang mga papers, at least ma-avail dayon nila insigida ang mga kinanglano nila sa subong sini no nga mga ahensya kag departamento sang aton nga gobyerno. Kaya ramada pag-ibig kag amo ba ng NBI kung nagapangita trabaho bala no mga utod naton ti required man ni kag isa ni sa mga kinanglanon requisitos ang National Bureau of Investigation. Ma-certified ka da nga wala kasang may ginapangatubang kaso o imong pangalan cleared, wala kasang kung ano dira nga mga problema nga nagkaangot sa imo sining nga pangalan. Ti aramada PhilHealth kag sana siling na ang aton nga Philippine Statistics agency. Alright, sige, parayin kita sa aton nga mga balita. Ang aton galing nga programa ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, kag Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mga Breton nyo, day, musta ang bulang ka pre?
5: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta po lang agabi pre?
5: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Balik na kita sa aton siringa pagpangalaga dala 5:55 na. Magasunod na ang aton siringa DTX 500 Morning Newscast. Ako po ng aton siringa station manager kag si Cyro Van Albay. Thank you sa aton karon nga mga listener, no, pasensya gid sa liwat wala kita sang live streaming, no, kay nagkatrubo lang aton sining internet. Muna nga wala kita sang live, no, sa aton dira nga mga taga-subaybay karon, sa aton nga mga listeners through radio, madamo gid nga salamat. Tub-tub naman buwas kadlaw Martes sa amuman nga oras. Kitanay kita. Sangalan sa aton sining mga kaupdanan diri sa studio. Kaya K5 Jomari Sunido, kaya K5 Ariel Lapas, kaya K5 JR Ginantagaan, Chester Jan Bomba Marilu Boronque, kaya K5 Rayland Nieves, Ray Matthew Tinasas, kagamuman sa kaya K5 Denmark Mahinay, kaya Joel Abilay. Sa aton man sining kaupod man, kaya K5 Siena Suelo, kaya aton nga HR Barbie Perolino, sa ngalan sa aton nga technical partner on board, si kaya K5 ang Philapoy Serasyan. Aton nga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Alan sa aton nga big boss, Dr. Ramil Itanguy. Hindi ang inyo alagad, kaya K5 Ruel Carbosa Pereda, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.

0: Mga K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: K5 News FM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adal sa Lunes, Setyembre 14, 2026.
0: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 1.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa ating mga pangulong, dinalan.
4: Makita Regional.
5: Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026.
0: Duha pa tayo sa reglutad ni Accident sa Samtik Antike.
5: Kapitan sa nasunog ng MV June Aster, posible nga buhi pa suno sa PCG.
0: Tatlo pa tayo 15 pilason antes ang BARM election sa Cotabato.
4: Balita International.
0: Barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia.
4: Balita Sports.
5: Gilas Pilipinas daog bato Kazakhstan sa Asian Games.
4: Balita
0: Eliza de Castro nagabusong.
4: Balita Negosyo.
5: Kag presyo sang gasolina, posible nga magsaka tubtob 6 pesos kada litro. Sa detalye sa mga balita. Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026. Nakuha sa Negros Occidental National Science High School ang kampiyonato sa labing unang K5 NIR DDX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 nga ginpatigayon sa SM City Bacolod Domingo nga adlaw Setyembre 13. Nagpauli ang grupo sang 20,000 pesos nga cash trophy kag medals. Magluwas sa major award, nakuha man sa grupo ang Best in Script Writing kag Best Male Newscaster. Second placer naman ang Mansilingan Agro Industrial High School kag magapauli sang 15,000 pesos nga cash. Samtang third placer ang Sumag National High School kag nagpauli naman sang 10,000 pesos nga cash. Nakuha sang MAIS ang Best in Technical Support kag Best Reporter. Samtang nakuha naman sang Negros Occidental High School o kon NOHS ang Best Female Newscaster kag Best in Clinical Infomercial naman na nakuha sang Negros Oriental High School. Ang non-SHS incoming first year students ang may oportunidad man nga magkakuha sang 50% discount kon maga-enroll sa STI West Negros University sa kurso ng communication, samtang ang top 3 winning teams ang may isa ka bulan ng kontrata sa K5 News FM Bacolod agad makaservisyo sa publiko pinaagi sa ilang tingog. Naging madinalago ng kompetisyon sa pagpaguna nanday ka K5 Eljan Castaño, Vice President for Operations kag Doc Ramel Uy, President kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated kag Royal Foundation.
0: Lalaki na dakpan sa aktong nagapanglagari sang railings. Nadakpan sa aktong isa kalalaki nga nagapanglagari sang railings sa sidewalk sa tubang sa Negros Occidental High School o kon NOHS. Kagsunod sa Bacolod City Communications Office, nadakpan ni isang nagaduty nga public o kon Public Order and Safety Office o kon Poso Officer. Taklalaunang 40 sa kagahong Domingo, Setyembre 13. Gindalang suspect sa Bacolod Police Station 1 kagpasakaan ni isang kaso sa City Legal Office or CLO.
5: Sa dugang pa nga balita, lalaki nga naglumpat sa San Juanico Bridge padayon nga ginapangita. May balita si K5 Roger Tilana.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa rescue operation ng mga otoridad para sa isang lalaking naibalitang nahulog o tumalon mula sa San Juanico Bridge sa Barangay 97, Kabalawan. Bandang alas 5:41 ng madaling araw, kahapon Setyembre 13, nang makita umano ng mga tauhan ng PNP Regional Mobile Force Battalion ang lalaki habang nagsasagawa sila ng foot patrol sa tulay. Tinatayang nasa mid-20s ang lalaki at nakasuot ng itim na sweatshirt at itim na shorts. Agad naman na rumisponde ang Police Station 3 at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bureau of Fire Protection, kasama na rin ang PNP Regional Mobile Force Battalion at Tacloban City Rescue Unit para sa search and rescue operation. Kasama rin sa paghahanap ang mga opisyal at barangay tanod ng nasabing barangay. Patuloy na sinusuyod ng mga rescuers ang mga kalapit na baybayin habang hindi pa rin tukoy ang pagkakilanlan ng lalaki at ang eksaktong mga pangyayari sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas K5 News FM.
4: DTX 500.
0: Kuwapatay sa regruta ng aksidente sa Amtikantike. May balita si K5 Aileen Magbanua.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Dead on arrival sa ospital ang babahi nga angkas, samtang ginbawian na rin man kang kabuhi ang driver katong Sabado matapos nga nakabunggo ang ginasakyan da nga top down sa kasugalaw nga delivery truck. Ginabanta alas 12:10 sa tag-irigma adlaw kang Biyernes, Setyembre 11 sa barangay Igmukagay, Amtikantike.
8: Ang babahi, ang saka 43 anyos, kag ang lalaki ang nagaedad 63 anyos, lunsay residente kang barangay Lindero, Tobias, Fournier, samtang ang driver kang truck ang sangka 41 anyos. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station na naging pahayag na nagabiyahi halin sa San Jose pauli sa barangay Lindero ang top down kang nag-overshoot sa kasugalaw nga delivery truck nga naghali naman sa Iloilo kagpadulong sa San Jose. Bangad sa impact, nakaangkon kang malala nga samad sa ulo ang babahi nga nangintunaan kang anang kamatayan. Sa inisyal nga investigasyon, rejan sa insakto nga linya ang delivery truck kag mahinay ang pagpadalagan kang driver bangad nga korbadahan ang karsada nga gintabuan kang aksidente. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan kag ginahilat pa ang mga indesisyon kang magtimbang nga grupo.
7: Balita regional. Halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nursing assistant arrestado sa bybus operation sa Manhuyod, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
4: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arrestado ang isang 31 anyos na job order nurse assistant sa isang bybus operation sa sitio Bakong, Barangay Balaas, Manhuyod, Negros Oriental. Alas 8:20 ng gabi noong Sabado, September 12, 2026. Ang naaresto ay kinilala sa alias na Kim Binata, at residente ng barangay Tinaugan na lungsod ng Bindoy. Ayon sa Manhuyod Municipal Police Station, ang operasyon ay isinagawa ng matauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major JPF Dagami, hepe ng Manhuyod MPS, as may pagtulungan ng PDEA. Nakuha mula sospek na pinaghinala ang shabu na may bigat na 2 gramo at tinatay na nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang 500 pesos na buy bust money at isang maliit na 18 na pouch na ginamit sa patitago ng mga droga. Pagkatapos ipinalam sa sospek ang kanyang karapatan sa konstitusyon, dinala siya sa Manhuyod MPS para sa wastong dis sa posisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning News.
0: 11 ka mga balay na sunog sa Rojas Capiz. May balita si K5 Rod Nidalanon.
4: DTX 500 Morning News.
10: Napuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puluyan kag resto bar pasado alas 6 ang aga Domingo, September 13 sa Barangay 8, Rojas City. Sa inisyal nga impormasyon, ginkilala ang mga tag-iya sang mga puluyan nga Sanday Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Jonel Alparaki, Jandy Gestro, Isidro Bialen, kag ang duha ka resto bar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas inisang 44 ka mga individual sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaluan nga ginapahayag nagikan ang kalayo sa isa ka resto bar nga ginapanag-iyahan ni Emma Aguilar, 66 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Padayon pa sa subong ang investigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatiner sa multipurpose center sang barangay ang mga biktima. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
5: Bangod sa wala na palong nga kandila sa altar, balay nasunog sa aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
11: Parcel report ng isa kabalay matapos ginlamon sang kalayo sa barangay Tambak, New Washington, aklan. Suno kay FO3 Enrico na may sang BFP New Washington. Gilayon sila nga nagresponde matapos makabaton sang tawag gikan sa isa kakonsyal sang barangay. Madasig nga nagpatigayon sang firefighting operations sang mga bumbero. Ako rin di lubos nga masunog ang balay. Naglawig sang kapitulong kapin sa 30 minutos antes ini nga nai-deklara nga fire out. Human sa mixed materials ang balay kag maswerte nga wala sang mabaskog nga hangin sang nga matabo ang sunog. Rason nga wala sang may nadamay nga mga kalapit balay. Dugang pa sa mga awtoridad nga wala sang tawo sa sulod balay sang matabo ang sunog. Nagagawa sa ilang inisang investigasyon nga posible sa naiwanan nga kandila sa altar ang ginumpisahan sang kalayo. Samtang nagalabot naman sa masobra 36,000 ang inisyal nga danyo sang sunog base man sa BFP Operational Procedures Manual. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
12: GTX 500 Morning.
13: Sa kadapusan nga balitang regional, Ahoy Iloilo overall champion sa Congressional District Sports Association meet. May balita si ka K5 Red GD Mayo.
12: GTX 500 Morning Newscast.
14: Nangin overall champion ang Banwa sang Ahoy sa 5th Congressional District Sports Association o CDSA Met 2026 nga ginhiwat sa Banwa sang Lemery Iloilo halin Setyembre 8 ug Setyembre 12 sini nga tuig. Nanguna ang Ahoy matapos makakuha sang pinakadamo nga bulawan nga medalya sa nagkrenlaing nga mga kompetisyon. Sa para games category nagpanguna ang Banwa sang Lemery samtang first runner-up naman ang Banwa sang Ahoy kag second runner-up naman ang Banwa sang San Rafael. Sa elementary category, nagpanguna ang Banwa sang Istansya, ginsundan sang Barotac Veho bilang first runner-up kag Sara Iloilo bilang second runner-up. Sa secondary category naman, nagkampiyon ang Banwa sang Ahoy samtang first runner-up naman ang Banwa sang Istansya kag second runner-up naman ang Banwa sang Sara. Para naman sa mga special awards, nagdaog ang Banwa sang Istansya bilang best in uniform. Nakuha naman sang Sara Iloilo ang best in discipline kag most number delegates samtang ang Banwa sang Ahoy ang nag-angkon sang largest delegation. Nahibaluan nga ini ang unang ation nga nag-host ang Banwa sang Lemery sa among sporting event. Nagpasalamat naman si Mayor Oscar C. Villegas sa madinalagon nga pagdumala sang lima kaadlaw nga sports competition nga gintambungan sa mga delegado alin sa nagkalain-laing nga Banwa sa Quinto Distrito. Balita nagikan sa Banwa sang Lemery ini naman si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
12: GTX 500 Morning Newscast.
15: Balitang National.
16: Balitang National.
17: Kapitan sang nasunog ni MV June Aster, posible nga buhi pa suno sa PCG. Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang kapitan sang nasunog nga barko sa Palawan nga MV June Aster. Nagapati ang mga otoridad nga buhi pa ang kapitan bangod wala ini malakip sa 43 ka mga survivor. Nasunog ang nasambit nga passenger vessel sang tinalikdan nga Miyerkules, Setyembre 9, samta nagalayag sa kadagatan sang Barangay Turda, Coron, Palawan, gikan sa Pantalan sa Baseco, Manila. Sa record sang Philippine Coast Guard o kon PCG sininga Domingo Setyembre 13 nagsaka na sa 76 o kon 76 ang kadamoon sa mga nagkalamatay sa trahedya. Antes ang insidente nabatian ang lupok sa cargo deck sang barko nga posible gintunaan sang kalayo. Padayon pa ang gina ginaokon padayon pa nga ginaimbestigaran ang nagluntad nga insidente.
13: Tatlo patay, 15 palason antes ang bar election sa Cotabato. Patay ang tatlo ka mga individual samtang 15 naman ang pilason sa naglutad nga pagmalutang antes naman ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Barb sa siyudad sa Cotabato. Naglunta ng pagmalutang sa tunga sa supporters sa duha ka mga partido sa guwasing sa kaskwilahan sa Dato Usman Pamampen sa Barangay Bagua 2. Sunod naman kay Colonel J.B. Bungkayawa, hepe naman sa Cotabato Police, nagugat ang insidente na tuhoy naman sa puesto sa pagboto. Nagresulta ang insidente sa pagtapungulay kag pagmalutang kung sarili na laki sa mga pilason si Councilor Maropa Bopasawiran sa karoon nagapadayo naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nagluntad ng insidente.
12: Balita International.
13: Barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia. Gindeklarar nga missing ang isa ka barko samtang nagalayag sa karagatan sa Indonesia sang kahapon nga adlaw Domingo. Base naman sa report, hindi na makontakt ang barko samtang yara sa Havasi sa diin ang sakay naman ang 243 ka mga pasahero. Sabado nga adlaw, nagbiyahe naman ang barko gikan sa Surabaya padulong naman sa Banharmasin. Ginpatigayo na ang search operation agud makita ang barko barko nga Virgo Transport 8 na ibaluan nga hindi maayong panahon sa panagalayag ang barko sa karagatan sa pungsod Indonesia. Base naman sa latest update, anum na ka mga individual ang nasapuan nga patay.
12: Balita Sports.
17: Gilas Pilipinas daog bato Kazakhstan sa Asian Games. Nagdaog ang Gilas Pilipinas men's basketball team bato Kazakhstan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, Sabado nga adlaw Setyembre 12. Ginlutos ang Pilipinas ang Kazakhstan sa score nga 109-78 sa subong may record nga 1 win kag 1 loss ang Pilipinas sa Group C. Setyembre 11, nalutos ang Pilipinas bato Bahrain sa score nga 89-85. Sunod nga pagkaatubangon sa Pilipinas ang China sa buong adlaw Setyembre 14.
12: Balitang Entertainment.
13: Glyza de Castro nagabusong. Ginpost naman siyang aktres nga si Glyza de Castro ang iyang baby bump matapos ini nga nagbusong. Kasado naman ang aktres sa negosyante nga si David Rainey. Nabatsyagan man ni Glyza ang sitwasyon sa mga iloy samtang nagabusong. Gi-congratulate naman si Glyza sa nunsay niya nga mga aktres nga sa nag-heart evangelista Carl Abeliana, Sanya Lopez, Gabby Garcia, Julian San Jose, Ruru Madrid, kagiban pa. Sa ni Glyza ka David, ang nakilala na sa Siargao, ka nagpakasal sa Northern Ireland sa itong October 2021. Sang Giocon sa January 2023, liwat naman niya nagpakasal ang duha sa Botolan, Zambales. Luyag naman sa mag-asawa, sang duha ka mga baby.
12: Balitang negosyo.
17: Presyo sang gasolina, posibleng magsaka tubtub 6 pesos kada litro. Madugagan na naman ang presyo sang krudo kag gasolina sa Martes nga adlaw o kon Buwas nga adlaw, Setyembre 15. Sunod sa mga source sa industriya sang langis, mahimo nga maglabot sa tubtub 4 pesos kag 50 centimos kada litro ang madugang sa presyo sang krudo, samtang 6 pesos kada litro naman ang sa presyo sang gasolina. Base ini sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Mga ka-K5, bumigado ang dalago ng mga balita na batihan sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya za Albay.
13: Kagako naman si ka-K5 Kuli naman za Nares Cubia.
17: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

Nagka-K5! May maayong nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika

0: Kapag papalakas ng immune system para iwas sakit, you might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, siot at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
1: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5

0: Sagay!
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagtaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Bisa nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
2: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
3: Diretso na ton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Naiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
6: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, kay mga palangga, ng mga tagpalamati. No? Kamusta ka mo tanan? Welcome sa inyo naman ng palatuntunan. Ang palatuntunan sa tanan kag palatuntunan kung pa.
3: Foro de los Pueblos.
6: Kamusta ka K5, kang aton mga palangga, ng mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumahan. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Dakbanwa sang Bacolod, kag Bilog ng Negros Island Region. Good morning, NIR. Good morning, Philippines, and good morning, world.
3: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Pizza 14,
6: subo. Pizza 14.
7: Sang September. Ito matuma.
6: Duha na lang ka. Labayaan na naman ka. Kalawang tulog na lang. Layaan na naman ka.
7: Mahibi no? Naman ko siya.
6: K5 Reds, no? Adjason, maguro kami anay ni K5 Eric, no?
7: Kay... Kailangan siya nga kulor, oh.
6: Do, ano kami nga duha? Hindi, do, kwanta sa mga duha? Do, father and son, kay do bata. Mula ko din nga gamay-gamay. Skillin. Kaya dapat siya niya.
7: Congrats, puro, ha? Congrats ka,
6: dapat po, puro father kita mo. Father in son. Ay, hindi. Pari, nag-move kagli. Okay naman. 2% ka na ako.
7: Congratulations ka po, ha?
6: Oo, sa ito, no?
7: Good job, good
6: we
7: job.
6: Would like to congratulate the entire Negros the Island uh-huh. Region K5 News FM family. No? Ang mga station managers na ton, kag ang aton CEO would like to congratulate our boss, Dr. Ramil Uri.
7: Very good.
6: For a very successful, no? nga paghiwat sa pinakauna nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. So, grabe na mo tao, K5 Eric. Kag makita mong kabataan sa intablado, wala gadya kaba-kaba. Puro excited mag-deliver sa ilang mga linya. Na.
7: Eh, looking from the outside, kiti kagapon, frankly, wala ko kaabot sa program ta. Layo-layo pabiyahe ta. But looking from the outside, nakita ko sang live, gasugod na live. Ang pagtipon sa tao, grabe. Number one, ang interest ng publiko sa Real Jan, grabe. Ang interest nila. Number two, ang may mga nag-post kahapon lang nang hindi kita yan mga private mga nag-post-post sa mall niya kanami may inamian ko to I was trying to catch ang post niya nadula sa akon kay gitlagan slakyan ang iya gambal kanami isang K5 no kay do may amo sining ako nga mga event no so meaning gid appreciate nila ang proyekto sang K5 News FM nga ginpatigayon ta with the guidance of course ni Dr. Ramil Oy kag sa imo man nga leadership namian ang publiko.
6: So, pasalamat sa ilang overwhelming support, no?
7: Kag-attentive siyang tao,
6: ha? Grabe, no?
7: Kapamati, ha?
6: Kapamati. Kag-pamati. Hindi ka bimamati kay sang nagabuka ng baba sa mga estudyante para mag-deliver sa ilang mga linya. Very amazing. Ma-amaze ka. Kag ilang excitement
7: pwede lang. Pwede na nag-uro pasiritan.
6: Grabe.
7: May pasirit kasi na. Karun.
6: Dugay-dugay, ha? Banata na ito na karun.
7: Excited
6: ako. Ipakita itang mga maging pa-ready na kung ito kay kita maging ang champion sa 404 karun, no? So, Keep my friends, pwede ito rin ma-adjust. Dulong-dulong ko ito. Chief Renz.
7: Renz.
6: Good morning.
7: Dulong siya, klaing kuro niya.
6: Ma-adjust mo rin. Ari-ari kuro di sa cam na ito na Chief Renz. Oh. Dumidyo madulong, no? By the way, Lunes man sa mga ka-K5, no? Doon ang dugangan ati ko ito, Chief.
7: Amo rin ka muna ilawang si Ita.
6: Okay na. Madugang-dugangan.
7: Sharpness niya pa, kuro.
6: Ang
7: sharpness.
6: Kasalagun, no? Ang sharpness siya, doon nag-blur siya.
7: Doon nag-habol.
6: Doon nag-habol. Balik-balik ka may juta. Okay na. Balik-balik, B?
7: Isa pa na.
6: Inang doon ka natural ang blaw. Okay naman niya. Okay pasalang na, siya na-dobyon okay lang. Okay na. No?
7: Sige, larga mo lang.
6: Pwede na lang mapasi. Okay na. Keep my break. Okay, very good, very good. Kaya gina-adjust mong sa mga chip taking, ha? Si K5 Eric sa pagkagwapo. No, si Tom Cruise.
7: Ganyan kay Cruise niya, si R.U.Z.
6: Ha? Ang galing. Uy, sa pamilya Miranda, kagwapo, no? Mag-asawa. Thank you so much, good mga sirs, no? Ilang ang mga bagay, gina-appreciate na mo ni K5 Eric na nabalaan na mo ang kapamatikam. Ang head sang division school sang Victoria's Blau, daw sila nang in charge sa DepEd. Always, kung sila ga-monitor sa aton, nalipat ko siya pangalan.
7: Salamat, no? Gid. Salamat,
6: Gid. Thank you very much sa inyong support. Kamalokan mo kung nag-program kabis kanginan. Ngi mo siling inspirasyon, imo mo lang listeners mo.
7: Oh, good.
6: Sila ang rason nga ang you keep on going.
7: Yes.
6: Parang at least preparado ka, no?
7: Hindi ka magkuhan, hindi ka magluya-luya.
6: Hindi ka magluya-luya. Kaya kamaloka nga, aras lang kapamatili.
7: Kag nag-prepare, kagid siyang programo, unod siyang programo, pero may lang na kailan nami, unod.
6: Kay kung hindi ka magpreparar, tibalaan man ang nagyapon.
7: Mabalaan siyang listeners. Maalam
6: yung listeners. Nila, maalam ng mga listeners.
7: Nga, wag ka preparar ni. Wag ka ni. Plagpatan niyo lang kayo.
6: No, mamo. Ayo.
7: Pinapadagaan niyo lang kami siyang kuwan-kuwan niyo. Wag ka preparar programa niyo.
6: No, mamo.
7: Amo nakakruel ang listeners. Ay, grabe.
6: Kung sa bagay, amo na ni sumungin ang tawag ka. social media ko na subong grabe.
7: Kundi gabirada tani ka doon, ha?
6: Multimedia platform.
7: Gabirada mo na siya siyang ilan. Oh, gina-google mo na yun. Di ba ba siya? Palagpat lang yung ginagunutan. Di na yun. Amo na, that's the reason why we are always prepared.
6: Interactive, yes. Abi, subong ang mga tali. Ano
7: mga muna yung klaseng program. Pulang kami kami na para mag-prepare.
6: Walang mata ko sa mga kung no. By the way, pasalamat na sa mga professor na ton. Kay Professor Dave Kimpo, atong Chief Judge kahapon, kay S.M. Ami Orleans Berondo, S.M. Arjan Del Curo, S.M. Ari pa sila, no? Gloria Villas.
7: Ari pa sila,
6: no? Ipatulog kay Kagabi.
7: Kay dito sila sa Kwan, sa Acacia?
6: Salamat sa Acacia Hotel. No? Pero Kagabi, lain naman ng hotel ang tatlo. Si Professor lang ato to. No? So salamat, Lokfu. Grabe ang pag-akomodar ni Lokfu Restaurant. Bistro 10, Acacia Hotel. Kag kahapon, ang tanang yung mga managers, dito nagkaon sa Kabalin. Kampiyon gyud galing Kabalin, nagbukas liwat ang Kabalin. Kanamit sa mga pangkaon nga gina barato pa.
7: Hindi ko.
6: Kabalin.
7: Hindi ko.
6: Para na sa SM City.
7: Hindi ko.
6: And
7: hindi ko
6: also, pasalamat kita sa SM City marketing team, no? Kay Sir Dave Dadivas, sir. Salamat gid. And silingati, pwede pati inyong elimination din niyo aton sa SM City.
7: Yeah, very good. So,
6: happy man sila.
7: Damit.
6: And you know, salamat gid sa partnership po ng SM City.
7: Balo kaga pamir sa kung hindi ko sa pagambal mo kabalen. Kita kung imo nga live mo. Gapasulod ka ginitulo ko.
6: Si SM Arjan to.
7: Si Arjan gini, Arjan
6: si SM Arjan.
7: Ang gatira.
6: Kito proud gid siya sang
7: balo kaga ginitulo ko. Kaya namin isang live nyo kumakaon ka mo, ako ay pagpanyaga.
6: Ay, galing ka? Galingin mo?
7: Gainit ang ulo ko. Gumuka namin sa kaon, makulmay, gumuli ko.
6: Hindi sa mga hunghungan yan ang kagkantuman.
7: Ato ko sa piyak.
6: Kaputok-putokan ka naman.
7: Kupad ako sa tayho.
6: Iway kita mahimo kayo ang pangabuhi. Dapat magkapadayon eh. No? By the way, sa ato ng mga utod, girupod, kirong adlaw, basing iban sa inyo, bla, no, di mga kamungabahin sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings din sa aton sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ato naman nga K5 News FM Negros Island. Amo na mga page nga live kita. Amo man sa YouTube channel at the same time sa ere, kita sa 89.7, ara kita sa 89.7 dira sa ako na 102.9 sa Kabangkalan. And dira sa Sagay, of course, 89.7. Naman nga ito sa the official frequency. And Dreaman sa Bacolod, 101.5. Namang ginihimo ninyo sa abroad kami ni Kipay Berica. Gatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning ka, good night.
0: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los
6: Five. Oy, sa mga utod, tanga na gabari ko ito pa, Kipay Berica. Mike Lasse, subong adlaw. May opisina. Yaman nga katurog patra dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dyan. Kabigya pa rin yung power do every morning. Ako si K5 Elgin Castanio.
7: K5 Eric Tenerefe. Good morning everyone.
6: Kami ay inyong riding in tandem. Siya naka-blue, ako naka... siya naka-blue, ako yan naka-beige.
7: Na. No. Pero ang sulod ko naman...
6: Brown?
7: Pareho naman ano sa mo. Umuha mo mangyapo na.
6: Mahilig to sa mong batsa. Kung brand to sa mong liter, it's naman ang brand to sa mong long.
7: Amugid eh.
6: Why na isang pinakahaposok-sukon nga daw kabhinit? Permiya mo na mo? Liter 8 ka brand mo?
7: Liter 8. No? Pagsuksok mo, kagamog na ang lawas.
6: Ako na sa mong ang lab kong bagong mo. Mm.
7: Si
6: alin sa pantalon, pagkanto sa largo, si H na sumunod.
7: Pati jacket, yeah.
6: Oh, lahat na lahat, H na ta. Hinga, dukas, dukas slick.
7: Slick.
6: Kag kung tulukon doon ka knit, laki yung fabric
7: mo. Mugin na siya.
6: So, like, sa aton yung mga kauto nang go, kaysa amalan, paglaba mo, lawas-was mo na lang.
7: Why na ganyan?
6: You don't need plancha-plancha.
7: Panganawagos na journalist attire.
6: Bagay, imagine mo, paglaba mo,
7: why na
6: was-was mo, paghangin, pagsuksok mo, pinalantay ang itsura mo.
7: Journalist attire.
6: Hindi talaga pagsugin sila, ya.
7: Yeah. Ipos na nasikrito na lang.
6: Hindi nga lang mga kagipay, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa isa ka matahom, malinong, kag masanag nga Lunes sang aga. And Lord, we're especially thankful sa imo for the successful first K5 News FM Amen. Broadcasting competition. Salamat Lord sa tanan nga nagbulig, nagparticipate, kag nagsuporta. May this achievement, inspired by our CEO, teach us to do better and continue to serve our community with honesty and dedication. Lord, also bless our fellow employees ng K5 as they go into a one-week vacation sa Cebu dala sang kaalwan sang amon CEO Doc Ramil Oy. Subong nag-travel sila and keep them safe, dear Lord, sa ilang panglugayawan. Guide us in everything that we do today, Lord, and protect our families, our listeners, our workers, and everyone traveling on the road. Keep us safe from accidents, danger, and calamities. Hatagi kami sang wisdom, strength, and peace of mind, and may your guidance be always with us. Amen.
6: Amen and amen.
8: Na-hurt na kami bala, sir, kay syempre, nang
6: Banga ka K5, here we go. Why the K5 bantihan tani karon no, grabe ning balita no. Pasilitan sila na rin, matinggol tanay para at least exercise.
7: Mga kontraktor
6: matira.
7: Ah. Hanot!
6: Hanot, keep a brands!

0: Kami pala sir ako ay syempre nang ginambala niya kami nga dapat pang apat yung seat tapos tatlo lang kami bali do gin-occupy naman ko ng seat bala
1: ambulance. Grabe, binastos na gid no? Pasahero mo bastuson mo sa sunod sang
2: salakyan.
1: Ini kami estudyante nagkanto diri sa K5 News FM because na kasakit si ilan na batyagan. Okay. Imagine mo, body shaming kag K5 Eric. Ay,
3: hindi na nami. Hindi na nami.
1: Na ako ikaw, nanotice ko, damo bastos ka kung doktor sa modernized jeep.
2: Napiran ko, kaga panigirilyo.
1: Kag nanotice ko sa ina, dumatsagan nila, wala sila respeto sa pasayro nila, ang pasayro nila, gatang pangabuyan sa ina.
2: Correct.
1: Kung nakuya sa LTO, suspendiron ng mga tuntunin ng mga dispatcher ni Gapas, Gapadayaw.
2: Pwera lang sa maayo, prudo kalabanan kinakita,
1: usunong
2: ka mga bastyan agad.
1: Halin sa liligad ng mga binulan, damo, tariklamo na baton, ang mga tinaga, bla binastos, bla kagipabirik, isang pasero may pamangkot, may reklamo.
2: May singita nila.
1: Lagambal nga to, hindi na pagpasakay, kay gutok di. Imbis nga sundo nila kay insakto man na reklamo ka pasero, mga aking pamalupan na panahog ka lang.
2: Amo na.
1: Ang panawag ta na binirtuldo kag binastos.
2: Si dapat, why na dapat na sa kwan, why na siya dapat ga obra na? Because, let us remember nga ang mga dispatcher ni kag ang mga konduktor, they're part of the hospitality business. Tourism ini mo.
1: Tiwatip karon may mga bisita nga ibandang nagasakay.
2: Di ko ni klawan.
1: For example, labi bitaga Manila na sakay sa modernized jeep. Tabastos gid ato
2: di mga konduktor. Mga bastos. Kaya rin man estudyante ba iya malo mo yang dapat pang apat na tatlo lang kamo dugangan yung bayad.
1: Inablang na sobrahan. That's why nga kung kaisa do ginagaba-gabaan ang operasyon, binastos mo ng termino. Bra!
2: Kaya itong kagakwa reklamo to, kuwan man to, mga tamsi to?
1: Ha?
2: Tamsi.
1: Tambok na si Siksi. Actually, hindi na ya. Kabalo ka. Ang bag-uso mong pretty, amo na.
2: Ano na?
1: Fat is beautiful.
2: Ah, okay. Do you want me to agree or disagree?
1: You have to agree.
2: Agree ko.
1: Hindi ka mag-agree, di ka puli.
2: Hindi ka puli, balay ko.
1: It's not an issue yung kagipabiyari kung dako o whatever. Kaya amo niya. Hindi mo niya sala kung dako ka?
2: Yes, correct.
1: Does it mean kung dako kagliya? Pabay doon, kaya mo niya pulo, tawo na karon?
2: You know, kadumdum ka nagligad, I think latos last year, nga may amo man yung tabo.
1: Correct.
2: The same. Modernized jeep man, ginbody shame man ang isa ka extra sa extra large nga babae. Hindi na nami mga
1: kagipabiyari. Kaya ang guwabla, doon ginabastos mong pasero mo?
2: Sabi ko ni mo asawa, imo nanay, imo tiya, amohon man sing iba, namian ka?
1: Hindi na yan pwede. Hindi karon tutukan na this program ta, kaya tagad inigtalo pa ako ni K-Pab Wilson Villena.
2: May plate number na?
1: I-check ta na karon, no?
2: Patlanta na yun.
1: Piyak kabahin, may bago nga police station yung buksan sa Upper East kaya K-Pab Eric.
2: Dumayo na ho.
1: Duha ka mga police station.
2: Dumayo?
1: Pagabuksan sa Upper East mga ka K-Pab, kag inisya ang panibagong police substation. Mandala, gandong ibang daw, drain lang dalo. May mga opisina nga gutok bla daw, drain na dalon sa Upper East. Kinagdunara nga Upper East si isa kalote.
2: Okay.
1: Di patindugan niya sa police station sa
2: siyudad. Kadi na si mo na kamasay, no?
1: Duka nami, no? Ara kaya sa tunga, iya sa panawag tanang iya daw, township.
2: Oh, township ka.
1: Imagine mo, hindi ka mahimaya ka mo ng sitwasyon.
2: Tapos ako, Grudyan.
1: Tuduan ka mga bago nga building sa police station sa siyudad sa Bacolod.
2: Okay.
1: Igaton over sa mga tuwig, isa na da sa Upper East mga kakipan.
2: Nami na.
1: Sa Piyak Gabayin, ang Mascara Festival na buksan officially kakipan, Merik.
2: Wow.
1: And doon ang festival site, doon rin sa Mall Blast, SM City, na sa may Dalan.
2: Saan
1: dyan eh?
2: Ang plaza na tabo.
1: Di palinas mo mga suga ng bago to. For example, labi mabukas mga ginaplasa, kakipan, Merik. Hindi ka ka-afford nga kung hindi na gustong tao ang mga bago nga suga ang ipang-install na magkaladunot ang minilyon.
2: Hindi, amunang diferensya. Dapat ang nag-design siya na. Why siya nag-design siya nga muna? G-design na siya lain.
1: Nga hindi mo na mapektuan tani.
2: Correct.
1: Kaya ang plaza, abi, is a place para sa kadamaan.
2: Tingwa ka rin sa plaza, taya ka rin nga daw balay mo yan. Ay, hindi ka mo magkanto na kay Basi Makalapak. Ay, naroon na iyan man.
1: Bakalo, tiwag higig ka sabay. Ang tiesa, dapat nag-design
2: nag-design siyang...
1: May mga suga, abi, nga lang sa mga tanong lang, ornamental plants na sa dalom.
2: Hindi na siya dapat. Kaya dapat siya ang bilong na plaza, lapakabol na mo.
1: Aha?
2: Lapakabol.
1: Ay, ako nang linter. Dapat lapakabol ka.
2: Hindi karoon niya kung imo yung plaza, ya, hindi mo magpasudlan kung damo tao. Anong pulos na, Debe?
1: May recap si K-Pab Wilson Villena, kampiyon sa pinakauna ng DTX Radio Broadcasting Competition, NIR, K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, ang Negros Occidental National Science High School. Grabe! dosin isla ipatpat ni Wilson na karoon ng recap grupo sa may estudyante sa isa kapribadong Universidad sa Bacolod. Nagkanto sa K-Pab News FM, amo to ka K-Pab Eric Black, nagpautyag sang ila siling nga nabatsyagan matapos ginpakawian.
2: Dahil no.
1: Pasunod sa modernized jeep. Glying may training sa 20 ka mga priso. Paano bala sila mga gina-training sa syudad sa t-shirt kag tote bag printing. Doon namin hindi mo na pangabuyan. Pasunod ka priso one, bisan pa paano gingkab ka K-Pab Eric.
2: May makamani ka.
1: Doon namin ka programa. On the other hand, mga ka-K-Pab, may mga mangungumang nagpanganda na kaibang tingin na pabot na itong epekto sa El Nino phenomenon. Di balantayan na kakipaybi, Eric.
2: Kaya ang happy days, managsugod na.
1: O ba? Nga happy days?
2: Di kay October 1, official na, magasuhabri ng galing.
1: Ay, sus.
2: Di happy days po, Negros na.
1: Di ko lang mong happy days. Tino ang happy? Ang kilala ko, bro, eh. Daman niya rin kay, ang tanan niya rin nga, why siya malaga pakita? So, toon ko hindi sa happy days. Sabihin niyo, kaplag yun sa akon.
2: Ikaw ko naman prayer to kung mag-inaguration.
1: Ang balon ko hindi, hindi niyo pwede.
2: Ikaw ko naman prayer ka rin to kung mag-inaguration.
1: Kandilikado mo na. Mag-happy days, manukot ko ni siya. Kadamo mo sa mga days, gamay ka. Dapat mawian mo gini. No, maka-happy days ka na.
2: No? Sige, ang abri galing na mo, that's the life, blood of the cross mo.
1: Dapat, di happy days na. Di ko mo happy days na, lokot na amigo mo na yun, mabalik, hindi na happy day ah.
2: Gisaling ka lang.
1: Pirmi ka lang yaway ah. Tunto ka, aray mo ay. Ang happy days mo, suktuntagi ka. No, by the way, amon na yan nga daw ah. Amon ang terminology nga kabilang man kinsindi. On the other hand, mga ka-K-Pab, may mga residente na malagi pala, nanonin ni Yolanda housing, ano, balay mo lang gani niya ka, do, torel mo lang gani ni ka, baboy, do, tangkal. Pero may gimpaling yung mga residente sa Yolanda housing, nagapangayo sa bulig kay Mayor Judith Galigo, pamangkot nga gimpaling sila, hindi sila beneficiaryo.
2: Diba si Kon, may mga terms na eh, pero nga, ang itsura ba sa Yolanda housing, nagulang-gulang lang sa, na, pasinsyagin, no?
1: Nagulang-gulang sa tangkal?
2: Oo, nagulang-gulang
1: lang. Gamay-gamay kayo?
2: Nga ang tani iway taman gin patabaan gid ang aton kauturan no you know kumahatag man tani gin kayo ayo taman ba jud tayo
1: tiga pabati kada ang mga taga Biancas Cafe Biancas Coffee Shop da sa dinhi sa Silay at Talisay.
2: Okay,
1: ti sa ato nga mga utod go pud sa mga adlaw sa program, thank you so much gid sa ato naman nga baga pangigbalita national election sa Barb Tumilinok Panay kang ipabirek
2: ara na gasinugod na
1: kag ano ni electric vehicle.
2: Hindi na pwede ikarga sa...
1: Kwan? Because of what happened in Coron, Palawan.
2: Coron, Palawan.
1: Ibaloon ta karong pinakalitis kag ipamiri. Kami mong naluoy ko. Kay samtang ginasaka sa Philippine Coast Guard, ginakuan video ang barko, nga ganda-daba pa. Sa sulod, makita mo, ipamiri, ang mga upos nga lawas katawo.
2: Aba?
1: O siya, ipamiri.
2: Ara sa sulod siyang kamarote.
1: Nakatulog, guro, ipamiri, sa matabo ni.
2: Gabi, oo, oo, oo.
1: Ay na, no. Di kaluluoy. Kag... samtang nagapalapit ang barko nga manugrescue kag ipamirik, batian mo palayo, tabak, tulong, tulong, kay Libion, ganaban na bang kalayo?
2: Ang syagit sa mga...
1: sa mga tao, batiyon pa. Kina mo makita na noksakit, blaw.
2: Kustado.
1: Ibaloon, tari karong kinamu, gin kag ipamirik, sobras tinta ang report na nga patay. Bangun siling insidente sa MV June Aster. Isa inika barko nga nagabiyahe Manila to Palawan. Kung makachempo kita karon tingwan ta makakuha update po naman ng K-Pab News FM Palawan mga ka-K-Pab. Mag-commercial K-Pab Rich. Sinyasi kami K-Pab Rich to. Mapost kami commercial break. Rekomend na lang sa Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pala sa isi ko na ucho.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3
4: Tripayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas, magabuti ka.
5: Isa sa mga pinaka-the-best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gituwag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan, fastest.
6: Dasig nga ma-develop.
5: Sa Amerika, ya, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gituwag blood-brain barrier.
6: So, makasulod sa utok nito.
5: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka D3 Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
6: wala
5: Alzheimer.
6: Wala ka mental block.
5: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So, kung gusto ka nga, biskante gulang ka na, active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
7: Gusto. Gusto, gid Dok Ramil, no? Kag may isa pag kita ka MCT, no? Si capric acid, C10. Carbon 10 ang iya nga atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pag itsang aton lawa sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
5: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
7: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
5: Sa virus man or mabakterya.
7: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
8: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
6: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable ginahambal nga monolaurin.
3: D3 Bio.
6: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
7: Gahitad
6: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tig-ab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat,
3: D3 Bio.
6: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan ang imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
7: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
3: D3 Bio.
7: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbing nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
3: D3 Bio
7: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawa, Sir JP.
5: Alright. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
3: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
11: Pungod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
10: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butik.
12: Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain nga health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
6: K5 News FM.
7: Sa ating program, K5 Eric ka. Panahon na ni para tisi stretching talawas tayo. Yes, maskara yes. Na officially the Lord's. Uy, pasalamat tara gid si Mayor Greg Capon ha. Mayor Greg Gasataya supported gidya sang activity kapon sa K5.
8: Closer to his heart.
7: Broadcaster media man sa mo. Si Mayor Dance Bacolod is a media by profession.
8: Inaya, no? Broadcaster nga ito.
7: Broadcast. Nangalan siya ni Esta, sumong lalagya po sa patag sa pagwaragwag.
8: Sakit mo na magkomentaryo si una mo.
7: Isa sa pinakagrabi magkomentaryo sa una si Honorable Mayor Greg Gasataya. Pero...
8: Ay, sa naka-record, buslot ang drum.
7: Pagtira niya.
8: Pagkalo siya. Lumabog ang ulo na si drum.
7: O ay siya malairan?
8: Hindi ka malairan na yun. Mukulo niya. Lumabog ang ulo sa drum. Nang nabili ng
7: steak. Pagpatik niya muslot.
8: Sa muslot. Nimuhan siya. Nga mayran na. May gumapatatok ng manager. Tambok lang ng mga nawa. Tagililo mga nito. Nawag siya kon. Nga part. Nalo ni. May malairan ko diyo. Nung ako. Nga puso tag drum.
7: Eh, si Mayor Greg Gasataya. But anyway, sa mga tuta, here we go with our Mascara Music 2025 and 2026. Una kita sa 2026 K5 theme sa Mascara.
8: Okay, tira!

0: cut down sa music, no? Do medyo to then may gumusbok.
1: Tabugwaso ng pwerte,
0: oh. Good morning! Amo na yung sa utay ito sa kahit ng pretty history.
1: Garit-garit, to this lucky baby dyan. Yeba!

0: Alam niya, ako gara. Viva Bacolod, Viva Bacolod, Viva Mascara. Tugalapin parang iki.
1: Albala!
0: Garit-garit, tontanis
1: lang. Oh, okay, grabe. Doon na tabog tuyo ko, ipabirik ba?
0: Dinami mo.
1: 2 days in a row ko nga late ang tulog.
0: Mo gina.
1: Sang Sabado, ginatipantang talenta nga judges from Iloilo.
0: Okay.
1: Oo, nagabihanta kay nag-ingress pata sa SM City. Mm. Opo na nga ton nga team. Kapasalamat kikita sa effort sa aton nga technique, sa aton nga program director, si Direk Reni Ugapong, kag ang program flow nga ginatipan ni Ma'am Lori Gamboa. Bo, grabe nga ton nga photo trivia girl, no? Pati siya itong in charge sa program mo, no? Sila ni Direk Tutoy ang nagapadalagan mo, Direk Juno Gapong.
0: Salamat kay Direk. Nagtungtong naman siya sa lamisa.
1: Kagang aton nga technical people, arat na si Chipren, si Kauto Kagapon, Gauyat, kag si Sidney Similiano. And of course, arat mo ng bulig ni Solomon Direk to. Kaya kung wala si K5 Solomon, ang internet, nagro problema, gid.
0: Siya pala.
1: Sir Solomon, salamat gid. Tatalan niya station manager, salamat gid sa inyo support. Kag pasalamatan namang sponsors ta. Ang nagimo sa ding activity successful ara ang aton nga Power Trio. DTX 500, Mighty CD 3 Bag. Upo nag DTX Coffee Mix. Salamat sa office ni Mayor Salvador Bading Escalante sa Cavite City. Salamat kay Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Gasataya, Congressman 3D Sporty Marañon. Salamat kid. Kung 3D, salamat. Mayor Bading, salamat. Mayor Greg and Congressman Javi, salamat. Of course, sa mga bulig, sa mga station managers, tam, ilang mga sponsors, kani Congressman Dino Yulo, Congressman Jules Desma, Mayor Rene Gustilo, salamat, gid. Kagang namit ka panyaga sa mga managers, Kabilen. Kabilen, salamat sa effort. Kabalo kasi noong nag-effort siya. Friday na nakagnahuman ang Kabilen. Okay. Bangod sa kapisa ni Wilson Villena. Inablang, wala ka magpangayo, pero gambal yan nga, sir. Kaya kabalo siya ang panyaga, majalibi lang ang mga manager mo.
0: Oo, tigin kabalan niya, Ged.
1: Siling niya, mga food chain lang, bayad, mantagi, bakal talaga. Eh, ang ato mga food sa mga participants na, amot si Prombos ang in-charge. Dito M. Ang Gonzales, ang Silio Flor.
0: Prombos team dito.
1: O, Prombos team sila to. No? Salamat sa food committee ta, kay Boom, no?
0: Kapisyo kay Boom kukuha, Ged, no?
1: Salamat, Ged.
0: Kuhayo, Ged, very good.
1: O, kag namin nang yumi-humi, eh, kay ti Abswell tos kaso mo.
0: Ay!
1: Ah, ang sel to si boom, brum, boom, boom.
0: Saan mo ito kami ni Dan Trius naman?
1: At least.
0: At least.
1: At least. Enjoy
0: finally.
1: Finally. The game is over.
0: Ayos. How I wish.
1: By the way, si NNG niya vlog, pamati sa aton, you deserve a break, ha? Karon na. Tapos program na mo ni Sir Eric. Dumali si Jack. Ano yung mapiyong? Uy, kagapon mo lang. Gintreat gin ni Doc Ramiloy ang mga managers naton nga halin sa Iloilo.
0: Okay.
1: Kay ti kalayo, nagabihan mo yung naging papuli. No, sige nga, you enjoy and you must have your time sa travel by tomorrow.
0: Ah, okay.
1: Doc, salamat kina. Gabi
0: na mo, no?
1: Oh, ginatipan niya gito kapon, no? Gina-treat gin ni boss ang iya manager from Panay.
0: Oh.
1: And upunta kagabi si Assistant Station Manager Marv Aranwes. Grabe, bilib pasalamat ko kay organize ang aton posting under the leadership sa aton documentation head, Assistant Station Manager Marv Aranwes.
0: Okay.
1: Oh. Ang KDN K5 Digital News Presentation updated kay ara si Wilson Villena.
0: Okay. Imagine mo na. Dito ko nagkuha news siya. Kung kayo nangigamit
1: Wilson. Nakita mo kung ano ka-organize. Ang nagkuha sa video, ka nag-update from time to time sa video presentation, Wilson Villena.
0: Okay.
1: Ang nagasulat sa update, Marv Aranwes and Mi Hikeliana.
0: Duwa at yung po ni Lori na.
1: Grabe. Ito mo makita, no? At to man to si Kisaya, ara na siya sa klinika, pero ti tandem sila ni Lori, sila gabuligay sa show, kay anad ni sila mo. Kagka namin isang flow sa program, no? May mga dapat lang tayo correct, lang medyo malawig yung mga entrada.
0: Normal.
1: So
0: normal,
1: we can just make correction to that. And hopefully, we can perfect it by next year. Sir niya Tutoy, kay Rene Ugapong, direct Rene Ugapong, sir, salamat.
0: Very good,
1: airport.
0: Very good, oh.
1: Kabaloka, last size plan sa nga, gato na siya si SM.
0: Oh.
1: Direk Rene Ugapong. Upon sa grupo niya, kanday Jack Aluhipan. Jack, thank you. And of course, sa Sir Sidney, Do ka na, may ilang bulan. Do ka tawa, ilang bulan ka kipibirik. Do something like, everything is just going fine. Nga daway lang duro, gamo.
0: Ang natabo, abisa ato, no ka, ang tao do nagkibot na si Ril dyan, nga uh-huh. May amun ang klase program, kagka-organisado, kagka-tum sa nga ato, nga sa production.
1: Mm.
0: Nami, again.
1: Ang mga tao sa likod, sila mo nang gina-credit, no?
0: So, muna nga, kung magtanaw ka, di, ako watching from the outside, ginawa ko man tanik, kadali ka makaabot, nga paduding man tanik, tusto ko, why di kaabot? So, pero kung magtanaw
1: ka na sa cellphone, why ka nagdamo ka niya utang mo? Sa, kung isipay, lang nga labalaba, nagiging imutang, so, mong, Tita Gina, daman niya ni sa happy days, tanan niya sukot ni ubos.
0: Mabalo siya kung mag-happy days na. Hindi niya happy hour, happy days niya.
1: Hindi lang tayo sa happy hour. Hindi niya nami para sa ato nga doon. Happy days yan ato. Hour yan, gamay lang.
0: Oo. May isa ko ka nami, ang gagapon si Real Jan. Uh-huh. Whoever you are, ginapangita ko until na muna kayo na pang scroll ko sa cellphone ko. May isa ka nag-vlog kahapon nga si Ara sa second show.
1: Masalamatan, tanay, by the way, mga katahong vloggers ka nag-support sa aton.
0: Oo, madamo man.
1: Archipelago.
0: Archipelago, Ara.
1: Couples Fit. Salamat gin sa inyo. Kay Permina sila ka-partner. Mm. And ang pinaka nami, amuni, ang DepEd Regional Office, nagpadalagin niya sa ilang representative, okay, si Sir Buelos. Mm. No?
0: Para nga mag-intra.
1: Mag-intra, magpakita sang suporta. No? Mm. Sir, salamat kay Director Oitico, Ramir Ortico, Dr. Oitico. Salamat, sir, no? Sa support. Nagabi mo, balin nila siya, sir. Sige-sige nga partnership. And you are contemplating, nga next year, dito naman tas Dumaguete, mabinyo mo. Elimination Bacolod. Dumaguete ang finals.
0: Pushing ganun, lumabiyahin.
1: Kasi Bernie, lumala. Tapos naman si manager.
0: Ulat ako na partner Bernie, SM Bernie. Migoy kami na ginawa mo. Malukan naman, pinagsamahan sina.
1: Ibang klase. Na. Audrey sa Bacolod, mabalbala na. May Bacolod finals.
0: Mm.
1: Ang madaog sa Bacolod finals, dalun to sa kwan?
0: Dumaguete.
1: Dumaguete.
0: O, namin na.
1: So, matabod eh, SM City Gapod, no? Imagine, blablak may lugiskulahan nga rin eh. Matiob na sila. Plus, may Battle of the Brain pa kita nga naka-standby. Anong natabo kapon, Kay Pebrens? May good story yan.
0: Dire na kita.
1: Sino nagdalaog kag Kay Pebrens? May arad na video ko. I-ready mo ang winning sa 404. Amo ng ilang video. Ang champion na to is Negros Occidental National Science High School sa Victorias. Ay kadua, ang nadala sa wildcard, Mais Mansilingan Agro-Industrial School. Ang pang-tatlo is Sumag National High School, kag ipabirik.
0: Dala ang first is
1: Science. Negros Occidental Science High School.
0: Oh.
1: Kadawa, Mais.
0: Mais, Mansilingan.
1: Mansilingan.
0: Oh.
1: Ang sunod is Sumag. Pakulod tanan. Pero ang kampiyon sa infomercial, hindi ganyan matago, taga Negros Oriental. Nami sa infomercial. At ang ipabatita mo lang, ay taga Science High School man sa Negros Oriental. Nami sa ilang production. Bilib nag-meeting o ganami.
0: Nami magdala.
1: Ma-impress kang maluyag ka sa mga presentation nila.
0: Ha?
1: Dumaluyagan mong ilang presentation. Ang presentation. Hindi ka matabinas kay Tawton Ekron. Si Mercy Martisano. Tapos na. Johnny Mayri Tita. Good morning, Sir Eric. Mayong aga. And,
0: kompleto?
1: Ha?
0: Totoo Alarcon Araneta rin na, Gina Burhara na ganyo.
1: Ay, galika. Aga pa sila. No?
0: Aga pa.

0: pwede na maramidyuan to, noy. Palapit-lapit. Pwede tadi, son, mapalapit-lapit mong imong, ano, son? Ang imong audio hampal sang tekta. Son? Imong lang mouthpiece ilapit sa baba mo. Son, go ahead.
1: Palapit na niya rin, lapit na ko sa akon nga, ano, galagalakbok-lakbok.
0: Na, muna, okay lang na, capable, son. At least tunog. Go ahead.
1: So, capable dyan, capable
0: na, na muna.
1: Okay. Nagdugay kita sang apat ka oras, no, kagapon, sa sulod sa, no, kahit ito muna mo, kita tawag, capable dyan.
0: Okay.
1: Sa masobra, 1,500, no, sumada, sang SM City Bacolod, ang nagpatulong na mga audience, no, kung mga tumalanaw, agot ng tampong sa pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, capable dyan, capable dyan, kung sa din, nangin kabahin, no, ang 12 tanan, ka mga eskulahan gikan sa Negros Island region. Actually kagapon ganing kay Ferrer, thank you Ferrer ka balo ko maginotek kasi may address ka sa tayo sa imo, especially ang taga-Bayawan to, maya kalayo pa. So nakibot siya nga as far as sa Bayawan into Makete.
0: In Negros Island region kagi 5 Wilson wa. Bal ang mayor nag-sponsor siya sa isa ka regional event nga ang host Bacolod.
2: Kita mo ilan na.
3: Very good.
0: Ibot sa mayor bigas tayo Bayawan kintra mo.
1: Bayawan wa rin pati nag-join. No, buti amo na still it's in Negros Island region wide thing competition. That's why as far as Bayawan to Makete we have further Negros man nga nag-join, no, kag-even South, nara makita sa Southern Negros, no, nga nag-join sila sa kato, sila nga radio broadcasting competition. Kag-take if I'm all dyan, if I'm Eric, successful, gid. Kaya pa paano, no, kag na-pull off, gid, na although first time, hindi nga ginpapitayon sa K5 News FM, ang radio broadcasting competition, nakita taman kung paano naging successful ang aktividad na K5 all dyan, K5 Eric. But before kita mag-breakdown sa ato, sila nga mga interview, K5 all dyan, K5 Eric, no, unahon ta kung sino wala ang mga nagdalaog.
2: Okay, that's good.
1: Sino na minor award. So may ara kita sa ang best in radio script writing, may best in technical support, may best reporter, may best female newscaster, kag may best male newscaster, kag best in clinical infomercial. So mauna kita na sa best in radio script writing, ang nagdaog diri, of course, halino sa Negros Occidental National Science High School. This is from Victoria City, capable dyan. And then, ang best in technical support, na-notice na ito, kifang Aljan and kifang Eric, laban babahi ang mga technical sa mga
0: school. Naghibi ano, ng best in technical support, hindi siya magpating, hindi siya ang mapilian mo.
2: Ano nga school?
0: Ano nga school to, son?
1: Manchilingan Agro Industrial
2: okay.
1: High School.
0: Grabe ang synchronization, ang timing, kagipay, Eric.
2: Ang sulod siyang komersyal.
0: Mayo man ang science high school, kagang aninag.
2: No.
0: Galinag sa nai. Actually, may gagmay lang kaban si Anay. May mga grabe. Basta nami ah. Kaki pa, Berico. Unang to ka to. Kung ikaw nag-judge. Sakit ulo mo.
2: Ayawan ka.
0: Ang judges, kundi grabe ang deliberation ka, Kipay Berico mo.
2: Ang goya, best of the best ni Kipay Berico.
0: Kundi ka pungkwa mo ng mga judges meeting.
2: Oo.
0: Ano niya mo ni between mo niya mo ni grabe kag ipa Berick kag meeting ay kun di may score. Sige evaluate sang tanan nga score, sige evaluate ang matrix nila. Grabe ka kapoy sa mga judges na no, kabilang nalo. Ti ano gyang decision niyo? Sige go ahead kag ipa Wilson.
2: Very good.
1: Ito naman nga best reporter kay Sir Aljani kay Sir Eric of course halin sa Gabon no sa Malsilingan Agro Industrial High School. So, may ara kita sa best female newscaster from Negros Occidental High School. Best male newscaster, kika naman sa Negros Occidental National Science High School. Kag best in clinica infomercial, Negros Oriental High School, Kevin Aljan.
2: Okay.
1: So, isa man, sa mga nanotis na ito, Kevin Aljan, Kevin Erika, na although may pila ka mga eskulahan nga na-include no, sa mga minor awards, hindi siya Kevin Aljan patimaan nga posible masulod siya sa major awards.
2: Okay.
1: So, not even, you know, even ang mga audience.
0: Nga for example, Larry.
1: Yes, Kevin Aljan, even ang mga ang staff ng SM na storya natin, unpredictable niya Kevin Aljan kay each...
0: Actually, kagay pa, for example lang, nga kung ikaw best male newscaster, it doesn't mean ikaw daog.
1: Yes.
0: Because nami ka nga lalaki nga newscaster, propigaw pares mo.
2: Oh, kaya ang guwas na individual award is SM.
0: Individual award.
1: Amo na sa Kevin Aljan, nga tiyan mo na kadami kagapon, kaya inabala ang thrilling pala nga... nga babatsyagan mo nga wala kang ikabaloy ako sino kit posible ang madaog

0: dun sa mga major awards na to. Pero still, tatlo ka mga eskwelahan get ang nagpasundayag.
1: Sabi mo anong mga review sa mga nagtanaw? Dorio Vlog. Good morning, Sir Eric. Casey Dorio, ni ara niya sa abroad mo.
2: Sa Australia ni?
1: Sir niya, Street 5 Belgian, 11 o'clock na kuya sang gabi nagtulog. Kaya nagtanaw ko sa inyo live, kailan inila to nga oras mo? Si Mercy Martisano, katahom sa mga presentation sang tanan kahapon, do katulak kabigin sa ila tanan. Bumalo si Jeffrey, puro positive ang review. Kaya nagtanaw mo, hope the sun relax sila kay kita. Ako grabe ang vibes nila, super excited sila.
2: Correct. Amo na notice yung isa? Why sila do hindi tensionado? Do hindi ang,
1: ang iba, hindi sila tensionado, pero ang iba niyang ilang mga delivery, bla, nasubrahan kahit. May iba niyang lively, pero relax.
2: Kaya mo na ito nagligat.
1: Sa gagali sa mga kabataan, kakipag Eric, no?
2: Nagigat yung tip pinambalta, relax ka mo, kag never modulate your voice. Kaya hindi mo tangituno.
1: Eh, ang iba niya may modulated man kang ipabalik, pero kasakad sila mga gano. Tingin nila ya, tanda na ni, kaya muna nang naanad na sila.
2: Sabagay.
1: Di aton niya nga duha, kaya di talaga kinanglan. Ang aton niya nga duha, nagay kami nga
2: DTX copy mix
1: ng copy mix sa kadapat naman. Kipa Wilson, go ahead, Kipa Wilson. Ano pag ganda na tabo?
0: Ari na naman ito. Sili ka mga major awards, no?
2: Ari na, ari na.
0: Ang nato ang third place.
2: Okay.
0: Kung sarili ang nakapaton, ini sila sa trophy. At the same time, 10,000 pesos cash kita sa dyan.
2: Wow.
0: From Sumag National High School.
2: Palakpakan, Sumag National High School.
0: And of course, no, may arak na trophy. Ang ato naman sila nga second naman please. So yung kita Roger, kita Eric, nakabaton sa 15,000 pesos kaga trophy na sa Quiapon from Mansilingan Agro Industrial High
2: School. Wow! Mansilingan Agro! Congratulations!
1: Congratulations!
2: And the champion.
0: And the winner na nakabaton man sa 20,000 cash sa trophy kita Roger. Kakamunin pinakarami ho.
2: Ano na?
0: Tanan nga mga estudyante na incoming first year college halin sa ining kabulutuan, 50% discounted sila for mass communication course dito sa may STI West Negros.
2: Wow! Perte!
1: Grabe.
2: Kampiyon!
1: So, ang isa bagay, ang top 3 kag K5 Wilson may 1-month contract sa K5.
2: Ang 1 to 3.
1: 1 to 3. May 1-month contract ka maghimos na broadcast na rin. With talent fee, suno sa CEO.
2: May TF pa sila.
1: Oo, ang CEO. Presidente niya. Si presidente niya sa K-5 na gambal.
2: Magambal may TF. Inaya,
1: everybody happy. Inaya, lingin na sa... Nga sir, bala may top 3, may contract sa K-5. Tapos may TF.
2: Grabe.
1: Papainalize na this week ng boss na to.
2: Di kampiyon na. Kampiyon na. Wilson.
0: Gross Occidental. National Science High School
2: from Victoria City. Congratulations.
0: So, ako ini sila ang makakuha.
2: Doon mga Wilson, kay Pebble dyan, doon mga artista na sila. No, kita mo may 50% discount sa STI ang nagdaog. Ang winners 1 to 3 may 1-month contract with talent fee sa K5 News FM through our CEO kay Doc Ramil. Uy,
1: tisubong pa yung agaw ko, ipapresent, ipakilala ta ang perpetual trophy. Kaya ang nag-champion, dalaya puli ang perpetual trophy. Kipa Brands, kita mo naging padala ako na Kipa Brands. Liyo ko BDL now. Okay.
2: Pwede pa sample yung nag-champion.
1: Ario ang champion, no? Parang sindihan na ito, mga ka-K5. Ay, countdown gali na. Perpetual trophy lang, Rems. Ari, pabati na mo, 404 ka Kipa Brands. Saging pasa kong aling kay na. 404. Ari, ang winning piece. Standby ka na, so na, why man ni Perdion, 10 minutos, pamatian,
2: tabi lang yung presentation. Okay lang.
1: Ladies and gentlemen,
2: arang intro,
1: presenting to you, the first ever K5 News FM, NIR DTX 500 Radio Broadcasting Combination Champion, Negros Occidental Science High School. So, ari pamatian, tabi lang yung presentation. Kate, mo grabe ba? Ready na ni Renz? Totoo, Renz, ready na ni? Here we go! Go, Keeper Breads!
2: The winning
3: team. Mic check.
1: Sound check na 2 minutes preparation. Patianta, patianta!
3: Magdang-magdang hapon mga ka-K5, ako pa rin ang inyong...
1: Sound check na.
3: Derek Sindina!
4: At ako naman ang inyong... Andrew Suit, K5, ay nakakaras. Ako naman, Andrew Maran Sada, para sa Balitang Nasyonal. Ang inyong showbiz diva, Chica Dora, ka K5, the Reese Palabrica. At ako naman ang tagapagdaloy sa balitang national at international. KK5 Alicia Alarcosa.
5: Aba syempre, hindi rin magpapahuli ang inyong field reporter at sportsman, KK5 Dave Badero. At kasama rin namin sa balitaan ang ating swabbing technical director, KK5 Rainier Mabacquiao.
6: At kami ang panghuling bibida. Ika nga nila.
2: Grabe din.
4: The best for last.
6: Oras sa K5
7: Hello, my check.
6: Hello, mic check.
1: Importante abi ang mic check para mas sigurado mong audio level mo.
2: Gamit na mga kampiyon na. Sure na tanan. Sure na tanan.
4: Mic check.
2: Oh, microphone pa lang na kampiyon.
1: Grabe, ginang design ni. Aray na, aray na.
8: 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
6: Aras sa K5 News FM Philippines, alas 6 ng hapon. Hatid ng SM City Bacolod.
4: All for you!
9: We got it all for you.
6: Mula sa FM band sa ang mangsulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahatid ang makabalitang batas at makatotohanan. K5 News FM 101.5
1: Station ID.
6: Championing the lives of the Filipino.
4: This is K5 News FM now!
10: Excited na ako sa mga balita natin nila!
4: Chikahan!
10: Or,
4: napapanahong balita!
10: Pag sinabing K5,
4: One.
2: Kampiyon, no?
1: Time na kay Pamerica.
2: Narigid daw ang ilamin ang koron. Doy mo gitin yung
10: 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, kinamaan ng peste.
6: At nagrosanan liters ng tibon para sa tapat na pamamahala. Panibagong hakbang alamin.
10: Samantala, DILG pinayuhan ang DepEd na turuan ang mga mag-aral na gumamit ng emergency 911.
6: Pagpapalaya kay dating DPWH Chipunuan, iniutos ng Santigan Bayan.
10: Naku partner, Iran nagbabala ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz.
6: At para sa ating sports timeout, Alex Ayala pasok sa third round ng US Open.
10: Para sa showbiz chika, Broadway legend Lea Salonga gumawa ng markas sa Hollywood Walk of Fame.
6: Manatiling nakantabay dahil magbabalik ang K5 News FM.
9: Sino yan? Ay, ikaw pala yan, Bes.
4: Anong nangyari sa mukha ko?
9: Stress lang yan, Bes. Mag-DTX 500 ka lang.
4: Ano?
9: Tara.
11: Tara, let's. Tara, let's be tonight. Sa DTX. Wow. Tara, let's.
9: Tara, let's. Stress ay bawasan. Sugar ay bantayan. DTX 500, huwag kalimutan.
6: Magdamagdang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
10: Maayong adlaw, City of Smiles.
6: Ngayon ay 13 ng Setyembre 2026. Ako, si KK5 Derek Centina.
10: At ako naman, si KK5 Ayana Caras. Hatid namin sa inyo ang mga balitang patas para sa Pilipinas.
6: Partner, simulan natin ang balitaan. Ang balitang lokal ay hatid ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa.
10: At iyon, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste. KK5, Derek Centina para sa iba pang detalye.
6: Higit 5,000 hektarya ng tubuhan sa Cadiz City ang tinamaan ng peste ng Red Rives Insect o RSSI na nagpapunta sa produksyon ng tubo at kabuhayan ng mga magsasaka. Kumikilos na ang mga otoridad sa pamamagitan ng likas na pagkontrol sa peste upang mapigilan ang pagkalat ng kulisap at mapanatili ang produksyon ng tubo. Para sa K5 News FM, ako si K5 Derek Centina.
9: DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa!
7: At Negroson ang leaders ng tipon at itinulak ang tapat na pamamahala. Alamin kayo K5 Ayana Caras.
12: Nangako sina Congressman Javi Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Batug III at Bago City Mayor Marina Javidiana Yao na isusulong ang kapakanan ng mamamayan, responsabling paggamit ng pondo at pamumunong may integridad sa 3rd Anniversary Good Governance Summit ng Mayors nitong August 22 sa Diamond Hotel, Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na karera, at ako ang inyong anchor 2, Ayana Caras.
7: Kayong mga ka-K5 mula sa SM City Bacolod, nandoon si ka-K5 Dave para sa updates ng gaganaping K5 Radio Broadcasting Competition. Dave, kamusta ngayon dyan?
13: Nandito tayo ngayon ka-K5 Derek sa SM City Bacolod at ramdam ng lahat ang init ng laban. Maghaharap dito ang 12 finalists mula sa iba't ibang paaralan sa Negros Island Region para sa finals ng K5 Radio Broadcasting Competition.
7: Ayun o, Dave, matanong lang, kamusta ang paghahanda ng mga kalahok dyan?
13: Naku ka K5 Derek, sa makikita natin dito ngayon, grabe ang paghahandang ginagawa ng mga contestants. Lahat sila ay nagre-review para ma-familiarize ang kanilang mga script at ang iba naman ay pumapasada kasama ang kanilang mga technical directors. Live mula sa SM City Bacolod para sa K5 News FM, ka K5 Dave Padero.
14: Matsupo!
15: Sandali lang!
14: Wow! Ang glowing mo naman!
16: Bumubusi-busi lang, ganyan ang mukha at naka-beauty so. Anong sikreto mo? Bakit ang glowing to?
15: Ziriax Beauty Soap, kinang nawagas, parang Christmas star na walang kubas.
7: Kagapay sa balitang national, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
12: DILG, pinayuhan ng DepEd na turuan ng mga mag-aaral na gumamit ng Emergency 911. Ka-K5, Edicia Ilercosa, ibahagi mo.
15: DILG Secretary John Vicrimula ang DepEd na ituro sa mga mag-aaral ang wastong paggamit ng Emergency 911, lalo na sa oras ng panganib. Samantala, nagtalaga na rin ng mga kapulisan sa labas ng mga pampublikong paaralan sa pagpapatupad ng seguridad. Para sa K5 News FM, ako si K5 Alicia Ilercosa.
13: Mighty C and Alkaline Vitamin C.
7: At magpapalaya kay dating DPWH Chief Bunawan, iniutos ng Sandigan Bayan. Para sa ibang updates, narito si K5 Flores Palabrica.
15: Dating DPWH Secretary Manuel Omani Bonoan, inilabas mula sa government custody itong ikatatlo ng Setyembre. Dalawang araw matapos siyang alisin bilang akusado sa graft at plunder cases, kaugnay ng umano'y higit sa 500 milyong pesos kickback scheme sa flood control projects. Magiging state witness din siya sa iba pang kasong may kaugnayan sa flood control corruption scandal. Para sa K5 News FM, ako si ka-K5 Doris Palabrica.
17: Anong ginagawa niyo dyan?
18: Wala, anak.
19: Nagpapainit lang kami.
17: Ano?
19: Ng DTX Coffeemix.
17: Coffee Energy.
19: Kay Mama at Papa.
20: Ngayon mag-inom ma. DTX Coffeemix sa Sagotra. Masarap at ang suave.
13: DTX Coffeemix. Nakapagkapi ka na? Nakapag-detox ka pa?
12: Para sa balitang internasyonal, Iran nagbabalak ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz. Alamin kay Alicia Ilercosa.
15: Nagbabala ang Iran ng mas matinding pagganti sa anumang pag-atake ng Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, mas titindi ang magiging tugon ng Iran. Samantala, sinabi ng US Central Command na hindi naging matagumpay ang Iran na pamutukan ang dalawang bangkong pangtigmaan ng Amerika. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa K5 News FM, ako si K5 Alicia Ilercosa.
7: Para sa ating sports timeout, Alex Iala pasok sa third round ng US Open. Ka-K5 Dave Padero,
18: Bring it on!
21: Humabad sa third round ng US Open si Alex Ayala matapos punisin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine 6-1-6-4. Sa kabila ng matinding rally, agresibong baseline play at matinding ground stroke ang naging sandata ni Ayala upang senyuhan ang panalo at makamit ang pinakamalaking breakthrough ng kanyang US Open campaign. Ka-K5 Dave Paderok, Rumo Ronda sa Sports Balita.
22: At para sa showbiz chika, Broadway legend Larissa Longa gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame. Ka-K5, Luris Palabrica, ibahagi mo!
23: Si Sayed, si Broadway legend Luis Malaga, matapos magkaroon ng bituin sa Hollywood Walk of Fame sa California noong ika-apay ng Setyembre. Nagpasalamat si Salonga sa mga taong nagbahagi ng kanyang 45 years na karera. Inalala niya ang kanyang mga karanasan at kung paano siya nito hinubo para marating ang Monday Gigang Entablado. Ako ang inyong showbiz diva, Chica Dora, ka-K5, Luis Palabrica.
22: Ngayong nagsimula na ang Bermas, kasabay nito ang simoy ng Pasko, saya at mag-asa.
24: Ngunit bago ang mga regalo, alalahanin muna natin ang ating mga lola at lolo.
22: Ngayong September 13, ating ipinagdiriwang ang Grandparents Day bilang pagpupugay sa kanilang pagmamahal.
24: Mula sa K5 News FM sa ating mga lolo at lola,
22: maraming salamat po.
24: Championing the lives of the Filipino, hatid ng Mighty C,
22: DTX Government,
24: D3 Bayo,
22: at DTX 500. At yan po ang mga balitang aming nakalaw sa araw na ito.
24: Hanggang sa muli, ako si Ka-K5 Derek Centina.
22: At ako naman si Ka-K5 Ayana Caras.
24: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K-5 News FM.
1: Okay!
2: Kampiyon.
1: Dali lang, kayo doon natin mandubulyo.
2: Kampiyon, kampiyon.
1: Okay, kampiyon, kibot mo ko
2: sa akong nga.
1: Wow, si Josephine Jucadis, grabe ang mga feedback, ha? Grabe ka nami isang mga estudyante, mga report, mga batid na ginya sa reporting. Sining nasag, isa ka, sining ni Boy Sunweta, Sir Boy, isa ka judge. Sir, pwede mo, ipabakasyon nun ang tanahan mong reporter. Sila, anay, tanong ibulos mo.
2: Ito nami yan.
1: Iyan, yung palakpakan, pag-ibaberik.
2: Ang namiyan ko to, ang ilang angkor,
1: laki,
2: no? Ang the modulation nami, ang tingog, okay, nami mag-pacing. Ang pace lang paglaka-laka isang panghambal. Ang babaeng sub-anchor niya, nami man magdala, although nga masyado sa kalapit sa mic, nag-blarb siya bla, pero ang delivery, ang pacing, ang the manner she delivers the news.
1: Grabe.
2: Legible ang tingog. Hindi, huwag ka na mual.
1: Medyo malipit na taga, may sa commercial break, kay ipabati ta ang second placer. Noy, ara ng mais, Noy. Ang amo ng mais ang Mansilingan Agro-Industrial School. Dridi ang best and technical director.
2: Amo ning second place ni.
1: Second place. Pamat ang taki Pabirik. Ang ini gamay dala na sang Mighty C ang Alkalag Vitamin C kag D3 Bio. Amo ning mais noy, amo ning lang mais. Ara babae ibi ng technical nila
2: amunin kapon. Amo ning si Kwan si Tamsi.
1: Oh, ibi na. Okay, ready. Okay. Oh, Joe kag ipay friends.
2: Tira.
1: Mansilingan.
25: Husay!
26: Boses ng kabataan!
25: Tinig ng sambayan!
26: Boses ng kabataan!
25: Tinig ng sambayan!
26: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
27: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
28: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
29: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
30: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
31: Pwede mo tanong? Never grow old.
26: Sa detalye, nabang anong babagang balita, ako ang inyong Anchor 1.
27: Para sa nagbabagang balita, ako ang inyong Anchor 2.
28: Ako si Ka-K5 Cider Globawa, K5 News FM.
29: Ako si Ka-K5 Jamaica Labiago, K5 News FM.
30: Ako naman si Siasha Paulus Castro, K5 News FM.
26: At ito ang K5
32: News FM. 30 seconds.
26: 3. Rasatana! Ang DZRB 85.7. Tata, mais!
0: Earth name? Your honor.
3: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap ng alauna ng hapon. Oras din sa inyo ng SM City Bacolod. All for you.

0: championing the lives of the Filipinos. Pangarang umaga SM City Bacolod mula sa bulwagang pambalitan kung saan katotohanan ng aming paninindigan.
1: Mga balitang para sa bawat Pilipino sa lampanig ng mundo.
0: Para sa pagyong ng balita, servisyo publiko at kasiyahan sa SM City Bacolod. Ako si Kakay5 Cyrus Tumarista.
1: At ako naman si Kakay5 Patricia Bisanya.
0: At ito ang Radyo K5 News FM. Ito na ang mga nagpapagang balita para sa balita lokal. M4GG, it announced the 3rd anniversary of Good Governance Summit and General Assembly.
1: Sa Banditang National, dating House Speaker Martin Lomades inaresto kaugnay sa 7.4 billion gun control scandal.
0: Para sa Balitang International, Nepal nagsagawa ng day of mourning matapos ang maluwagang pagbaha.
1: Sa Banditang Sports, inuuna ang bayan, 2026 Asian Games, mas natibang ay alisiyala.
0: Para sa Balitang Entertainment, late night hit comedy talk show na Gandang Gabi Vice, official na magbabalik.
1: Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng patastas na ito.
2: Hello? Nakita mo ba yung eyeglasses ko?
3: Ay naku, makakalimutin ka talaga, no? Ayun, ay nakapatong sa mesa.
2: Hello, thank you, love. Pero ikaw? Hindi ko malilimutan. Araw-araw, I love you.
3: Asus, I love you too. Oh, uminom ka ng D3 Bio para maging healthy ang iyong buto, puso, balat at para mag-boost ang brain function mo. Tumatanda na talaga tayo, love.
2: Okay, love. Para hindi kita malimutan, ISE, para araw-araw kitang mamahalin.
4: D3 Bio knows your needs.
0: Para sa balita lokal, alamin natin ang pangyari sa Negros Island Region. Kakay5 Slider Gamboa, ibalita mo!
1: Aabot sa 54 kilometers na farm-to-market roads ang matagumpay na napaunlad sa lungsod ng Cadiz mula 2021 hanggang 2026. Ayon kay Mayor Salvador Escalante, ang patuloy na pagpapatayo ng mga kalsada ay layuning magatid ng mas malawak na oportunidad at mas magandang buhay para sa mga magsasakang Cadizanon. Ako si Kakay5 Slider Gambawa, K5 News FM.
0: Ang balita lokal ay treat sa inyo ng GTX Coffee Mix. Nakapag-coffee ka na? Nakapag-detox ka pa? K5 Jamaica Love Yogo, ibalita mo!
1: Inaos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly noong 22 ng Agosto. Ayon kay Representative Javier Miguel L. Benitez, good governance is proven in practice and our mayors are proving it. Tinalakay sa buong araw ng programa ang mga hakbang para sa transparent, accountable, at people-centered governance. Ako si K5 Jamaica Lapiogo, K5 News FM!
0: Grabe! Mainit rin talaga ka K5 Patricia mga balita ngayon. Mula dito sa station ng K5, alamin natin ang pangyari sa SM City Bacolod. K5 Cider Gamboa, ibalita mo!
1: Maraming salamat, K5 Kamarista. Narito tayo ngayon sa SM City Bacolod Activity Center. Nagsimula bandang alas 2 nitong hapon ang radio broadcasting competition ng K5 NIR DTX 500. Ka-K5 Kamarista, 12 paaralan sa buong Negros Island Region ang kasalukuyang naglalaban-laban para sa kampiyonato.
5: Ka-K5 Gamboa, anong inaasahan ng mga kalahok na kompetisyon?
1: Yes, K5 Patricia. Para sa kanilang papremyo ay makakatanggap ang kampiyon ng 20,000, 15,000 naman sa unang pwesto at 10,000 para naman sa ikalawang pwesto. At hindi naman uuwing luwaan ng mga kalahok ka K5 Patricia dahil bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tig 5,000 piso. Mula dito sa SM City Bacolod, ako si ka K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
3: Ikaw na na? Ano na tapos sa guyamo nga na ba? Tukoy na!
6: Abot ka nito ay Nasunog ang mukha ko sa 7 minutes sa Manila! Feel mo? Kaya ko pa rin iayahan mo, fix
3: time! Oo! Tingnan mo pala ang guya ko, Dai! Kahamis, kagaputi-puti!
6: Ari akong sikreto, Hangat ba ang makinis na kutis? Nga, ito ay mahalaga sa balat. Protektado ka from sun damage. Di tulad ng ex mo, iwan ka. Magchitiyan si Resolve nga para sa malinis at makinis na kutis.
0: tumulay kapalitaan sa K5 News FM.
5: Mula sa mga balitang lokal, tumako naman tayo sa pambansang balita. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
1: Arestado si dating House Speaker Martin Romualdez noong Lunes, September 7, formal na isinilbi sa kanya ang warrant of arrest habang nasa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Kaugnay ito ng 7.4 billion plunder case na isinampa ng Sandigan Bayan na nag-uugnay naman sa kanyang umano'y kickbacks mula sa mga proyekto ng pamahalaan para sa flood control projects. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
0: Gabay sa pag-atid ng mga nagpapagang balita nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ka-K5 Patricia Bisenya, ibalita mo!
5: May tala ng Pilipinas ang pinapataas na scores dito sa Program for International Student Assessment o PISA sa Reading Mathematics and Science Zone 2025. Ayon sa DepEd, napagdala ang Pilipinas ng 373 na puntos sa Science, 371 sa Mathematics at 367 naman sa Reading sa 2025 edition. Mas mataas ito kumpara sa 2022 PISA kung saan nagdagdagan ng 17 puntos ang Science, 16 na puntos ang Mathematics at 30 puntos naman sa Reading. Ako, Sika K5 Patricia Bisenya, K5 News FM.
1: Ating pakinggan ang testimonya ni Dodong Guapo sa Spore Biotics.
7: Ako galing si Dodong alias Guapo. Nung hindi ako mainom ng Spore Biotics, palagi akong umuutot, tumitikay at nanlalamig ang paa't kamay. Suka na suka at palagi matamlay at madaling mapagod dahil pala sa malalakong ulcer. Buti na lang, narinig ko sa radyo ng K5 News FM ang Spore Biotics. Simula nang uminom ako ng Spore Biotics, nawala lahat ng iniinda ko karamdaman. Salamat kit sa Spore Biotics, ha!
5: Nagpabalik ang K5 News sa balitaan. Ngayon, silipin natin ang mga pangyari sa labas na mansa. Ka-K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
1: Nagsagawa ng National Day of Mourning ang bansang Nepal bilang pag-alala sa mahigit na 1,300 katao na nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Inilagay sa half-mast ng wadawat ng Nepal makikita sa mga opisina ng gobyerno at magay sa missions office sa ibang bansa. Ako si ka-K5 Jamaica Labiogo, K5 News and Bells.
5: Kaya tumuot tayo sa mundo ng malakasan. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
1: Hindi kabilang ang tennis star na si Alex Tiala sa listahan ng mga kalahok sa WTA 1000 China Open sa Beijing. Sa isang hakbang na umani ng papuri mula sa mga Pilipino sa buong mundo, mas pinili ni Tiala na pumatawan sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagaganapin naman mula September 20 hanggang October 5. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
5: Pagkatapos sa balitaan, silipin muna natin ang mundo ng showbiz sa feed ni ka-K5 Siesa Castro.
8: Ito na ang inyong latest, chika. Late night comedy talk show na gandang revive. Official ng magbabalik. Pagkala sa linggo, tuwing alas 10 ng gabi sa September 23. Ito ang panibagong kolaborasyon ng GMA at ng ABS-CBN. Kabilang sa mga kapuso stars na imbitahan ni Vice Ganda, Marian Rivera and Alden Richards. Ako, si K5 Siesha Castro, K5 News 7.
0: Ngayon, inyong nalaman ng balita hindi natutulog.
5: Mga balitang tapat at walang kinikilingan.
0: Para sa kampiyon ng balita, si Bisho Pagkiko at Kasiyan sa SMCD Bacolod, K5 News 7. Muli, ako si K5 Cyrus Camarista.
5: At ako naman si K5 Patricia Bisenya.
0: At ito ang K5
9: News Podcast.